0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: May dahil nga gahon katantanan. Sinasabi na kay Taluna na ba? Ay rangumanda itong programa, Journey Gospel Hour. Ibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor, Journey Church, Kalibo. Ibahan ninyo kami sa isang oras nga programa ko dahil istasyon. Magadaga kami sa kahanginan na nanungod sa paghigugma ko at ang Ginoo. Happy Sunday, everyone! Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-adto sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpangamuyo. Pagpasagamat. Kabayro Ginoo magataw katon itbugay sa adlaw-adlaw. Pangamuyo naton permiro kalinong agpaghidait. Especially iya sa nasyon ng Pilipinas. Kabayro Ginoro magahagong, magatatap katon. Eh, pahayayo kaya sa mga mag-aot. Good morning sa tanan nga mga nag-monitor, nagpamati sa mga karadyohan. Sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. Una sa may nabukid nga bahin, ita Madalag. Maman sa Libakaw, nga permeng nagapamati sa atong programa.
1: Oh yeah.
0: It's aga una man sa Islat Boracay, no?
1: Man, let's walk.
0: Sa mga nagapamantaw sa aton nga Paradise Cable. Aga yaman sa Kalibo sa Aklan Cable. Good morning, katatara.
1: Are you ready? Come on. Let's give it up, okay?
0: Of course, good morning, no? Sa aton nga Kampod.
1: Elisha.
0: Una sa may Lundo, no? Kuya Alvin Alfaro Fernando, thank you for watching.
1: Are you ready, Nico? Give us some bass, come on!
0: Praise the Lord, ginatamayo na to, belated happy birthday si Kuya Engineer Noli Palomata. Unay mo sa Islat Boracay Makara, siguro ang bilog na pamilya. Belated happy birthday kahapon, no, kay Kuya Engineer Noli Palomata. And happy birthday man makaranga adlaw sa atong pinalangga ng congressman at First District of Aklan, Kuya Jess Marquez.
1: Oh yeah.
0: Good morning man sa tanan ng mga taga Journey Church sa family. Amat-amat yung kita't preparar sa aton nga pagpanimbahon. Alas 9:30 una sa may second floor it Hotel Metro. Ro Hotel Metro makita gamang ya sa may Tuting Ree Street, Kalibo, Aklan. Praise the Lord, aga good morning man, no? Sa aton nga Journey Church sa family. Una sa may Metro Manila, sa atong main church. Una sa may second floor, it Dragon 8 Mall. Aga, good morning una sa among senior pastor, Pastor Lut Arcilia. And of course, sa among mission head, director, Bishop Dennis Ogalisco. Praise the Lord, aga salamat sa Ginoo makarang agahon sa pagpadayon naton maghahagad ani kami ang itong nga pag mga kagantahon sa pag-umpisa naton sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Ag dayong mga kagantahon hagad namon kinyo paagi sa aton nga Journey Music Team. Pamatian naton.

0: praise the Lord, ag salamat sa kagantahon nga to, aging harid naman kinyo, ag kabay nga natawan naman kamo, ita pag padumdum, dahing adlaw nga Domingo, adlaw natin it pagmamagandong sa aton nga makaako. Sa pagpadayo natin makarangagahon, magaharid kami, ita word of exhortation nga pagdaro ni tamon nga mission director, wat iba si Reverend Dennis Ogalisco. Pamatayan natin.
1: Sabi dito, actions and thoughts are seeds and soon we will reap its outcome. Kaya kapatid, babantayan mo yung ginagawa mo tsaka iniisip mo. Hello? Kasi banga binhi yan. Taas nyo nga yung kamay ninyo ganito. Ayan, okay? Every morning, pagising mo, isipin mo may binhi ka. Okay? Ano yun? Actions and thoughts. Diba? Sama mo na yung words. Okay? Tanim yan eh. Amen? Pag umaga pa lang, galit ka na, mura ka na ng mura, biri mo, you are planting a seed early in the morning ng init ng ulo, ng mura. Diba? Tama po ba? Your words will bear fruits. Your actions will bear fruits. Your thoughts will bear fruits. Okay? Kaya ingat mo, iniisip mo, pag puro negative ang iniisip mo, burain mo. Can I hear amen? Diba? Kapag ka puro kawala ng pag-asa na sa isip mo, palitan mo. Dapat palitan mo ng isipan ng pag-asa, kabutihan. Can I hear amen? Diba? Kasi aanihin natin yan. Good actions produce positive results, while negative action produce negative results. Amen. Number two, we can't do anything about last year's harvest, but we can do something about the harvest to come. Amen. Gaya na sinabi ko kanina, simulan mo na ngayon. Okay? Sabi mo sa katabi mo, magsimula ka na ngayon. Amen. Diba? Mga nanay, tsaka tatay na narito. Kung buhay pa ang nanay mo at tatay mo, okay? Bumawi ka. Amen? Kasi sa ayot sa gusto nyo, magiging matanda rin tayo. Diba? Yung mga anak na walang panahon sa magulang, may sakit, hindi pinupuntahan. E baka mamaya pagka may sakit ka na rin at matanda ka na rin, hindi ka bibisitahin ng mga anak mo. Hindi ka bibisitahin ng apo mo. Yun ang nakakalungkot na buhay. Hello? Diba? Kaya ngayon pa lang, you plant to them. Bless them, love them. Amen. Diba? At pwede ba, mga kapatid, yung kaya pa nilang appreciate. Amen. Diba? Katulad ni Isaac sa Genesis 26:12, and Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. Isaac was facing a hardship in life. Bagamat merong tagtuyot, merong kahirapan, pero hindi niya po mga kapatid hinayaan na maapektuhan yung buhay niya ngayon. Ang ginawa niya, nagsikap siya, nagtanim siya. At sabi ng Biblia, with the same year, he reaped a harvest. Amen. Diba? Ngayon, magtanim ka. Lagi mong tatandaan yun, ito ay pagtatanim. Amen. Diba?

0: Hindi lang pera ang itinatanim. Kabutihan ay itinatanim. Pananampalataya ay itinatanim. Amen po ba? Yung mga taong sumubog sa pananampalataya, mga kapatid, ginagrant din ni Lord yun. Amen po. Diba minsan imposible, pero sinubukan mo. Hinakbangan mo ng pananampalataya, natuwa si Lord sa'yo. Nire-reward ni Lord yun. Amen? Diba? Hindi mo kayang bumili ng bahay, pero nanampalataya ka. Yes, dadaan ka mga kapatid doon sa pagsubok na yon to test your faith. Pero lalagpasan mo yan. Isang araw masasabi mo, Lord, salamat. Kasi bayad na ang bahay ko. Amen. Amen ba mga kapatid? Di ba palapakan natin si Lord? Amen. Okay? Sabi dito, the past cannot be changed by current actions determine future results. Wala na. Pagka ho nangyari na kahapon, tapos na yun. Pwede po ba palayain mo na ang sarili mo? Okay, sabi mo sa katabi mo, lumaya ka na. Sa lahat ng sama ng loob mo. Matapos na eh. Amen. Alam mo, nami-miss mo. If you are holding about the future, you are missing to rejoice and enjoy of the gift of life today. Amen. Diba? Nami-miss mo kasi nabubuhay ka pa sa nakaraan. Tapos na yun eh. Ang tinan mo na yung ginagawa ng Panginoon ngayon. Amen po ba? Diba sa mga mag-asawa, tapusin na yung sumbatan ng nakaraan. Amen! Okay. At nanahimik ang lahat. Diba? Tapos na yun eh. Mga kabataan, yung mga past failures mo, yung mga past mistakes mo, tapos na yun. Kalimutan mo na. Tumingin ka ngayon sa Diyos. Amen? The author and perfecter of our faith. Amen? He holds a good future for every one of us. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Point number 3. Ito po. We will reap in a different season of what we have sown. Huwag tayo kagad mag-e-expect na yung tinanim mo magbubunga kagad. Hello? Di ba? Iba-iba po kasi ang season of reaping. Yung iba, nagre-reap na. Amen. Kaya di ba sabi ng Bible, rejoice to those who rejoice. Amen. Pagka ho yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, nakabili ng bagong sasakyan, rejoice with him. Amen. Di ba sabi mo, natutuwa naman ako sa iyo, Mare. Di ba? At meron kang bagong sasakyan. Diba? Huwag ka na magsasabi ng sana all. Diba? Okay. Kasi sana all, minsan, ano yan eh, expression din ng inggit yan eh. Hello? Diba? Dapat, no? Pagka nakakita ka, huwag mo sasabihin yung sana all, sabihin mo, susunod na ako. Wow! Amen! Amen ba, mga kapatid? Diba? Hayaan mo lang, kasi meron kang season. Amen! Diba? Pag dumating na yung season mo, yung kotse niya luma na. Sa'yo, bago. Amen da, no? Palapakan natin si Lord. Amen. Kaya kapatid, huwag ka maiinggit. Kasi may season ka din. Amen. Diba, pag kami nakikita ka na umuulad, no, nabe-bless ang buhay, mga kapatid, magpasalamat ka kay Lord. Okay? Kasi sasabihin mo, Lord, darating din yun sa akin. Amen po ba, no? Anong sabi po ng Galatians 6:9? And let us not grow weary of doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Amen. So sabi kan, may due season. May tamang panahon. Amen po ba? No? Kaya huwag ka maiinip. Alam nyo, karamihan po, ang talo lang talaga yung mga mainipin. Diba? Yung tamad maghintay, laging nagmamadali. Tandaan nyo mga kapatid, laging may perfect timing ang Panginoon. Amen po ba? At alam mo, pag sinimulan ng Lord yan, sunod-sunod na yan. Amen po ba? Diba? Kasi you're reaping what you have sown in the past. Amen po ba mga kapatid, no? Okay? Sabi niyan, planting and reaping are really immediate. They require patience as the harvest happens at a later time. Yung iba kasi, gusto kagad umani. Ano ang pinagkaiba ng munggo at saka ng mangga? No, yung buto ng munggo at saka buto ng mangga. Ano pinagkaiba? No? Yung buto ng munggo, okay, tanim mo ngayon. Bukas, no, meron ka ng toge. Okay. Amen? Tama ba? Overnight lang yun. O kaya 2 days. Kaya alam mo, magandang negosyo yan eh. Yung toge. Paborito ng mga Chinese yan. Parang bawat kain mo may toge. Di ba? Kaya yung ibang ginagawang business yan. Every day. Eh yung mangga, yung buto ng mangga tanim mo. Ang tagal. Tama? No? It will took you 10 years para yung puno na yon ay talagang magbunga. Di ba? Pero kapag ka naman nagbunga na yan, mga kapatid, no? Antay ka na lang ng antay ng ani. Amen po ba, mga kapatid, no? Okay? Kaya pakihawak mo ngayon, tabi mo, sabi mo, huwag ka mainip. Yan. Aani ka din. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Okay, number 4. We will reap the harvest of what we have sown if we persevere. Amen. Okay, tapikimin ka, tabi mo, sabi mo, konting tiis pa. Yan. Diba, konting tiis pa. Kasi alam nyo, yung iba, mga kapatid, napagod na, tumigil na. Diba? Ang tao kasi, mga kapatid, nagbabago yan. Amen? Diba, totoo, lalong-lalo na pag nakakilala kay Lord. Diba, yung panahon, mga kapatid, hindi mo nakikita, lagi nakikita mo kapangitan ng tao. Nasasaktan ka lagi, parang wala kang future. Pero nung nakakilala kay Lord, mga kapatid, di ba? Tumino ang buhay, umayos ang buhay. Okay? Naging maganda ang buhay, pinagpala ang buhay. Eh kaya lang, pinakawalan mo na. Hello? Sabi po ng Luke 6:38, don't you have saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for the harvest. Yung tinutukoy po ng Panginoon dito, nung present time po nila, is all about the Samaritan people. Yung mga taong nasa paligid nila, ang sabi ng Panginoon, panahon na para ang mga taong ito ay anihin. Ilapit sila sa Panginoon. Ngayon sa ating pong panahon, kapatid, gusto ng Panginoon, ganun din po yung ating pong maging pananaw. Ang tingin natin sa mundo, ang mundo, mga kapatid, is ripe into harvest. Amen. Pag nakita mo yung pamilya mo, panahon na, na sila'y makakilala kay Lord. Pag nakita mo yung kapitbahay mo, panahon na, para sila'y makakilala kay Lord. Amen po ba? Dalawang bagay, mga kapatid, ang iiwan ko sa inyo. Una, we need to have the eyes of Jesus. Basahin nga po natin. PowerPoint. Okay, 1, 2, 3, go. We need to have the eyes of Jesus. Ito yung kailangan natin. Alam nyo, ina-appreciate ng Panginoon when we have the heart for the people. Kasi number one sa puso ng Diyos, yung mga tao makakilala sa Kanya. Naiintindihan ko, you're working for your family or you're working for your dreams, kapatid. Maganda yan, gusto ng Panginoon, i-bless ka. But much more, you have to feel the heartbeat of Jesus. And the heartbeat of Jesus is for the lost. Kaya pag inuuna natin, kapatid, sinasama natin sa buhay natin yan. Mga kabataan, sana makatch nyo ang revelation na ito na kahit kayo ay estudyante pa lang, magpagamit na kayo sa Panginoon sa inyong mga campuses and university at sa mga nagtatrabaho, kapatid, wag mo sanang kalimutan na ang puso ng Panginoon ay nasa mga kasama mo sa opisina, sa mga kapitbahay natin at kinakailangan sila ay makakilala kay Lord. At alam nyo, when we touch the heart of these people, we touch the heart of God. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Anong sabi po ng Matthew 9:35? When he saw the crowds, he had compassion of them because they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Pag ito yung nararamdaman ng puso niyo, kapatid, uunahin ka ng Panginoon. Because you have His heart. Amen? Huwag tayong mabuhay para sa sarili natin. Kaya po merong church so that we will reach for the people. Amen po ba? No? Kaya ka ibe-bless ng Panginoon para lalong marami pang maabot. Pangalawa, we need to answer the call of Jesus. Tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon. Anong sabi po doon sa verse 37? Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Naghahanap po ang Diyos na mga tao para mag-ani na mga taong kanyang pinili at tinawag. Amen po ba mga kapatid? No? Sabi mo nga sa katabi mo, magpagamit ka kay Lord. At pag inuunan natin siya, uunahin din tayo ng ating Panginoon. Amen? No, I'm praying mas marami pang maglingkod kay Lord. Sabi ng Biblia sa Luke chapter 17, for one soul na nagbabalik loob sa Diyos, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Ayos yan, nasa worship tayo. Ayos yan, nasa ushering tayo, Marshall. Pero kapatid, sa isang tao na ilalapit mo sa Diyos, sabi ng Biblia, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Ang heart ng Panginoon is to win souls for Jesus. Amen po ba? Palapakan natin ang ating pong Panginoon.
1: Praise the Lord. Aga salamat sa word of encouragement na itong nabatian makarang agahon. Aga kabay nga babat sila ka ito, no? Na itanom sa itong tagipusoon, no? Do minsahi it paghangkat, no? Sa bawat isa ka ito sa makaroon nga panahon, no? Kinahangan id naton nga maintindihan do purpose at plano i Dios sa atong mga kabuhi, especially sa aton nga nararanasan, no, sa atong palibot, no, especially sa nasyon nga Pilipinas, no, mga ni nga bago na kaabo ro mga aganihon, no, pero kugang ro manugani, no, so ro challenge katon especially sa mga ministro it Dios, no, sa mga kamanggagawa naton, mga workers naton, no, sa ubosan it aton nga Ginoo, no, to reach out others, no, aton nga abuton do iba, no, tungod ka abo ro mga tawo nga nagakinahangan it bulig, no, dumduman nakon ko isang adlaw last Sunday, no, may nag-attend sa church aga after it service, no, nag-chat imaw nga grabe galiraan ng ginadagang nga problema, no, problema sa pamilya, no, problema sa sitwasyon it ang palibot, no, aga hambay na nang nagapangamuyo manimaw pero feeling na nahi magayo imo sa Dios. Mga igbanghod ko, hindi kita magkataka, no, it pag sugid it mayad nga balita, no, para sa iba, no, aga especially makaroon nga panyempo, makaroon nga panahon, no, hindi naton maintindihan kung ano ro dagagan, no, it aton nga palibot aga kita nga mga lingkod di Dios, no, may aton nga part, no, may aton nga bahin, no, agod i-reach out do iba nga nagakinahangan, no, kita kasayid ba si aton nga membro it panimagay, no, una go ni mo sa stage it anxiety, no, una go ni mo sa stage it depression, una go ni mo nag problema, no, sa personal na nang mga problema nga wa imo at masugiran. Mo nga ni tama ba ni Bishop Dennis, no? Nga kita ro do rason, no, ag purpose itibahan ag do tawo hay may andang dangpan, no? May andang adtunan agod makapamagandong, makadumdum, may una gali nga Dios nga naga higugmag nagapalangga kanda. No? Imo nga ni nga every Sunday hindi naton pagkalipatan do pagato sa mga kasimbahanan, no? Every Sunday hindi naton kalipatan do dagon do aton nga mga unga, no, atong asawa, rubilog nga pamilya, no? Kasi kita the reason why haman nga ro aton nga mga tawo sa palibot makarahay nadugaan yun ita mahambay naton paggaom, no? Kung pamantawon nga naton do Facebook ro mga balita, no, do hope hay itawo hay kung kaisa na naduga, no, hindi ko naton maintindihan kung sinoro tama ag saga, no, pero dayar mo panahon, no, dayar mo time nga magpanumbalik kita sa Dios tungod nga ni nga makarangat tiempo, no, abo nga mga tawo do not worship God, no, kumbaga ro Dios ay last priority, no, but they worship comfort. Doon andang kuan gusto maging comfortable, devout before money, no, fame, no, pleasure, no, doon do ginakabalhan ni tawo makaroon, no, kasi kita haman nga ni do corruption ay massive, no, especially kung sa gobyerno tungod nga ni nga nagadesire, no, ro tawo nga magangkon pagid it abong manggad, no, may andagon pero gusto pagid, no, kumbaga what satisfaction do tawo. So ro iba even do sa pagtrabaho, no, ro tawo nagatrabaho agud kumita, no, ag may nabasa nga ni ako kahapon, no, sa sangka Facebook nga banana ulipon sanda it kwarta, no. So makita naton nga sa day nga kalibutan dapat nga dumdumo naton nga kita nagapangabuy sa dayang kalibutan ay temporaryo malang, no, kita ay agi malang sa dayang kalibutan, no? Nga ni hayaan naton nga rokabuhi naton na ihagad naton sa Dios, no, ilapit naton, no, panumbalik naton do devotion, no, sa atong Ginoo. The Bible does not flatter this kind of living but it exposes it, no, kinangan naton nga ipakita as a Christian nga kita ay matutom, no, sa pag pangalagad sa Dios. Magkauna kita it craving, no, sa aton nga Ginoo. Magkauna kita craving sa aton nga pagpangalagad ka na kauhaw, no, ro may una kita nga appetite it kauhaw agro desire naton, no, not pleasures, no, bukon it hunger for pleasures. Bukon it kagutom at kauhaw sa mga bagay nga kung siin kita naging malipayon. Ag kung kaisa naging handom naton nga mag kauna it luxury nga pagpangabuhi, no? Pero dapat naton maintindihan nga nagapangabuhi kita sa dayang kalibutan bukon yamang sa kwarta, no? Bukon yamang sa manggad, no? Bukon yamang sa mga bagay nga material, kundi dapat maintindihan naton ro Ginoo ay may anagid nga mabaho nga plano og purpose sa bawat isa katon. Hayaan naton nga sa adlaw-adlaw habang kita nagapangabuhi, no, permi naton i-acknowledge to Dios, no, permi naton nga dumdumon, no, buko nya mang it do gina ano nga nera gina tawaan naton it appreciation kung magkauna kita it mahambay naton nga kabo nga manggad, no, mo kunya mang appreciation naton kung magkauna kita success or positions, no, hayaan naton nga may aton nga vision, no, nga sambilog nga tinutuyo ang purpose naton agud ag paggamiton kita it ato nga Ginoo. The reason why man may mga tawong ginabless tungod nga ning gusto ni Dios nga magiging blessing man sanda sa iba, no, haman may mga tawong auna sa poder, agod kagamit-gamit mo sa mga tawong kubos nga nagakinahangan at bulig. Hindi naton ubuson do atong panahon ag oras no sa mga bagay nga temporaryo gamang. No? Example like negosyo, no? Temporaryo malang ron, no? Positions, no? Pleasures, no? Mga bagay nga agi malang, no? Mga bagay nga bukon it permanente, no? Aga hambay gani sa Mark chapter 8 verse 36, no? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul, no? Ano man naro pakinabang itang katao maangkon man na naro bilog na kalibutan pero ro kung kabaylo man hay anang kagag, no? Mga ni nga the modern world, no? Daya ro ginasilibrar, no? Ro greed, no? Aside ka mo haman do kalibutan natin. Even though, hindi kitang pagayo, no? Sa nasyon ng Pilipinas, sa mga nagagulo, no? Masangag, hindi natin maintindihan kung sa inyong do direction, no? Tungod nga ni nga, siguro, tungod sa kasakon, no? Do desire it unod, no? Do calls it ambition, no? Gusto, no? Matawong gusto sa poder, no? Gustong mahambay natin nga kontrolado o sitwasyon, no? Even though kung kaisa nga ni, no? Even though rukagag itawo kung kaisa gusto it ibang tawo nga ang kunon, no? Paagi sa pagiging obraho na ng slave, no? Makita nato, no? Mag-election. Do vote buying, no? Do purpose ay agod ibuto imaw, no? Siyempre, nagagastos imaw after election, anamang bawion, paagi sa pagkurakot. No? So, makita natin nga dayar mo modern word, no? Sa makaroon nga panahon. So, dapat maintindihan natin that it glorifies pride, no? Dubugay, o mga bagay nga what kahilwayan, no? Sa painiino, at sa tagipusoon. So, before kita mag-end, ano ba reflection it gingkon anaton kaina, no? Hambay nga ni ito sa sangka illustration nga taangay ko, no, it sangka munggo, no? Do munggo pag itanom nimo ay overnight, no, sa sunod nga adlaw ay pwede ni ikaw mag-harvest, no? So doon do mga ginaisip it ibang tao, there are times, no, gusto nanday madali shortcut, no? Pero kung magtanom ka itmangga, by kaina sa illustration, ay medyo mabuhay, no, bago mag-harvest it. It takes 10 years, no, bago ikaw mag-harvest. Pero pag mag-start yun ikaw at pag-harvest, no, nag-overflow do blessing, no. So, hayaan natin, no, hambay sa Matthew 6:19, that lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt. No, hindi kita magtipon it manggad sa dengang kalibutan, no, kung sing ginatakaw, no, ginaanay, no, kundi magtipon kita at manggad ito sa gangit. The reason why aman may mga simbahan agud maintindihan naton the right values it pagpangabuhi naton sa dengang kalibutan, maintindihan naton do atong positions sa dengang kalibutan, no, maintindihan naton nga siin baga pa adto ro akong nakagag, no, after death, no, after it kamatayon, no, di ba? After ikamatayo naton sa dangagugta, magkawag ako, mag-atubang si Diyos. Ag one day, pagpangutanon ka, Ginoo. Oh. Imo nga ni nga, si Indo pinaka-importante nga bahin sa aton nga kabuhi. No? Magpangalipay, no? Magpangabuhi, magtipon itmanggad. Then, at the end, pag mamatay ikaw, ibilin mo malang. No? So, many people are preparing for retirement, example, but not preparing for eternity. Medyo kaangay ba gano? Ga-prepare kasi ang retirement, pero ba, ni mo gina-preparahan, doon yung mga eternidad. And perhaps the most dangerous part of this worldly obsession slowly hardens the heart. No? Kasi kita kung magtanong muna abis sa tagipuso na ito, no? Do greed, no? Rokasakon, magtanong sa tagipuso na ito, do puro atong kaugalingan niya ro ginaisip na ito. So makita na ito nga, naduduga or desire for holiness, no? And the more they worship and we worship comfort, the more the heat sacrifice. No? Rotawo, na ila mag-sakripisyo. Gusto ng dahay. Di ba yung silver platter? No? Makita natin nga ni, kung kaisa nasubuan man nga ni kita, even sa gobyerno, no? Instead, kung ta rotawo, turaan natin nga magtrabaho, no? Rotawo, buligan natin nga magpangabuhi at matarong, no? Rotawo ay ginapampered natin paagi sa mga ayuda, no? Tawat ayuda, mga temporary, ang baga, no? After a month, after a week, ay ro ang danging bato ni waunda yun, ubos yun, no? Ay ro iba, ging suga, ging inom, etc., etc., no? Why not, no? Gobyerno, ay hindi pwede baga turaan rotawo kung magtrabaho, no? It matarong, mag-invest sa negosyo, bisan sang kire, no? Magpangabuhi, no? Nga may paghimakas. Magpangabuhi nga may dignidad at may prinsipyo, no? No? Mga nga, may mga tao na gambay, no? O aton nga nasyong Pilipinas, saman kabudlay gid palang gaon, no? Tungod nga nga, siguro dahil nakolonyal do Pilipino, no? Una ro mga, abong mga traitor, no? Mga traidor, no? Hindi mo maintindihan. Kung siin ka nga ni nag-aangat, birahon ka pa idagom, pero ro Diyos ay kakaiba. Doan ang pagigugmat, you know, never fails. No? Jesus never called people to worship themselves. And he said, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Luke chapter 9 verse 23. So makita natin, do Ginoo tay, kinapakita na na, no? Nga, sino ka man, no? Ano man do imong posisyon, ano man do imong status in life, no? Kalipatan mo ano imong kaugalingon. Deny himself, take up his cross daily and follow me. Asa naman na rin mo kakaros at magsunod kakakon. No? Kasi kita mga igmangod ko sa bilog nga reason, mabudlay, magsunod sa Diyos. No? Kung may mga bagay kita nga extra baggage sa kabuhin naton. So, makita naton nga hindi naton hayaan nga mabatsagan naton nga matsa empty soul, no? Bawat isa ka katon. Kundi hayaan naton nga nagapangabuhi kita, no? Nga may paggaom, no? May pag-asa, no? Even though donation nga Pilipinas, no? Hindi kita magpati nga waon itsansa ipagbag-o donation nga Pilipinas. Hayaan naton nga kung rutawo magpanumbalik sa Diyos, magtalikod sa kagautan, no? Ikumpisar da atong kasagaanan, no? Ambago na sa Biblia, i-bless itinoro atong nga nasyon. Dayaro atong pirming ipangamuyo, no? Do kalinong ag paghidait, no? Aga hindi natong hayaan nga ro mga kagag itawo hay maging spiritually dead. So, hayaan naton nga magiging failure hay bailuhan naton it success. Hayaan naton nga pagpangalagad kita nga puno it paggaom sa Dios, no? Pagpangamuyo, no? Daya siguro pinaka the best nga obrahon naton, no? Pangamuyo natin da itong nasyon, pangamuyo natin da itong mga leaders. No? Tungod gani nga kung mga leader natin sa gobyerno, ay bukot maayos ro pagpadagan at pang-gobyerno, no? Nag-deteriorate abira yun. No? Ro mga tao ay magulo, masangag. Hindi natin maintindihan kung sino yung direksyon. Mga nga kinangan do intervention at Lord, no? Pagi sa pagdangup natin sa pagpangamuyo. Siguro kung rubilog nga nasyon nga Pilipinas, no, tingob kita nga magguhod at magpangamuyo sa atong nga Ginoo. Agakuon nga kita ay may kasagaanan na failure kita at one time, no? Bukon it, history repeats again, no? Balik-balik yan, no? Hindi kita, Pilipinas, there are times, no? Uwa kita natututo sa mga lesson from the past, no? Bilang people's power yung datong inagyan. Pero hindi nga natin maintindihan tungod nga nga, even do katong pangmanahon, no? Panahon it Espanyol, panahon it Hapon, no? Hindi git maiwasan, no, sa mga Pilipino nga may andagit ang kwan, no? May andagit ang kakaiba nga karakter ug ugali, no? Doon bagang bukon it kwan, no? Mahigugmaon sa andang isig katawo, kundi kung sino taro medyo nanda na ilae, no? Anda tangagi na kanulo, no? No? Nagiging traitor, no? Agmakara sa atong generation, kaabo man nga sitwasyon nga kaangay karon nga nagakatabo sa atong nasyon nga Pilipinas. So, ipangamuyo na ito, no, kabay nga donasyon nga Pilipinas, ay rugino o mag-intervene. Agayaan natin nga puno kita at paggaom. No? Hindi kita madugaan at paggaom. May chance pa. No? May panahon pa para kita. Salamat sa Ginoo. No? Before kita mag-end, makarang agahon, gusto pa aning tamyawon it good morning. No? Ro, aton nga mga tagapamati sa atong programa, Journey Gospel Hour. Ginatamyan naton it good morning. Salamat gid sa pagpamati, no? Si Pastor Robert Ong it Church of Christ tangalan, no? Pastor Ganson una sa may Biskara Subdivision, Pastor Joel Fernandez Church of the Bisaya una sa may Andagaw, no? Aga ginatamyan man naton good morning una sa may Boracay, no? Sa may Islat Boracay, no? Pastor Bravo, aga Pastor Gideon Nanit una sa may Islat Boracay. And of course, aton mga ginatamyaw, rotanan natong mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement, no, sa mga kapastoran naton, no, nga pirmi nga nagapamati sa atong programa Journey Gospel Hour. Aga salamat gid sa Ginoo, no, nga ging iban ninyo kami sa sang oras nga ng programa naton. Aga hayaan naton, no, along the way, no, habang kita nagapangalagad sa Ginoo, pirmi naton idangop sa pangamuyo donasyon nga Pilipinas. Pirmi naton nga ipangamuyo o iba natong mga igmanghod, no? Nga kung siin nagtagang itdagan, ag hayaan naton nga i-reach out naton sanda, no? Paagi katon. I-share naton do gospel. I-share naton nga may paggaom. I-share naton nga si Jesus na gansang sa cross na matay agot tubuson kita sa atong mga kasagaanan. Ag kung ituad natong sa mga atong mga bibig nga si Jesus Kristo ro atong Diyos ag maniuwas, ag ibutang naton imong sentro sa atong tagipusoon. Maangkon na ito ang kagawasan. Mga igmanghod ko, bukon patulihiro tanan. No? May panahon pa para kita magkapanumbalik sa Diyos. Hayaan na ito ang puno kita pagpasalamat. No? One day, Ruginoo, mag-bless ka ito. Ruginoo, mag-bless sa nasyon ng Pilipinas kung kita mag-apaubos ka itong mga kaugalingan. May dahil nga agahon ka itong tanan, makarang agahon. Salamat din sa pag-iba ninyo kamon. Aga hasta sa sunod na Domingo. Mag-iibaw man kita sa programa na itong Journey Gospel Hour. Aga hayra rin yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor at Joint Church Calipo. Happy Sunday everyone. God bless. Katong tanan.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini-carots.
8: Oh, hindi lang karo sa mga kultura.
4: Impormasyon sa ika-

0: kaon ko balot, kalingin dayon ang akon nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta, basta.
1: Ano tayong engineer na?
2: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imong skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
6: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kada bugtaw na ito, magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imong mood, nagapanami sa imong digestion, ang Clinicas Probiotics.
7: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
7: Batchmate na si Richard?
5: Ha?
7: Batchmate?
5: Magulang sa akon, gawa.
7: Ate, okay.
5: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
7: Gabi. Manong Tong.
5: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
7: Hindi ka naka-guest, no?
5: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa lang? Arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin amon? Bala kay, wala iyag ako rinot. Anong rason, Sir Boy? Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
6: isang
5: extracellular matrix ang skin natin. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin, ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini, Sir Kevin, sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inomda, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays gid sir boys ang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagit sir Kevin, by aging at through aging, ang imong nga collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hmm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. Andi nang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
7: kulong?
5: Eh.
7: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
5: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
7: Lapit naman Friday, engineer.
5: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid sir boy mabuling dito DTX 500 sir boy.
7: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano nga nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka mantis, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MITC.
5: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
6: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
5: Dasi mag-ayo.
6: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
5: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
7: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
5: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
6: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya, pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
5: Okay.
6: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
5: Amo mangyapon.
6: Vitamin A, vitamin C.
5: Gusto.
6: No, so ang ini nga mga vitamins,
3: small amounts, no?
6: Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
5: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
6: Hindi si Richard de la Torre.
5: Richard Gomez, namin ko.
7: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
5: So, akong babae.
7: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
5: Ang abnormal.
7: Hindi man, ah.
5: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
7: Nag-text na ganyo.
5: Sige, ah, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok, ha?
7: Mm-hmm.
5: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
7: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingko, so why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
5: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako na nga, Pizzer Boy.
7: Mm-hmm.
5: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
7: Mm-hmm.
5: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
7: Swabi.
5: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
7: mag DTX Premium Coffee. No? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
5: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila siyang bulubanyo, siyang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
6: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, It's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no? It's the amino gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sa aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sa aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
5: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
7: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
5: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung plana, kinsang masul mo.
7: So, sakto lang init, kampiyon ang
5: aromatherapy. Kasundo kasulod sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sa emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
5: Ay!
7: Ang isa sakit dyan.
5: Ay!
7: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
5: Oh.
7: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkat to sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanap. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanap, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun.

0: D3 Bio. Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline, ha? Alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, that mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte datong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katawhan, una sa tanan. Amigo ta, bago kitang subat, pareho ha, nagdungan. Gaoy ka man to, pre. Wala sound, tindo ta, biray mong or.
1: One hour na kasugod yun?
2: Oo. Ah, ako yung partner. May anap tagay nga. Magic button.
0: May magic button, patagay mo to.
2: Ay, rin
0: okay yun, among sound?
2: Okay yun. Oo.
0: Tako na, be?
2: Okay.
0: Nagtabo, kid man, atong dagan, partner, ah.
2: Ay, actually, rin yung partner, no? Sa pilang arang dinomingo, ha? Na, siyempre, ito kita sa Iloilo, nagpa-medical kita, siyempre, requirements dun sa pag-update nato, no? Kung kamusta ra atong health.
0: Mm-hmm.
2: Agro niya ni nga nakawarang magkita partner sa atong mga amigo ito sa Ernie Migros.
0: Nakadumdum ka sa health.
2: Oo. Health is wealth, yan ikaw no partner.
0: Ako, abi ko, akating kadumdum ka no partner. Sa jabi ko no partner, kung daywa ta kita eh.
2: Yes.
0: Oo, so. Eh. Alinon mo gani, atong mga amigo man nga nag-chat ka ito na hindi ginaton masabat, no?
2: Mm-hmm.
0: Eh, siyempre, separate ways man kita after it dominguhan aton nga nga program.
2: Mm-hmm.
0: Ag may mga ginapanawan ka man, ag may aton man, gihapon nga kawang gawa, no? Mm-hmm. By the way, partner, tambiawan ko na ako mga amigo na halin sa baybayan, pantos na bukid nga bahin atong probinsya, ag kutob sa mabutan ni aton karang limog, sa may area Tangalan, sa mga amigo, tagaliit, no, sa may baybay Makato, ha? Ag sa may area man nga it Hawili, sa may baybay Tangalan bagit nagawarang kita to babaw nami ta partner kun amat no gadbay dapat gali magwarang kating una ay may ano may plastic ang daga
2: aba
0: o may pag uli mo ta partner may sugod ta imo plastic nga dinaga ay may pugos mo tagali partner kung tagintoro ka ako ni lola anay kato nga imong tipigon do mga plastic nga nang halin sa mga tindahan.
2: Mm-hmm.
0: Ag isok-sok mo kuno sa kilid-kilid ag sa ulihi kung magpanaw kay basi kung hidaga mo man itumduman mo tagali partner pili ka at mabaho magmisot
2: aba
0: ay dumaga man ako partner mabaho ag duma man ako magmisot ay misugod ta pag uli
2: aba ay, pwede guro ko ito ka munot-munot man
0: ay mag-agi. Kung may ano ka partner may gasolina ka ay pwede ka man to ka sabay ka kung magmotor
2: ay pwede gid
0: sa mga amigo kung magali siya may porsyon it minaa. Mm-hmm. Muman niya sa may portion at Boracay. Hindi mo na binakon masambit kit partner ang exact na location eh. Ay siyempre ginahagungan taman. Naman sa area it Sambiray sa may Malay.
2: Mm-hmm.
0: Sa may Mutag partner sa Malay. Mm-hmm. Man gihapon. Ay sa may mga driver na itong amigo sa may airport.
2: Mm-hmm.
0: It Malay. Ato na bing amigo ya sa may airport partner it Kalibo. Ay sawa at biyahe.
2: Mm-hmm.
0: Na tao na tabo kanda at biyahe.
2: Actually partner no sa Milo ganero akong hasakyan last month guro to. No okay, kamusta ko muna ako mga kailangan nga biyahe unat buwan ay. Kumusta man karo biyahe ay. Kuangit man agit.
0: Mahuga.
2: Di kita git kaya.
0: Oo. Abo pa ring tambay sa sa ano sa gubag it Manila.
2: Oo. Ag siyempre rin niya para sa Milo man karon abo man amis na mga van nga biyahe. Mm-hmm. Ag ro sa Milo na nang concern. Na sambilog lang kuno habilin nga international flight ya sa Kalibo. Oh,
0: agaban domestic lata.
2: Agmadya ko hita eh, partner sa June nga madya ma last flight na siguro. Oh.
0: Agro domestic basi mabawasan pa.
2: Yes.
0: Oh. Oo ay tao kon paano solusyonan do ni taton karanga DOTR.
2: Mm.
0: Oh, anda bing flight jay karang may corruption pag idabyo na.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ano ba na matapos anda karanga Kalibo International Airport.
2: Mm. Doon na pangunta na partner nga sanda ang makasabat siguro.
0: Oo, habang daw tao nagganganga, no?
2: Mm-hmm. Pero iba niya yung partner, nagkamatay ta. Kinanga.
0: Sigihan nyo, mag-ilinpeiro tao, di ko sa ugtas kinyo. Yawan, kita karot pugong kanda. Real talk tra, basi kumaki, gawan ka mo.
2: Mm-hmm.
0: Ika 12 year kunda, nato nga problema, di karon ka. Yawan, kita pinugong sa pamuguyo, nga hindi ma, ano ba, hindi mag, akig, galing ay. Mm-hmm. Batsyag ba nato, do, pakugangan ni Sabat.
2: Yes, so mm-hmm. Agarin niya partner no bisan ako ani kato one time naka tanaw ko sa nang interview ng atot maguwang partner. Mm-hmm. Nga bow naka house ma tangis kita gatuo ang uha nga habang ini-interview ni mao no ni Mr. Herman Baltasar na ro presidente. Mm-hmm. Ginabidyuhan ni mao so sa nang bagay sa likod ginakuha na bako ginatambakan et ko no tambakan at bagas.
0: Oh ay ko asang adlaw ani nga tay ko man kita nag na kahapit imbitahan kita. Ay sabat ko ang corona illegal yang, legal yang inyong elikramo. Iba budlay man magsuggest mako illegal magaway.
2: Correct.
0: O legal yang inyong elikramo kundi kamuti ihusayon mata sa kurteron pamakundat pagi.
2: Yes.
0: So tapin pa kung do offer kinyo into anay gain do istorya pag abot sa actual gain pagit agyan pagit broker
2: ay
0: tapos git.
2: Aron ta mo budlay.
0: 15% nga kwan nga taga. Nga hindi ka tingka intindi kung sinura imong kontakon kung matapos nga ro nag-provide mo na bit broker hay side mo nato nung kusinhalin. Solbara di OTR din yung problema una kung di magkagulor tao eh. Yawan na kita karotsagang kung mag-alasat sa sandaron. Sa San O sa San O kita libakon nga kurap pang gobyerno at gobyerno daya nga ng Pilipinas buya sa administrasyon ni Marcos. Oro yun naton sa bilong ligasiya kunta iya isaid man naton karon do uno ag punta
2: yes
0: aga kabay pang ro problema ngon sa pabahay ay ma-resolve man magbasa naton to partner tanda nga kuan ita poblasyon kalibo no anat municipality of kalibo sa LGU so ginabasa man tot mayor taogang tanawon nanda kun perdero tao di ayaw kung baton. Kanya ako masuggest siya pero ayaw kung matbaton sa mga nagapasalig man kinyo nga mabulig ha pagi sa pagkontra sa gobyerno.
2: Yes.
0: Ay hindi ta naton mabugong sa corruption nga ron pagi sa rebellion. Undoy na nakaron nga kanto itana nang punta mat nagatuligsa kita sa corruption nga ron kontra man da itana.
2: Yes.
0: Partner sa imong mga amigo na partner bawasyo nabi it's 9:44 AM sa gaon. Domingo ra partner nga adlaw pizza. Abe tong pizza partner.
2: Pitcha, this is shitty.
0: Shitty, may... Oh, 17.
2: 17. June,
0: tangin na tinanaw.
2: Ay, nano, si Dayong ka tinanaw. No, this is shitty.
0: Oo. May 17. Sa partner, raton nga mga amigo, gali nga ron nga kwan ha, yun yung paglipati, basi dilwa. Hindi na kita pag-silbihat, kapi dilwahan
2: na partner,
0: ininit nga tobe.
2: Ay, rumabudlay ang karong partner, do iba na itong listeners nga nakarang, sige, pamanday ha, una sa may area, ito, Fatima. New Washington una kay Foreman Kerwin ha ag saan na mga kaibahan una aga sige I think pinturaw sa makara ha shout out lang kay Foreman Kerwin una ag siyempre kay Big Boy ha kay Big Boy una nga
0: may Foreman kagaling amigo may ako nang Foreman sa may Malay
2: ah Malay
0: si Bert Hilig
2: si Bert ay si Foreman Bert ha una kamusta aga runyani no
0: Malikwan ba na pindogram magling Malingwan magligwan
2: kay nung Bert ha, Foreman Bert una sa may Malay man. Ag siyempre partner basi lipat kita sa atong perming ginawinarangan nga ra. Ag Ruyene para sa imong hinambag basi imbes nga serbihan hay diluhan ni takitat kape. Ha? And kay Auntie Inday Pertarilo Navara no kay Auntie Nabs ag siyempre kay Master Sergeant Clay Navara kay Tatay Nabs una. Ag siyempre sa anang mga unga nga gapamati mga sa atong programa kay Nico Pearl, Nicole Faith ag siyempre sa anang cute nga guman ko nga si Baby Maro. Kay Sir Andy Norada ag kay Sir Oscar Chudosio, una sa may Dumlog, New Washington, ha? Una sa may Gapit Riverside, Sandra Partner. Si Sir Oscar Ag, siyempre si Sir Andy nga along the highway. Ha? Kamusta ang kay si Sir Andy Norada? Kay Sir Victor de la Tonga, no? Sa atong tigpumati sa Radyo Tudo. Ha? Number one, kita yung listener, top fan.
0: Chat ka na ko, namat mo sa atong hotline.
2: Yes.
0: Ay, kukuli ko, tara pa panood.
2: Oo.
0: Kasi siya gitna nga. Sa aton pagid na kay ano na ang nagtao ka to permit tagaba sa may comeback.
2: Thank you gid, thank you sa aton mga loving sponsors no. Ay, ruya yung partner no, imbes nga gagim lang kita nangamusta, ay ginaguyod kita na kita ay siyempre refusing an offer is an insult yan ito.
0: Pero ay, partner okay nahungod sa ginhalata man ano, nahalata na ginahungod,
2: ginahungod na ginahungod kita nang gagim to. Ha? Kay Major Swalog no, sa issue makato RTC unit, kay Major Candelario commandant ita Altabas ROTC unit. Kay Sir Herman Baltasar, Ma'am Jane Macabales, Sir Margel Villanueva ag hinong biray una ita napukasya. Aroy nga atong sa napukasya nga ranga. Hindi ka mo mag maduaan ita pag-asa no.
0: O basta tama ay so sundan niyo rin yung karang instinct nga
2: yes.
0: Pangonsulta ka mo, yun ang advice niyo mangonsulta ka mo sa tamang tao.
2: Yes.
0: Sa abogado kita ha. Nga independent sa tawo nga tama yung pangutan-on ag magbuligan doon nga maangkon ninyo rustisya karon ay abot ang pangpangloko siya ay abaw kasakit kita nimo si kok bahaba ta kun istoryahan naton di ta maubos ang adlaw
2: Kung gansang partner ay kugang pa siguro pilang sampok, no?
0: O may base kung baradi kabra para gamiton.
2: Oo.
0: Mahugnot yan, no, sa sakit buot.
2: Gani. Mm-hmm. Kay Sir Jobert Tenor, yun, no, sa atong Kabayan Action Group Ibay Chapter.
0: Mustaon mo to partner, medya nagsakit yung tara nang uwaga nga lima.
2: At base nang kinaon yung
0: tagabang na, kung pahuway-huway ka ay base kung matumba kang watni na.
2: Actually, ro problema ko ang partner, no, kasi sambilong nga sign yun doon ni mo it
0: do ano galing ra ko na to stroke abi ay gapuy-puy ri imong baga nga waga, no.
2: Yes, kung amat partner na babatsyagan nimo imong left side nga ra sa may imong itsura o matay gulpi at baga huwag agaro yung madya naga mantika pamanhid ba
0: partner? Oh, nang medyo involuntary nga naga yes. Lock.
2: Oo.
0: Magaro yun.
2: Galak, oo. Mababatsyagan.
0: Ay, maroon ko nurana.
2: Aba? Ay, need na naroon partner nga ipakonsulta sa doktor. Agro niya na dapat ipahuway na kung stress. Eh. Sa bilog sa naga-trigger ang meron partner, it's stroke.
0: Oo, ay, ro, sa init nga na siguro, di pa man mo katugog kung nahagot.
2: Ag, siyempre, ro, kung gajote, ay basig pinugaw, ay
0: sambilog pa ron.
2: Tandaan mo, Sir Jobert Tenorio.
0: Sa dako mo kuyang Jobert the Farmer Tenorio.
2: Kay Sir Jobert the Farmer Tenorio, ha? Tandaan mo, akong hamba ni Kina, health is wealth.
0: Masado yung malimong dahilan ko siyang adlaw ato, no? Nagpanaw ka to sa kwan?
2: Yes.
0: Ilo-ilo.
2: Pa-check up kita. Health is wealth. Yan ko, no? Eh,
0: dati, abi ko, no? Pag 40 ka, noon, mature ko, na-start magpa-check up. Ay, makaunin ka inyo ta? Dapat, ay.
2: Bata pa ting.
0: Bata pa ting. Bata pa ting.
2: Oo. Actually partner, no, ro, iba na ako nga itong kilaga ay bata pa pero may mga kanser ut, ah.
0: Iba, ay mo kadungan, nakadungan mo o kilaga mo?
2: Kilaga lang, ayaw man ako mga kadungan. kasi kung si inyo, takita pa ato nga ra.
0: Okay partner.
2: Kay Ma'am Gisibel Segovian, no, ro, President at Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosali, Sir Magnot, Sir Riley, Sir Aurel, kay Boss Rami, kay X-Cap Odong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Olivero, Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Salongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. Ha? Nga, Runyani, sa atong Kabayan Action Group nga makita mo permi partner, do voluntarism nga ginatawag, agro commitment. Ha? Was na childura, pero sige ka po, no, andang panerbisyo sa banwa. Andang pagsuporta sa peace and order, especially sa area at Ibahay. Kay Maisel, kay Marjilin, kay Maylin, ha? Kay Junicio, Magsipok, Placido Pamili, ag siyempre kay Ka Yuli, unang aga pamati mga sa itong programa. Ag, Runyay, madya, doda kumakon, unlimited load makon si Ka Yuli nga rin, madya sige, tilinawag, ha?
0: Aga, contact.
2: Unlit, ha, o, kapungutan na, eh, kapangayon mo't mga advices, ha? Ay, Runyang, Runyay, like, advice ni Sir Mendoza, nga, kung sa sino legal, ag sasakto kita, ay, diretso. Oh. Kung ma-decide mo nga tagilid ang illegal ay ayan pagpadayo na dahil base maguba pero buwas damlag it imo mang inunga sa uli.
0: Ay, may kota kung may kaaping kimo perme ay kukuha.
2: Yes. Kasi kaaping kang nandaba kung kwan partner
0: kinangan.
2: Kung kinangan ka tapos kung uwa gon ay lipatan ko man. Ha?
0: Oh, yun.
2: Yes. Kabayan Action Group Boracay Chapter, no, kay Sir Jerry Manso.
0: Mm-hmm.
2: Kabayan Action Group sa Malay Chapter o nasa may Sambiray. Kabayan Action Group Buruanga Chapter kay Chairman Ray Barrientos, kay Atong, ha, kay Chief Bongbong, kay Boyboy, kay Toto una, ag kay Binji, wow, si Binji ka, kumusta niyo ba? Kay Ganggang, ha, ag kay Uncle George Valentin una, ag kay Boss Rio, ag kasi malipat kita kay Sir Ayan Mahinay, ha, nga engineer, bagong recruit na partner, si Engineer Ayan Mahinay.
0: Kay Kaprandi gali na, itsugnod.
2: Kay Kaprandi.
0: Gusto lang aton nga ning masinsinan tabira na karang trabaho eh pati Domingo
2: siyempre
0: sa Bugna group sa Bugna ang asunto to be registered naton
2: aba ho.
0: Sa bulig ita aton karang OPA Pro clan kay Sir Romulo S. Del Rosario.
2: At siyempre kay Nang Geralyn ang kayong IP Sirisa, no, sa Sirisa pamilya na sa may barangay Kawayan New Washington ag sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association, no, kamusta na Henro kagba nga nga organisasyon una.
0: Puli abo na ng taga ba?
2: Oo, ro, taga ba gali?
0: Nato na sa may, ano pagit? Sa diyon
2: nga. Mambukyaw.
0: Mambukyaw. Tawa ko na, kumusta ro, Alimango, Alimango nga itong inasuggest to kay Cap sa may
2: Kamansi.
0: Una dayon yun to. Upuli na dayon siguro.
2: Mm-hmm. Kay Nay Liling, kay Nay Sining, kay Aunty Nining, kay Mami Lorns, kay Uncle Al, ag siyempre kay Aunty Bibian ang nagpamati sa itong programa. Ag, kasi malipat kita ya sa may area at Malinaw, kay Uncle Rex, ta, una sa may Tambuan. Ag, kay Tininte Mardarang, una sa may Tambuan man. Ag, siyempre partner, basi magsunggod akong amigo. Mm-hmm. Ha? Kay Johnny Bungi.
0: Mm-hmm. Si Uncle na.
2: Ag si Uncle lang Badong nagpamati makasa sa itong programa. Ha? Thank you again kay Uncle Johnny ha. Nga ro niya ni mabaho man mo nga bisan pa paano ay hapit ang maniya sir
0: galaygay kidi mo kay mo no kun amat kaugtas kidi mao
2: kaugtas na ko ayaw ma kun ba call it sige inugtas mo sige magkapopo
0: oo ana popo niya ni
2: naduga naduga kita sa airtime
0: una man una man
2: so ah, una ta
0: oo oh, naka
2: ay sus so, siguro nalubat ang galay akong radyo
0: oo paki off ta ni rimo ko nalubat siguro imong radyo
2: mm mm-hmm.
0: So hopefully ano partner aton garang ginisuryahan makarong gahon no sa area at Negros ra itabi nga ra iya sa area naton sa Aklan ay part it panay naga preparasyon yo takita kara sa aton nga yung announcement man ino aton aton karang government aton karang ELCAC naga pahaom ngundra sa gina plano nanda nga activities may kaangtanan sa atong peace and order. So, ito sa area partner it Negros no. Tawa naton karat sang kri nga balita man aton nga mga portion niya right di ba naton mahambagit patiro iba karang nagkatabo man ito kundi portion niya kung ano ro gagawa sa aton karang nga news sa mga radyo uman sa aton sa TV ari kato ani kita mabase duga nga lang kita partner eh dahil siyempre sensitive ra may mga namatay aside sa Negros 19 niya to ha ginpagawa ko ng dato sa announcement manda it Peace and Order Council sa may area kara it Kawayan Negros Occidental nga may nadisilasya guman nga makatapo it New People's Army sa may area kara it Abaca Kawayan Negros Occidental yes. Iyagin ako na-assign dati sa 47 IB
2: sa Abaca
0: oo sa may area ang nakaiba man ako no taga 15 anay nga ra no ang instructor man kita na sa may area it 15 IB partner paki ano abi load ro information ngaron sa aton karang mga kasimanwa.
2: Mhm. Agaro niya partner sa bilog sa mga nabalita naton makara ro natabo nga inkwentro no sa atong trupat gobyerno ag kontra sa ro niya ni mga teroristang NPA nga nag sige ha in extortion yung man pinangayo pangayo o man sa dangara.
0: Usual gila ta no basta gani ipangayo ano tawo nga bigo kwant ha nagreact ko ta makara. Ay,
2: siyempre partner ka to ay rumasa ay wat mahimo bisan disgusto mat rumasa kunta ay alin-alinon man lang ay kere man man kunta randa para kanda ay ugaling ay nahadlok sa NPA ka tao sanda pero ko uli nga partner kung sa inya ni nga naabot yon no ita atong mga teknolohiya ag sambilog pa hina pa at hagan no paintindi gina tong mga pumuyo o andang natawag nga nga mass base ay rayon nag kita mo sa area at Libakaw ani partner nga kato ay wa gitibuogan na kaong bisan anong information pero makara pag agi mo mga nangan ay una unro sundalo agi okay. Ha kada sig dahil yan sa mga technologies ag nakaintindi yon sanda nga saya tagali ro yung ginobra itaga New People's Army
0: sa Kawayan nga partner ano raton karon nga Nuraton ka itong nagkatabo sa may lugar it Abaca, Barangay Abaca.
2: Yes, oo. Yan. Ryan, yung partner no, ro, grupo na ito, New People's Army, ginapatihan nga sa Southwest Front, no, sa Kumiting Riyong Negros, nga kung sa sinya niya ay sa nabukid yung porsyon, ito Barangay Abaca ag Barangay Poblasyon, Kawayan Negros Occidental.
0: Poblasyon sa Barangay Paibra eh, kasi may kalumpang.
2: Mm-mm. Agaro niya yung natabo ko Mayo 16 siyang, Dagun 2026, ha? Kahapon niyang. Na kung sa sinya ni ay may na-recover atong tropat gobyerno ng mga high-powered firearms no? Sa including kararo M60 machine gun. Abaw, grabe ba? M16 rifles, ha? Ag siyempre may atong M14 rifle, ag M203 grenade launchers, ha? Ag may una nga hand grenade, ag iba pa ng mga war materials, no? Nga kung sa sinya ni partner, ag mga subversive documents karang mga na-recover.
0: Mm-hmm. May M203,
2: ngawa ka din partner, may machine gun, may M203, meaning gagko sa narang...
0: Iwanan yun, at lima nga rang nadisira siya.
2: Mm-hmm. Aga, Ronyero...
0: So, ay, ginaano pa man, abin na itong, gina-identify pa man. So, no, sa balita, karang na-identify pa rin mga namatay nga rang limang bilog.
2: Mm-hmm.
0: May kabay pa nga, wakarat kabataan.
2: Ay...
0: Ay, bagong tapos, ang to partner, daandang press con man, ag kuno abi, ay fault finding operation it karapatan.
2: Yes.
0: Basi sa mga kita karapatan man atong tawag. Karapatan ni Gross. Agrobayan ni Gross ito. Ito man si tita mo.
2: Ah, ito ma.
0: Si Tita Raul.
2: Ay, ito matagal.
0: Oh, na walang period.
2: Blessed na blessed talaga
0: blessed siya. Blessed na blessed. Ito mo to. No, grabe. Tara na nga focus.
2: Aba. Oh. Ano mo nag-TikTok partner?
0: Wagon. Hindi mo ka-TikTok. So may ikon. During the ano nga to, may kaangtanan Santa karang fault finding operation. Ay nag-rally man no barangay kapitan.
2: Oo.
0: Sa Kaakig.
2: Yes.
0: Ito mismo sa Gintabuan nga ra ituan kay bahat mga residente sa may barangay sa Lamangka.
2: Nag-conduct sa ita peace rally.
0: Peace rally. Naging pamunuan ni Honorable Romeo Sultan. Di ka to man nga lugar habang nagawarang-warang man to sa siyempre hindi man imo punggan doon. May mga koneksyon nga po sanda.
2: Yes.
0: Nakawarang manig to. Without coordination sa barangay. Siguro yung naging approve ay
2: mga illegal yung mga pamagi ah.
0: Nag-singgit man do barangay kapitan do nagro mga residente para ipakita nga kakinangat hostisya o mga apektado ng mga tao agro pamilya at mga ginpamatay. Daya nga rin ito na panas nga itong 19 bilog no kaibaan sa 19.
2: Yes.
0: Na wipe out kita sanda. So nag-rally siya na partner ang nagpakita nga may ipikto nga magain kanda rubayulinte nga pagsugod aro mga pagpasalig kara pagpanghulga ita katapo ita CPP and PNDF ito sa andang lugar noon yung tabiro sa Lamangka nga partner kalatraba agis kalante nga sa Duyon no?
2: Yes.
0: Wa pata kita gasundalo hasta nagsundalo ko hasta na-assign ako sa mga lugar nga ron ay gatihin gati mo pwede mo lang butangat matar imong likod oh? Ay kung pwede lang hindi ka na magsakay sa motor.
2: Yes so...
0: ay those days nga abo akong kaibahan dati kaibahanan partner ka ambo sa motor
2: Actually rin yung isang bilog no hamat abo nga nadidiscrete siya sa atong trupat gobyerno no especially nga may info ko no ngali ay trapo tagalira ambo siya tarayan
0: may kang tanan man sa ginubra nga rang peace rally kaibahan it andang barangay kapitan nga si Sultan sa raya nga rang barangay it Tuboso sa may sa barangay sa Lamangka ay ginadenounce man nanda o ginapakamagaot nanda raw pag inagto agdo nga pakunukuno nga rang mga human rights advocates
2: aba may igto man ta
0: o nga ano niya ni ginambag naton nga nagubra it fault finding
2: committee
0: nag-conduct sa dahit pack finding ko no eh. At tandaan ko para partner, tag namatay nga to anay sa may area man yan. At sa Kawayan nga po ito. Ito sa may Kabangkalan nga to nga nag-inquintro ba? Siya ito kong katuno?
2: Yes, so.
0: Nga ginkaka kita ka to pa-operate. Nga namat na patyan kita it apat katawo. Bilog kung oklanon ka tong tagibay. Ay di... nagsaka ro mga pari na to niyo mga amigo. Mami sumabay man yung mga fault finding ra.
2: Aba, nakisakay man.
0: Sanda par na unang nagliklamo sa mayor's office.
2: Aba.
0: Kay Mayor Saiko.
2: Ah, tag na tong...
0: Dato nga ning akibot kita nga andang sa bilog sa likramo, may tawo nga suno kanda nagaliklamo pero naghinipos. Nga rana ko nung baka, ay nagtayang-tayang sa pagkabati it linupok ang nagumpat sa bangin.
2: Aba, nag-suicide.
0: Oo, tukot ko na sa pagpinagupok itsundalo.
2: Aba.
0: Ay, di ba yung pangutana sa namanot kayo inukpanay ay huwag ko na sa nakasayod. Pero suno sa atong sundalo na namatyan kita mga within 50 meters yan ro pag inukpanay. 9 out of 18 nga ano, pin down gid raton nga tawo no, wounded no. Sa siyam ngon may patay nga pat.
2: Yes.
0: Ay, sino man aro unang nagpagupok? Yung nung pangutana nga ni Katuit Juan, yun nga mayor. Ay, di man na namahambal kung sino. Ay, sige ba yung mga pangutanon, taro baka.
2: Patawag
0: man natin at taray mo, kata man ang ginahambal, ay nagpagupok ro army. Pawakating mana, kasayon yung nagpagupok, mando yung PA, wat ako no?
2: Aba, amat sa'yo nandang wat nagpagupok.
0: Yun yan eh, sige man aro makawitness man akaray.
2: Nagbaka?
0: O baka, kung sino ro unang nagpagupok, army o NPA.
2: Yes. So,
0: ay sige man ay patawag na itong Nubaka. Hindi man ma-produce kung si Indubaka. Hindi man maturo kung si Indubaka.
2: Ay, basi nagka-pubia o dito partner.
0: O, hindi yan ay maturo kung si Indubaka.
2: Ah.
0: O. Doon yan ay nga, ambag it army, mabayad kami. sa naduga mga baka, kung nabayad man do NPA.
2: Tunga.
0: Tunga. Ay, hindi man nandamat produce NPA. Ay, hindi man kami bayad ron.
2: Ay, hindi patas yan.
0: So yan ka to. Agraya nga ng lugar, itsalamang ka, partner. No nyo tarami. Inambos man di ka ron. Nga unsi bilog ro namatay nga mga estudyante nga sakay sa inkotraki nga nang inapanagiyahan it barangay ka, barangay council no? Barangay Salamangka man nga mismo. Gin-erase yung nandaw. Nag-fault finding ba sanda ka to? Itong simpong ato. Early to it, kuhan, mga 2010 to 2013 in between that period. Nang kita naasay, hindi karoon niya sa nga lugar eh. Ay, gin ano pa gani ito? Gin noon pa itong tubusong masakir na nalang pangagan. Harap o? Tayo na kung ginhambag o, Salamangka masakir kung noro yun.
2: Aba?
0: Ay, grabe no, sanda mag-project sa tao, sa isipat, kasi sa tao, pero nilipatan ang darugin, ubra man ito, NPA sa lugar nga ron.
2: Correct.
0: Oh. Kung binambos anay ka to, tag isang kakapitan man nga anti-communist ito, hayag ito to, maghambag. Ayun ba si kung ano ito, medyan nagpahuway yun siguro kapitan nga ito. Ato ito ang kapitan, nakikita mo nga, may armas matay mo git. Huwag mo nila may NPA sa nang lugar.
2: Yes. So, ay mo gaya kat ginakontra na?
0: Oo, oh, nakontra na. Ay,
2: may namagsod nga NPA, bawag ginapagwa.
0: Oo. Oh. Kundi mag-surrender, pakugawa na ta. Uli, alam mo na. Ay, inambos, eh, abin na sakay. Rohadalit at mga estudyante.
2: Mga estudyante.
0: Ay, nag-anog ito. Napilitan nga magbayad ka turuin pa. Padaghan na dati. Itigismil do kada namatay. Mga high school. Hindi ma-shirt ako kung napakaw na available sa ano sa internet. Duda ko, wago na eh. Sobrang 10 years eh. So, daya nga ng sitwasyon, no? Ay napamatudaan natin yung kapamatay gidman. Tungo dyan, may pinatay nga daywa mga bagugang. Naging ako it Roselyn Pili
2: Kaman.
0: Roselyn Jill Pili Kaman.
2: Yes.
0: Ano to partner nga eh? Anda nga pronouncement?
2: Ro raya nga partner nga na tabo no? Nga pag-isparo. Ro anong pagkandak nga right pag-traidor. Nga pagpatay ita atong trupang gobyerno no? Nga kung sa sinya ni partner kung makita ni mo ron, ay may andaman nga pronouncement nga ging post no ro raya nga ra nga Rosely Jean Pili Command it New People's Army sa Northern Negros Guerrilla Front no suno kay ka ano Cecil Estrella no? Spokesperson it raya nga command ay nagaluksa man kuno ro pulang man dirigma no especially raya nga command nga kung sa siya ni ay minatabo nga inkwentro ito sa area at Tuboso sa may Salamangka nga kung sa sinya di sinuibi man ro naging martir.
0: Hambang nanda ano to inosente nga mga sibilyan tapos ro NPA ga claim nga NPA ro namatay.
2: Correct.
0: Ka mga hago kanami ibunggo ugo wow, mga membro ng rat karapatan agka NPA. Wa ka mo ga istorya? Wasan da siguro ra naga kwan ay wa sino ga brainstorm anay bago mag-ubra ka pronouncement.
2: Good klaro ba? Ha? Ang mga awak kagit nga yung partner, no? Ging tag isang bilog, panandaraan ng mga membro nga, mga well-known, no? Kaya raya nga na si Jimar Mahusay, no? Isang ka 53 anyos nga taga Sityo Agbalatuan, Barangay Dulis, Kalatraba. Na kung sa sinya ni Aira to, isang bilog sa nakakuan, nahatulan ko, no? Ag sa pagpatay, ita mismong igmanghod, agdaywa nga ka-residente sa area ag ro pagpangatlo ay pagbantag pagpatyon ro anang nanay agro sambilog karay anang kiban sa mga lugar naging haras kuno sandara ag kumayo 13 nga sa may Minautok na sa area it ni Jerry Baitan 53 anyos nga may kasong rape no sa anang unga nga 18 anyos nga PWD
0: gin pailan kung tanandat ka aso ra sa kom.
2: Ay, what, partner? Gin patay, nandara?
0: O, raya nga rang ko, pitsa, kumayo 5 nga rang patay, no?
2: Mayo
0: 3. Si Jimar Mahusay, na yun, partner?
2: Iba rin partner.
0: Iba raya nga rang.
2: O, raya sa mayo 3-sit ang
0: rang. Ah, 3-sit nga rang.
2: O, kat PWD.
0: Kat PWD. 53, magalbo na edad ka ra?
2: O, 53 anyos nga. Asit yan ko, no? Ita rayang 79 IB. Nga nakadistino sa area at Kalatraba. Aba, kita mo rin. Pag kinunoging kuno-kuno ka tingang binanda ka partner, ay anda ka tingang hatulan.
0: Oo, ay pinaya nga partner, kumayo 5 nga raw, kinpatay man ang dagyapon,
2: yes.
0: Si Jimar Mahusay. 53 anyos may nga po, nataga sityo Agbalatuan, Barangay Dulis, Kalatraba. Mm-hmm. Ang ginpatay nanda tungod sa mga allegasyon nga Raya mismo nagpatay sa nagbanghod, number one.
2: Yes.
0: Nagpanghold up it residente.
2: Mm-hmm.
0: Ay, dapat pulis na karanda ang ginkon. Tsawa man dati kurs pulis. Ang pagbanta nga pat yun na karanga mga igmanghod.
2: Mm-hmm.
0: Ang pangpangharas kuno sa mga kababayanan ay pwede matakuntara nandang buligan ng madakop at pulis ra. May ba may bawusi kita sa barangay pagto sa aton nga PNP? Nagraya nga rangin patay nandang rangaman nga sa bilog, no? Si Tuginhambal mo ni Kina, si Baitan. Pagmagamag, tarandang mga aligasyon nga ra.
2: Yes, rin yung problema kang partner.
0: Maura sa atong lugar. Tsawa man siguro kita kara gusto nga magbalik para yung nga ra, no?
2: Oo. Pero rin yung partner, no? Kangawa-ngawa kita. Dahil mismo nga ro Rosely Jean Pili Command New People's Army sa Negros, sa Northern Negros Guerrilla Front nag-ako no sa madugong pagmasakir ko no sa anda mga kaibahan nga sa Tubuso nga tong 19 ha ay naging ro niya ni naging matagumpay man ko no ro rayang nga paglunsad ita rayang command sa Daywang ka si Pradong punitibong aksyon na rin niya ko Mayo 5 agko Mayo 13.
0: Oh hey, araw natabo ra yang nga hambal nato may wamat ka ang tanan sa gira naton sa insurrection da yang raw.
2: Yes.
0: Da yang rang mga aligasyon na may ginpatay. Ano gabot sa army ka ra? Tapos hamba na sa puntaw. Sampay gunura sa 79th IB sa PNP ang si Iltak. Ay ano dayon da? Kamu dayon siga. Nagdugang na kamu sakit ugon imbes nga buligan nyo pamilya di kaon ang mga amigo na nang matadlong imo si insakto mapapriso kung kinahanglan ay nagsakit para nang buot ka na nagdugang pakamot kontra.
2: Yes.
0: O, maura man lang uno kagi kataway sa sangka barangay ana sampula ay parinte na hagos o tawo kung imo rin mong nilikramo posible may una pang parinte mo kon nga mahambaya may jani man ako sakit ugo ron. Yakamon pahuya-huya sa among pamilya. Kung imo tarong patyon. Agay nyo tang istorya ron.
2: Yes.
0: Ka mag magunong pa kay imo ibang nakaintindi na ng parinte, hindi na lang ron.
2: Ang isa pa kong partner tawo man doon eh.
0: Tawo man doon bisan ano pa kong kagain, bisan ano pa sakit buot mo nang hinambay kamong daywa. Ag hadisgrasya mo, ay may sabton gating karon. Hay maura, imo nga ambag para sikat dayon sanda para sanang hagambagon nga rusty sayo na sanang mga lima.
2: Mm.
0: Oy sa sano kamong panago.
2: Doon pagid
0: alas 10 yun naton nga oras agahon partner.
2: Mm-hmm.
0: So sa pagpadayon naton karang mga katodo no ano anak ka ng perspektiba ang ginahamba naton kay Ina ay mabahuro pangutana it taga Negros agro pangutana matbilog Pilipinas ron. Paano maging malinong ratong lugar sa kwadrado nga hawla it ginaistoryahan sa insurreksyon. Daya ro ideolohiya. Ideolohiya at makademokrasya naton na base sa atong konstitusyon. Ideolohiya at mga komunista. It bago ni sa makabayan nga ra, karapatan, agana karang the rest of the gang, it politburo nga ra, it daya nga rang CPP and PNDF. O sistema abi naton iya sa Pilipinas ay masyado mandang namba naton nga mahuga. Kung daya iangot naton sa pagsugpo nga ra or pagtapna itayang CPP and PNDF. Dahil layin naton mismo ginagamit kontra man katon. Ha? Whereas kung imo tarang ikumpara sa ibang lugar, pagkita kating rebellion na imong kaso or what? Diretso kating sklungan. Pagkita tanang may maahambag, tanandang may kaangtanan sa seguridad, tapos kagit, tuwaw tat abo nga istorya. Agagson kati imo, itanda kara mismong gobyerno. Ha? Bukon tat army at polis kimugagas ha? Na kundi ro pang gobyerno ta mismo di karon nga sa mga ginboto mismo nga kuan nga civil authorities ay abikato na ginabusar man hayag gunyani nga nagasinggit sa karsada. Wow, thank you magapon panami nami gitaraton karang demokrasiya is Pilipinas ha nobrang mga damak do sistema naton mismo ay gapiyait kita, naghamba kita nga ano no posibleng solusyon kara maguwas sa gambago nato ng ginapakamagaot nato no kagainan nga rat gobyerno amat may nagabrib yung hamba ninyo may hambat may nagaribilde o granting nga una gon bilaw kong kita sa top 10 sigurong pinakakurap ha ngayon ko pangutanon mo rin ibang tao sa bilog ng kalibutan ay pag hinambang Pilipinas ah the most corrupt country man na sa Asia ron ha Masakita lang abi pero controversial. Hmm? Na ako niangot naton da. We have also the longest running insurgency sa bilog ng Pilipinas.
2: Bilog Asia gid.
0: A bilog ng Asia, hindi gani kalibutan nyo ta eh. May India pa man makaon pero may isot. Dumawi sigto may isot. Correct me ha, ay basi sa kita, basi kon sa Bilog University to kita may problema. Bilog gali nga ano, bilog gali nga Pilipinas ang sabat kay na bilog nga kalibutan nyo tara, bukod at Asia ka nga ni. Wow na ako sa ibang lugar it Maoist ag Leninist ag Marxist. Kita ma lang Rohingya ron may una, Nepal. Ay ano taron anda, Maoist taron, bukod at bukod at Marxist Leninist ron. Kita ma lang atra atong kwadra atong takarang ginakuan. Marxist Leninist Maoist, may Euro Communist pa kita. O, may Jomayist pa kita. Alintig namatay si Joma nga to, nag-aiwan pa yait kabalasubasan nga kuan, nga problema.
2: Ito nito partner, nakubayin ko si Lucifer ka na to.
0: Nag-ilibaw sa daig to. Basta imoro, ako man naro pinaka mayad nga taktisyan ay nakaubra man ako it natawag karon nga kuan, yun nga pinakamanaming analysis.
2: Ay, balita ko lang ito partner sa akong kilala man, igto man kaibahan man nanda ay nag-aaway ko sa ito makaran ni Hitler.
0: Ay, kung mapangutanang naton mga sa mga nauna kato no, nagkagamatay no, pangutan. Ano ro epekto it pagiging komunista? In other countries like North Korea, bukod magiging perfecto raton nga observation na, pero sa kaguwangon man naton nga ragon, may edad yung time of more than 40 years old. Nag-analyse man kita. Nagatanaw man kita. Mga lugar abing ngayon, may mga komunista, North Korea, Tanawa abing naton, Cuba abing ngayon, Rodaya abing ngayon, Vietnam, o ibin China. Ay kung wasan na naghulag po sa kuwan, wasan na naghalin sa pagkahigot ito totalitarian ngayon communism. Nag-umwad rong mga nasyon ngayon. North Korea lang abili, nag... As we say, kung gusto naton nga mag-socialist democracy ratong napairal nga na, applicable bagas Pilipinas, kuwang na lang ani kada ano yung hangkat naton sa mga makabayan black para masinggit sanda be obra lang ninyo be yung rambang komunista na lang kita o may indoreso ninyo kung gusto magbutor magbutar kinyo total party list open man doon eh agud inyo ro inyo o kun abo tagaling kamo 50 plus 1 di daog kamo kaya matindi nyo masinggit. It is because ratong katawhan naintindihan nanda o naging epekto. Yan ay tanaw naton kung gusto naton nga komunista gid magdaog iya. Have this China government. Look at this Vietnam government. Nagpundo baga sanda sa ning sarado nga sosyalismo nanda sa anda nga pag nga pagpangabuhi. Wa. Diba nagkapit man sanda sa kapitalism? Tanawa ba mga produkto nanda hiabot yun man yakaton sa sapatos, diba Vietnam partner? Abong Vietnam, mga Nike man karon. Sa Puma ganingon o Vietnam made. Nabakay man nato sa mga mall doon. May kapitalism ron, gin-adapt ron nanda. Agwa man siya wawang sanda ito, gin-durso man niya na ikaw. By the name eh. By the name itself, nga sanda abi ay do yun. Pero, nagapropaganda sanda nga, o Maoist, Leninist, Marxist abi. Wa! Wa, randang purma sa pagpadagagan ay nakaangkla yun sa sistema kung ano may unas kalibutan. May kita iya paurong na kita. Iyaw niya ni katon gibutang na ro daya nga rang sistema house. Aadapt po naton do British, aadapt po naton do Western country, aadapt po naton daya nga rang United States strategies. Ginadapt po niya rin naton do mga pamaagi nga ra it ibang nasyon. Dahil membro man kita United Nations sa format ekonomiya at pampolitika. O maliban sa korupsyon na kagaguhan at mga taong nakapungko, ginapangamuyo at magkagamatay, ano ro may i-offer nga ra? HCPP and PNDF, maliban sa andang kasir. Sigati mo kakita, partner, basahon mo andang nga program sa pag-proposit pistok, dapat ako noro army, balik sa kampo.
2: Agagawa at akong gira, disaster at ako, no? Agtapos ay dapat ro... Ano to partner? Ruin PA ay malayang
0: magkuhan? O, pasuntan na mag-organisa ay bungkat hayo.
2: Sino to maagang mga katulong na kaibin to ay?
0: Hindi. Hindi gani kita magsugot sa andang taktika. Dahil sa anda mismong pagdoktrin sa bagong alin sa makabayan, sa anakbayan, wala ang dagi na sugiran nga may NPA. Pero facts na ron. Nga after ma-identify ka nanda, ma-isolate ka nanda, dagon ka nanda ito, awa niya ginabulgaran sa karsada. Na after na ito mag-rally, pwede kita ka-NPA. It is because, culturally, hindi ma-accept it Filipino. Here in the clan, may mga taong makaroon. O sanay Kim Sintog na, Sininita Tog na, the rest of the gang o bagong lisa makabayan, kadamay, o sino pa, o pamalakaya. Pero sa ibang lugar, doon yung katabo, o ito sa mga kabatik at may inkwentro, may mga inunga o mga membro at nakbayan. It is not just a mere allegation, no? Hindi. Abo ko itong nagsugurinder, abo niya ni mga sundalo, dati may mga lipis, mga mayad pa kaysa katon partner, mag-discuss el. O natasanda sa sistema, kung sasiin, nagbuhay sa natmayad. Nag-currently, pagkadakop kanda, o pagkasurinder nanda, nagkasugot. Bukod man itkwan do gobyerno, nagbaton sa natamnistiya eh. O, tapos kara kita, ron, kuman, may inkwinto. For what sake siguro ito, tubo siguro partner na naging awayan to sa Negros, basi sa pangkosan ito tubo. Hindi ako partner magtagang sa lugar nga sa Abaka dahil agos yat as na ito yung kabaranggayan, di sa is kabaranggayan yung partner, itwan, itdayang arang kawayan. O sa abog itang amigo ka ito, namatay ang raton itong pinaka-pukal person na 947 nga sa civilian sector. No? Si Unggaw, Patrick. Migo man kita ni Mayor Tabuhara una. I still remember those days nga na ambush kita partner ito. Namatay si Lieutenant Esguera. Migo mo sa mata. Wa pa natapos ro doduyon nga prosesyon. Ro punta ay prosesyon toon sa munisipyo. Ro anang puno ito pas kampo. Tandaan ko pa kato tumawag si Commander Compol tagbuhi. Pimawa man man ang Mayor kinpasugtan mo. Rotawo. Eh, noon ko manaray, di ba? Naghambag man ang kinyong hindi nyo paghalitan do army, eh, ginambush nyo kit, o nakik yung tao. Eh, ito to, ginahaya sa kwan, sa covered court, at munisipyo at Kawayan. So, doon katuron mga nagkatabo. That was the time of Colonel Tumnog. Barangay Kapitan, yung tumakos si Colonel Tumnog, no? Sa may area at Pandan. Di natun malipatan dayang lugar nga, minatod on, may mga NPA, ginmata along the highway, on sa may Barangay 5 yung number nanda, Kalumpang, sa mga ikaw niya yung mismo partner sa Kaliling. Sa Manuling nga ni mismo, yuna. Ilinibot-libot siya kita. Some of them are our friends. No, I mean, amigo man ato na ng pamilya. Amigo na ito mismo, sanda. Ay, pangutanoon niya ni ato anay ka ito, sanda. Ay, yun man ako. Sir, nagpahubay ako. Roy niya ni nga gina, roy iba ka ito, ginapasurinder na muna. Iba siya ibalikan. Oo. Oh. Kasi posible rin ang tabo on partner. Pagwa ka na nakapaklir, balikan ka. Agtunan ka at balik, partner, iti mo karang mga dating kaibahan. So, pasyamat kita partner sa mga nagpaklir. Aywa kong kinabaliki. Nadudahan yun ng dami nga. May mga ginsugi. Dara ito matakaroon. Para kung mag-abot, kitmat oras yung magkasuhan, ay maklaro na ito na andang pangagan.
2: Huwas
0: anda. Para makang natapos yung amnistiya. Ay, di ba, bukod maturinder ka ni Ron? Kundi voluntary cooperation. Sad to say, napakamagain taron it CPP and PNDF. Agrana karang mga legal.
2: Yes.
0: Ng mga organisasyon.
2: Oo. Partner no, masingit ana ko sa atong Facebook Live. Agra yung mga nag-message ha. Nga, pa-shoutout gid. Iya sa atong Facebook Live si Foreman Kerwin Villanueva Tolentino no. Happy Sunday mga Sarge. Pa-shoutout lang kami iya sa may barangay Patima. Siyempre kay nung John Satasunyo no gapamantaw man ako kimo to Nathan De La Cruz garo niya ni nagapa shout out gid man ako eh gamonitor ako kimo while on duty about thank you gid kay nung John Satasunyo. Kay Sir John Robert V. Magno no Sarge Nathan pa shout out ag siyempre kay Christian De Manuel pa shout out man ko no ag kay Sir M14 at si bro no pa shout out mga Sarge Nathan and Sarge Mala no kay Ma'am Noraline Ifondo no good morning sir ha gapamati sa ng atong programa ag siyempre kay Sir Sindo Galicia Labawan no good morning mga Sarge from Barangay Tinigaw thank you ag siyempre kay Sir John Arvin De La Cruz, parinti ko siguro ay De La Cruz eh.
0: De La Cruz man partner.
2: Yes, so happy Sunday soldiers listening from Sitio Agasili na Isod Ibahay. Aga siyempre kay Sir Andy Norada, okay na nga ni natong ging shoutout. Hay nag-comment mo sa tong Facebook Live. Good AM Sarge Malan and Sarge Nitan, kamusta ha? Kay Sir Andy Bao nano hay kamusta man una Sir Andy, kamusta imong health ha? Last time pagbisita namon hay tong kamusta.

0: Gagimbaliwan ha, andam-andam ko mo makabisita si Sir Bobby Villones. At syempre, kasi malipat ako kay Sir Rems, una ang nag-message, no? Pa-shoutout ako naka-Yuletide break iya sa area ita Iloilo. Baw, sana all may Yuletide break.
1: Ulihin ko tayo mo, partner.
0: Ha? Ayaw ka lang bang siguro gaipik, ano partner nga, Yuletide break. Ha? Mm-hmm. Aga rin yung partner, no? Balik sa itong mga rin, sa mga nagkatabo yes, sa area at Negros nga kung sinya yung partner nakikita man nato nga nagkatabo man actually may mga previous man kita mga rin nagkatabo yung area at Aklan nga like imong hamba dati nga mga unwritten histories, no?
1: Oh.
0: Na kung sa Sinay ng ambush pilang ka military ano nung kamatay pilang ka civilian, ha? Actually abugit ang civilian nga naka-istorya ko ka to nga from hinterlands ha, sa kabukiran sa Dananaog lang dahil nakubaan sa nagkatubos at kakugmat dahil sa rayang New People's Army.
1: Oh.
0: Nga kada alas 10 gilang ko no o alas 8 gabi una gahapit sa nambagay ay hindi man nabiman na pwede to nga hindi naman pagtatapon
1: sa patrol tabi ka turo army ga patrol man doon PA
0: ag roon niya yung partner no grupo yung nakamaiso, tanda ko nga grupo ay kwarintat at bilog
1: oh.
0: With high-powered firearms. Ag, rin yan eh. Hindi man mananamon makuan dahil ro, iba man man, parinti manamon.
1: Oh, sa bilog man doon. Bisan yan eh, kita no, panguta naman kanda, kulihing arat ang mga magugang o yun pay. Mga parinti, magpagarinti ang ginagihan. Hindi yes. Man yung mapatas, hindi man masugit.
0: Mm-hmm.
1: Bisan man yan eh, may army man nagpulis sa pamilya, hindi man siya magtagabo. Okay partner no. Shout out kali sa ako mga friend una sa may area kara it Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: Pare kamusta lang imong orang amigo nga sige gapon in English so sa no? Kaiping nakon. Chawa gapon ka log out. Dai na bisa. Dai na bi-pray og in istoryana ikaw mga sa call center ka mga.
0: Mm-hmm.
1: Nga pag-abot niyo sa kapihan ga in English gapon.
0: Bao
1: ah. Ano manawa kapag gapon ka log out?
0: Alipat imaw.
1: Alipat imaw.
0: Oo.
1: Alipat imaw nga sa guwa gutang inibayag lang tayo sa daron ay una man ako anay dati makonfirm sa mahalin lata ako niya hindi ako intindi sa ginistoryahan.
0: Mm.
1: Ay na-practice mo lang namon man pre ah. Nabi kita kun amat sa kwan sa may kapihan baga sa yapit baga sa SM.
0: Oo.
1: To sa kwan sa may Iloilo anay ka to?
0: Yes sa may kwan partner sa may
1: Pagkawboron.
0: Oo.
1: Ano ganyan sa may
0: Tabukit SM.
1: Tabukit SM ano mm. Nirong barangay par Bilaw.
0: Ah bilaw to ay.
1: Pag may Injap Tower ngono.
0: Oo, oh, tag may Injap kag oh. May
1: Manduriaw to ron nga sakop eh.
0: Oo. So may alipat ako corn partner pa ja. Ro ring sa tabok is area at lapas pa yata ron.
1: Bukon noon. Er taro no.
0: Sa may
1: Manduriaw to is si Manduriaw. Oh. Tapos si Karang aray. Kuan gapon Manduriaw lipat yung tapi ana karon nga kuan. Basta magapit doon sa may kuan sa may Bakhaw nga rang yes. Abo nga ginagagas anay nga gising hot.
0: Oo. Ay karon to puro kita pa man
1: karon. Oo, gapis may Pepsi pick ah.
0: Oo. Aga, siyempre partner, may nagpahabol pa, no? Kay Lani Hatanaka. Hapon, siguro, eh. Ay, sakto, gid. May logo imot Japan, eh. Yes, so. Agro niya, partner, no? Ano-ano yung ginapanguta na may nagainaway matagali mga sir sa pagpangusan itubo. Hibayag lang man na ako. Thank you. Ay, actually, may una.
1: Okay. Rulugar it kawayan, 70% tubuhan.
0: Yes.
1: 16 na nakabarangay ro 13 karon agos iya sa gilid it dagat may portion it dagat doon
0: mm-hmm.
1: Sa ako pagkatanda apito gali poblasyon pagto sa may Punta Bulata na kun doon puro baybay ron
0: mm-hmm.
1: Sa Gilungan tapos diretso ko to sa may poblasyon sa may Tiling di ba
0: mm-hmm.
1: Na atong kampo sa 16 bilog na karang kun eh. Ako pagkatanda, correct me if I'm wrong. Sa mga taga-Negros, ay ramong kampo na sa Tiling. Pag panaog mo si Dagom na tamad ka, gumpat ka sa dagat.
0: Mm-hmm.
1: Pag abot mo after sa highway, agto ka sa bukid, puro gunon tubuhan.
0: Yes.
1: O may una man di karon niya, medyo pabahay nga sakop, di karon do RPA sa ibabaw man niya ron itkampo gaagi. Ay rin nga lang abaka, pardes sa Nora Imaw, bukid imura. Abaka nga ron. Diba napatyan do 47, di karon nambo sa kilindagan.
0: Mm-hmm.
1: Nagkamotor sa abaka nga ron di karon man gin patay ro si Tay Simon
0: mm.
1: Sa RPA nga to ay Marvin nga sa amigo na ako niya to nga naibuhi pasanda inatay man gapot sa NPA so abo kita ang experience di karon nga ruwing mismong lugar one in one out ay may mga inambos ikaw along the way karon man sa agyan man nga ron namatay ka to si Lieutenant Isgira. Mm-hmm. Pag di karon man

0: agig mismo pag to it kon partner ibabawgid kabukiran doon nga sipak man lang nga lugar. Growing nga rong lugar mismo sa Abaca ay kanuwang ron na kuan, kanuwang man doon na kuan na no, nabutangat kar sa adang nga mayad-ayad. Nag-agi kita dati pare kangarodra na karong dagan eh.
1: Oo. Ag makarani ay may karsada yun, no?
0: Eskwilahan sa pinakapunta kung dead end of the road. Eskwilahan doon it high school.
1: Yes.
0: Si Ma'am Sol, ano yun natin? Ikaw nag-retire yun si Ma'am Sol. Sawa Matsondalo. So, maistra na ito yung nag-agtuagtunan. Ima mismo gahambang, ano ang mga estudyante. Pero iba ko, ano yung pamilya gin man it, NPA. Yes. Kinaligayan matanamon. Ay... Pasalamat ako sa lugar nga ron partner na ako mamigo sa mukha no. Hindi kayang makuha na makibota. Hindi ka na ako naka-organisa it grupo it mga agi.
1: Aba?
0: Oo. Si Patrick Ungaw ganing nga to anay. Daw ano gito ron mincho palangga gito it mayor anay dati si tatay Mayor Tabuhara ag makontag anang rong si John Ray Tabuhara nga mayor man. Anda kita na saligan anay to. Kamayad gito matang agi to. Ato tara akong agi nga nakita nga pertik isog. Agmayad gin matay mo mag-ubra it kwan yung mga aktibidades nga ikamayad nanda.
1: Yes.
0: So ang kawayan na katapatan youth club Ramon kato na yung ginorganisa di karon.
1: Ano ita 47?
0: Oh 47. Una kita gapapractice ka mga kung alin-alin anak may mga saot may naga tisda di karon sa kampo mismo.
1: Yes.
0: Ay ginaanan respeta mata nato no gender identity nanda nga partner. Ag nakita naton nga randang pagbagong nabulig sa lugar na magpagayo sa droga, magpagayo sa insurreksyon ng mga tao ay nakabulig itman.
1: Yes, oo.
0: Ag yun yan eh, kung wa namin tinar, dahil ang katabo.
1: Correct.
0: Ay, during those days, nga una kita, nagabalik sa ako niya na imakon niya ba siya kung abo ko di karon nga naghahamba nga sir kunta ay mapadayon da. Nag-text siya ni Sandara kung kusang adlaw ay rin makon ay huwaong kita. Huwag kita di karon. Eh dapat nako ng mga bagong sundalo na buligan lang kita niyo. Yes. Pero in paying nga partner, nagabalik-balik in mataw. Huwag manabi yung kulong ni Muskawayan. Gagi man doon pa sa may kabangkalan. Gagi. Gagi man doon igto pag to partner sa Sipalay. Ay, may lugar di karon partner nga sugpo ni Sipalay. Agkanduni. Nga di karon niya ni kita katugin niya gas. Kami na yung Maki ba? Sangkiri ang kita hadakpan. Madyani nakahulagpos kita. Itong lugar ay kung may may base guerrilla rato no partner do bagir nga wa katsungguan pati barangay kapitan in piigid.
1: Yes, so dead end yun mo to. Alas gis sa train town partner.
0: Oo, kita turas.
1: Oo, sa runya ginarimay na tanong mga ginikanan ha, especially ro rayang may mga inunga nga ra nga nagaedad actually ro recruitment ka start and around it 3C. Oo. Makaintindi yun baga. Especially sa mga hinterlands. O raya nga nang mga waman baga naka hatawit chance nga magawak roan ng pag-iisip. No? Makatuon man baga. Ay atong hahungan. Especially anda mga barkada. Wa kita kasay kung ano nga mga grupo or fraternity or organisasyon no? Anda gina-intrain ka. Abi na tumayad dahil nagakandak kita community pagbulig ba sa komunidad. Ha? Ugali ay behind sa ring mga katabo pagbulig pero part yet agali ron it ang exposure ag may andat ang sikretong pagkandak it educational or rayang teach in and the partner nga kung sa sinya ni ito ginaturo ag ginahiluan ang Pinoyino kung paalin no mangawa ka pag uli ano tang gusto ay baguhon no taro Pilipinas ro mga problema ko no corruption sa bilog kalibutan.
0: Oh.
1: Mga awa ko ting on partner, budlayo taron.
0: Nag-text ako nga lipat ko ting manapre, bancingko taro barangay it kawayan ayo. This size kali ro si Dagom no, aga si Ibabaw ay kwan, natulo sobra.
1: Yes, so. Pagaro niya yung partner, no?
0: Naiwarang, abimana, iya. Taga-aklan man da, kapiligto sa kawayan na partner.
1: Isa pinag-adlaw, mato na.
0: Agto ka man na sa Abaca. Ay, hindi ako magbalik, ano yung una? Paling kita una, partner. Iyan lang kita sa Dago, ma ito katakanda ay ano sa may area ni Patrick mga nurses na itong amigo na sa may hospital.
1: Yes.
0: Kay Mami, kay Mimi. Mami Mimi. Mimi rada may mga gan gato to kung kamusta mo to kung matbaho na akong itong kwan akon nga inaanak.
1: Baho.
0: Oo ay concern mo sa nakakon ay nag-chat man na pre mong amigo eh nakakuan ay mako na ipasisyahe gid mako sandaron. So doon partner, no? Huwag kita't oras man sa Spirit Times. Kami naman inyo karang mga underworld game ng guya sa kanginan. Sarge Nathan.
1: Sarge Malan.
0: May dahil nga gahon.
2: Suspend time.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika DTX 500.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Kabay nga ito, grasya, ito ato niya ginawang Iso Kristo, digugbay Diyos ka Amay. Agrupang pagkikabinit bala niyong Espiritu, mga inuna, kunta, katon, tanan, mga igmanghod namun kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Mga taga Galilea, nga bala nagatintog kamo dira kag nagatangla sa langit, ining Hesus nga ginkuha sa inyo kagindala pa langit, magabalik liwat sa anguman nga paagi nga nagita ninyo siya nga nagpalangit. Aleluya. Mga muyo kita, mga igmangkundam kay Kristo. O Diyos nga magagahom, nagakalipay kag nagapasalamat kami sa imo samtang ginasaulog namon ining sakripisyo sang pagdayaw. Tungod kay ang pagkayab ni Kristo amuman ang amon pagdaog kag bilang ulo sang imo simbahan, naguna siya sa amon nga mga katapos ang iya lawas sa pag-angkon sang himaya nga wala sing katapusan. Upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Kabay una ko sa media, kahimtangan sa yawa sa Espiritu. Siyempre pa, haumon sa pagbaton ka itong mga mahal na Diyos. Pagi sana mga pugong, kung ano man ang mga bugay ang grasya, para ka itong makaroon adlaw, ay buksan niya natin itong mga una-una, buksan natin itong mga tagipusoon, agod maintindihan natin, mabato natin, roan ang mga preparar para katuntunan. At siguro na kita magbuhay. No, makaroon ay Mayo 17, Anyo 2026. Siyempre, adlaw nga Domingo, adlaw it Ginoo. Ginasilbaran mako sa Simbahan Katoliko sa bilog nga kalibutan. Pero dahil nga rin nga pagkayab ko aton nga Ginoong Isu Kristo. At the same time, may ginasilbaran makaroon dito sa Simbahan, dahil nga rin nga World Communication Sunday. Kumusta ka mo, bro?
1: Okay.
0: Oy, kabulay ramon kayo ng patuon-tuon, kaamon ka rin nga patunog. Siguro, bro, Brad Benon, basahan lang para katong tanda, para sa bilog na kalimutan, tuunang bagasahon.
1: Dipintan sa Nebrad.
0: Ay! Dipintan. Take two. Bago galiro tanan. Tapos ang angay kita magbatong ka mga bugit aton niya, bahay nga Diyos, ay maghinusog kita siyempre. Daw ka itong mga nahimong mga kasaganan kung nagtaliwan niya sa Domingo ka itong kabuhi. Agod na ito ay hiluway. Hiluway na ito. Baton sa itong mga tagipusoon, dumahay nga Diyos. Agiron sa atong pagpaubos makaroon, magpaubos din kita. Hinugsuan na ito ng mga saga. Magsunod kita sa una-una sa tagipusoon o bagatsagon pagi kay Brad Pine, bro.
1: Ginoo. Kabugat, gid. Ro akon niya mga daga. Ro kabudlay it pagpangabuhi. Ro kapubrihon. Ro mga kautangan. Agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Kaya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon niya mga bagatian. Agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamu nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar o akon nga trabaho. Agraya, ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro nina ag gaob, nga tuga ko akong pagpagayo kimo. Ginauhaw ro ako niya kagag ko imong presensya. Agwagi did bisan anong nga butang ro makabuol kara nga kauhaw. Iwas yamang ko imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong nga sabak. Ginako ko kimo Ginoo naging pabungubungugan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imong paghigugma. Ginusoy ko ro kalipay sagwa ko'y mga gandong aggal om itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom sagwa ko'y mong mga plano. Agbisan pa nga naabot ko raya nga kadagaan. Wa ko gid maagom rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ako kimo o Ginoo. Yabaw sa mga saga nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tawo o mga saga kontra sa akon niya kagag. Mag-uwi kakakon Ginoo, tabinga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sang kaunga, bato na ako bilang isagang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wawun ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka na Diyos, kabay nga gawam sa nga tanana sa pagpatawad na na ako aton yung mga saya. Kabay nga gihana na kita paadto sa kabuhi nga wait katapusan.
2: Amen.
0: Excited dyan siguro o kayo na eh. Hadlo kung mapaga, raan na nga rin pa dahil ako ni Sister Karen yung akuan. Kaya baga, dahil ang entrance, kasi mapaga makon sa cellphone. Aga, siya magigali kay Sister Karen, mas kuhay mo katon may iya makaroon. Eh, masako gindi mo ay medyo may bagusan ng anghel. Natawo siyang ka-hospital makaroon ay siya magigali kay Sister Karen. Kung dahil nga rin ka, mga kinangan nato para sa rin programa. Rabinor, pagkibasa sa uman, kamon do unang buya sa palihog.
3: Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sa mga apostoles. Alang do niya Chupilo, sa una ko nga libro nga akon ginsulat, ang tanan nga mga butang nga ginhimo kagintudlo ni Jesus, alin sang pagsugod niya sang iya bulaton, tub-tub sa adlaw nga gindala siya pakadto sa langit. Sa wala pa siya madala pa ibabaw, may ginatag siya nga mga tulumanon sa iya ginpili nga mga apostoles, paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Sa sulod sang 40 kaadlaw, sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila sa madamo nga mga beses, sa indi mapanghiwala nga mga pagpamatuod nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila na hanungod sang paghari sang Diyos. Sang pagtipon nila, ginmandoan sila ni Jesus. Hindi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon amais sa inyo nga ginsiling ko na sa inyo. Si Juan nagpangbautiso paagi sa tubig, pero sa pila ka adlaw pagabautisuhan kamo paagi sa Espiritu Santo. Sang pagtipon sa mga apostoles kaupod ni Jesus, nagpamangkot sila sa iya. Ginoo, amo na bala ini ang tion nga ibalik mo ang ginharian sang Israel? Nagsabat si Jesus sa ila, indi para sa inyo ang paghibalo kung saan o ini mahanabo, kay ang akon amay amo lamang ang may gahum sa pagtalana sang mga panag-on kag sang mga magakahanabo. Pero sa pag-abot sang Espiritu Santo sa inyo, pagabaton kamo sing gahum kag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem, sa bugos nga Judea kag Samaria, kag sa bugos nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, dindala siya pakadto sa langit. Samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang panganod, tub-tub hindi na nila siya makita. Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagapibabaw siya, sinali may nagtindog sa tupad nila nga duha katawo nga nagabayo sing puti kag nagsiling sa ila. Mga taga Galilea, nga bala nagatindog kamudira kag nagatangla sa langit. Inang Hesus nga ginkuha sa inyo kagindala pa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Ang para sa ato niya kalantahon sa pagsabat o salmo sa pagsabat ay pamatian nato na magigbahin niyo kita maigmangod na mong kay Kristo sa pagpamuno ni Brad Poeng, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Ang Diyos nagsaka sa trono nga may siningit sang kalipay pagtunog sa mga trompeta.
3: Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may siningit sang kalipay kagtunog sa mga trompeta.
1: Ang Ginoo ang labing mataas, dapat kahadlukan gamhanan siya nga hari nga nagagahom sa bukos nga kalibutan. Ginpatindog niya kita, ginpadaog niya kita batok sa mga katawhan. Ginapagahom niya kita sa mga kapungsuran. Sabat.
3: Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may siningit sang kalipay kagtunog sang
0: mga trompeta.
1: Magkanta kamo sing may pagdayaw sa Diyos. Magamba sing pagdayaw sa aton hari. Ang Diyos hari sa bugos nga duta. Dayawan ninyo siya sa mga ambahanon. Sabat.
3: Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may siningit sang kalipay kagtunog sang mga trompeta.
1: Ang Diyos nagapungko sa iya balaan nga trono. Nagagahom siya sa mga kapungsuran. Ang mga pangulo sa mga pungsod nagatipon upod sa mga tawo sang Diyos ni Abraham. Mas gamhanan siya sang satanan nga mga hangaway. Nagagahom siya sa tanan katapusan niya sabat.
3: Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may siningit sang kalipay kagtunog sang mga trompeta.
0: Padbay, palihog lang, diretso lang bro sa second reading.
1: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Epeso. Mga utod, nagapangayo ko sa Diyos ang aton Ginoong Hesukristo ang mahimayaon nga amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang naghatag sa inyo sing kaalam kag magapahayag sa inyo sang Diyos. Agod makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga huna-huna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agod inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga pananublion nga iya ginsaad sa iya mga tumuluo. Kag kung daw ano kadako ang gahom nga nagapanghikot sa aton nga gatuo sa iya. Ini nga gahom nga yara sa aton amo man ang dako nga gahom nga iya ginagamit sa pagbanaw niya kay Kristo gikan sa minatay. Kagin papungko siya sa iya tuo sa langit nun niya ginharian. Dito si Kristo nagagahom sa tanan niya langit nun niya mga punuan. Mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo. Siya labaw gid sa tanan niya mga ngalan kagamhanan sa sini nga panahon kagbisan pa sa palaaboton. Ginbutang sang Diyos ang tanan sa idalom sa mga tiil ni Kristo kaginhatag siya sa simbahan subong pangulo sang tanan niya mga butang. Ang simbahan amo ang lawas ni Kristo, ang kabukusan niya nga siya mismo nagahimpit sa tanan niya mga butang sa bisan diin. Ang pulong sang Diyos.
3: Salamat sa Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: Hallelujah. Hallelujah. Gani katoy ninyo ang tanan niya mga tawo sa bukos nga kalibutan siling sang Ginoo. Kagtudloin ninyo sila sa pagtuman sang tanan niya ginsugo ko sa inyo. Magaupod ako sa inyo sa gihapon. Tubtob sa katapusan sang panahon. Hallelujah. Hallelujah.
0: Ang pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo suno o kay San Mateo.
1: Himaya
0: sa imo
1: Ginoo. Ginoo.
0: Ang unsay ka mga gitutunan nagkadto sa isa ka bakulod sa Galilea. Sa diin si Jesus nagsiling nga magkadto sila. Sang makita nila siya, nagsimba sila sa iya. Bisan pa ang iban sa ila nagapangduha-duha. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling. Ang bukos nga awtoridad sa langit kag sa duta ginhatag sa akon. Gani kantuin ninyo ang tanan nga mga tawo sa bukos nga kalibutan kag himuas sila nga mga gitutunan ko. Bautisuhin ninyo sila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Kag tudloin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag dumdumagid ninyo ini. Magaupod ako sa inyo sa gihapon tubtob sa katapusan sang panahon. Mga igmang hudlamon kay Kristo, dumaydayan niya balita at kagawasan ko ato niya Ginoo.
3: Dayawon ka, Ginoong sa Kristo.
0: Ang kabay nga sa pagbasa ay santo sa Ebanghelyo, mapatawad gintanan do ato niya mga saga.
3: Amen.
0: Saman may niya gaon, niya bigit sa ato niya mga late tuners, may niya gaon, welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. So man, huwagin kami karan nagaduda nga na yung programa. Yung programa ay ato niya pahayag ng Diyos para katuntanan na kuna tayong maambit natin o mabatian natin ang mga pugong at mabaton natin imaw pagi sa ano mga pugong.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Makamang dahil nga ng Solemnity of the Ascension of the Lord, oray nga ng pagkaya, bitato niya Ginoo, isa yung ka-commemorasyon o isa yung kapag o commemorasyon. Pag-libre ko rin nga ng pagkaya, pagsaka, pagdaya ko ato nga Ginoo Jesu Kristo ito sa ginharian it ang ginharian ama na na ato nga ama sa langit. Amen?
3: Amen.
0: Ano bagaro kahugan kita ko raya nga raya nga Ascension of the Lord o rana pagkaib ka ato niya Ginoo ay raya ay nagapakilayaw ni siyang kabarka isang katanda nga roana nga ministry o pag-alaga di ito niya Ginoo pag ano nga nira pag sugid na sa katawhan niya sa kalibutan nanood ko kinharian i Diyos ay dahil do conclusion dahil do katapusan pero dahil man o nag-aumpisa nag-aumbis naman ko bago pagin niya face o dahil nga nga bago pagin niya mga bago nga pamaagi ko anag yapon nga pagpaghikot ko atong Ginoo pagiron sa balaan ng Espiritu na kung sa sida yung ano ay nagatanyag kato niya mga tumuunan na kaya kita ko na may kasiguruhan sa gihapon ko ana nga pag intersidar ko aton nga mahal Ginoo Jesu Kristo. Ang daya ay pagira sa rin nga nga pag-empower o dahil nga nga pagtawid ka gahom o dahil presensya ita balaan yung Espiritu. Siguro ay mahambaw nato nga sa pag-abuton ay may pag-aong kita ko anang man nga madinayag ko nyo pagbalik ko aton nga mahal nga Diyos ay hindi na ron i-plaster siguro naton, no? Ay wala ron sa Juan 16, sa Juan 16, 12 at 15, i-plaster ginana kung ano ron ay nga nanungod sa balaan ng Espiritu. Pag siguro ay i-plaster magit nato, no? Ron ay nga ginambag at Ginoo sa anang Ebanghelyo, ay una man yan sa versikulo antes ng Ebanghelyo, ginambag na na at doon ay kinmanan ninyo rin tanan niya mga tao sa bilog nga kalibutan. Himuas ang dama na nga maging tutunan ko. Bautisyon niyo sila sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. At dahil nga rin ginhambay ko ato niya Ginoo sa Santo sa Ebanghelyo ay nagkatabura o natabura mga ayos mga dali lang magdayong libo nga nag-on makaroon mga igmang hundamon kay Kristo.
1: Amen.
0: Ay kita nga mga Kristiyano o sa Romano Katoliko ay sa aton niya pagbato ni Sakramento at Bunyag ay nabato ginaton do ginuora ng Rosantissima Trinidad pagiron sa dayngarang Sakramento at Bunyag. Amen? Amen. So gintuman kita ko aton mga kaparian, opisya ko aton nga mga apostoles ko unang panahon. Oo, aniron ay maroon ka gamhanan dupong atong ginuora na mga ginbilin na mga sugo rana ginpanghambay sa mga apostoles nga makaroon nga niya ay padayon niya ginaobra sa aton nga katong mga kaparian, no, sa simbahan katoliko. Oo, kita nga ni kara makaroon doon nakabinipisyon doon ay paagi sa nang sakramento at bunyag ay nahiruway kita sa saga kagin panubli naton kay Adan o kay Adan mismo ag maron doon nga makaroon ay maroon nga ni hamba ni San Pablo katon sa priminatong ginauman-uman yung Galacia 5:16 nga dapat ay hindi na kita magpangabuhi e dahil nga rin nga hindi na ito pagpasungtan atong tauhanon nga rin mga kinaugali atong batasan kundi ay magpangabuhi kita sa pagtuytoy at balaan nga Espiritu. Amen?
1: Amen.
0: Ag siguro ay sa makaroon nga panahon ay baman karagid na wagin man mapaslawir aton nga mahal nga Diyos kung dahil nga rin nga anang paghandong, paghambanan nga handong lagid nga tanan do tao sa kalibutan ay magbaton gihapon ka na, masigtoy mo sa langit ay batunon gihapon na uyibhan gihapon na kita sa katapusan pagi sa anang ikatlong persona do dahil nga rin balaan nga Espiritu. Siguro balikan nato, no? Balikan nato ng Ebanghelyo ay kung atong mapanuhan ay medyo bukod na bagat sa pagkaya brukuan ro Ebanghelyo pero maman gihapon tayo anang continuity ray dahil nga ginahambay nga niya dahil conclusion ko anang mission ko atong mga mahal nga Diyos dahil sa kalibutan ay ginawin sa Kristo pero wag gihapon mga nihambay nga aga natapos na nagkaya mo pero umpisa gihapon ko anang pagpanrabaho pagpanghikot pag-iba ka ito niya sa kalibutan pag isa ng balaan niya Espiritu. Amen?
3: Amen.
0: Balikan natin dahil agad ito ay makaplastar man si Brad Binor sa anong pagpamagandong ay una agad mismo una agad ginistorya ni San Lucas mas do nagsuot yung dahing rin Acts of the Apostles o dahing binuhatan na si San Lucas ay nga nero ni pagi kay Brad Binor pamatian natin makaroon kung ano agad yung mga pagiging na ginbasa ng abi kung ano nagtatabo ag di nung kailang bisis masada yung bisis ginhambay ni San Lucas rin dahil nga rin pagkayab kid katong ginoong Heso Kristo ito sa ginarin ni Diyos sa gagit bro palihog
3: sa umano may adyagahon katuntanan brothers and sisters gabigid siya nagapagamati sa rayang programa Divine Mercy sang kabuhi kaya ako may mga tao man makaroon niya bisan king kung ato may nakakailaga ba katon nga sandaman hay nagapamati sa rayang programa Divine Mercy sang kabuhi so salamat kikinyo agpadayon kita nga magpamati kara abor atong ambit kara. Kung natong balikan na yung first reading, mga brothers and sisters, ikarabi, sa verse 9, no? Sa tapos niya, nga mahambal ini, gindala siya palangit, samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang panganod. Ikarabi, ra, bago nagkayab si Ginoong Hesus, may mga buhaton imong ginbilin diya. Ay kung natong balikan gindiya sa verse 1, nga kinsin, ikaraya, ginhambay, nga halin sa anang pag-misyon na umpisagid, anong mabulaton, tub-tub sa adlaw nga nila siya palangit. Sa wala pa siya, madala pala, paibabaw, may ginbilin siya ng mga tulumanon. Pagi sa gahom sang Espiritu Santo, siya ginpili ng mga apostoles. Nga niron, pagi sa balaan niya Espiritu makaron. Pero mga tulumanon, niya ginbilin ka atong Ginoong Heso Kristo, para nagapadayon da. Agraya ay nagapadayon ng mga tulumanon sa anang mga ginbilin ng apostoles at sa makaron may nagapadayon paagi sa atong mga kaparian. Raya ra sa bilog ng mga tulumanon na ginapadayon na sa makaron. Bukod niya ang mga kaparian kundi may mga ginagamit man pero atong mahal nga Ginoo paagi sa balaan niya Espiritu sa pagtuman ko rayang mga tulumanon.
1: Amen.
3: Ang di karangani sa verse 3 sa sulod siyang 40 kaadlaw sa tapos ang iya pagkamatay nagpakita siya sa ila sa madamong mga beses kaya hindi mapanghiwala nga pagpamatod nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila nanungod sa ginharian sang Diyos. Ikaron, sa pagtipon nila, ginmandoan sila ni Jesus, hindi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon amay sa inyo nga ginasiling ko sa inyo. Si Juan nagpangbautiso sa tubig, pero sa pila ka adlaw pagabautisohan kamo sang sa bautisan kamo sa Espiritu Santo. Agroyon din niya ni ako nato niya ning ikwan ni kato sa atong santos ng Ebanghelyo, itawan sa dat otoridad niya magpangbautiso, pagipautisohan ng mga tao agod mangin sumugunod ka atong mahal nga Ginoo.
1: Amen.
3: Sa bautisohan sanda sa ngalan sa Amay Anak Espiritu Santo. Agloyon do mga tulumanon gaginbili ni Ginoong Hesus sa mga apostoles hasta sa makaron niya panahon.
1: Amen.
3: Agloyon don kung mabautisuhan yun kita ag mabato naton do balaan niya Espiritu, brothers and sisters, hindi naton pagpunggan natong kogalingon kundi ay sundon do kabuboton it balaan niya Espiritu. Amen. Ay pago naton masunod kapin kon nakita naton kay kita man ay nasayra man naton dumagain ang bukon pero importante ay hindi kita mag hindi naton igsupakon kada naman do mga tulumanon nga ginbilin katon itatong mahal nga Diyos para man kita ay giyahan na sa gihapon sa oras nga tanan, brothers and sisters.
1: Amen.
3: Ay kon aton ang pasundan natong kalibutanon nga mga pagkatawo kababot ara mga butanga hindi naton matuman ra nang kabubuton ko atong mahal nga Ginoo nga ginbilin iya katon ko una. Amen. Sa mga apostoles.
1: Amen.
3: Agri karayangan ni kung nag-abot man daya nga butang ay hambay kay ang Ginoong Hesus nga hugaton pero pag-abot ko ro mga kwan it balaan niya Espiritu wag kun sa jun katon edi karaya abi ay sa pagbautiso katon agri karuyon pagbautiso ay kun aton niya ning kwanondon ay niya nga sambilog ron nga kitagon ana it mahal nga Ginoo.
1: Amen.
3: Nga nagasunod kita sa kabuboton ni Diyos.
1: Amen.
3: Gani ron ay harama ka ron kung atong pamandungan daya nga first reading ay riba abikaton ay nasanay baga nga kat sa una nagaiba kita nagaiba katon do aton niya mahal nga Ginoo. Gani ron sa anang pagkayab ay rikaragi hapon no sa verse 10 no sang nagatangla pa sila palangit samtang nagapaibabaw siya sa hinali may nagtindog sa luyon nila na duha katawo nga nagabayo sing puti kag nagasiling sa ila mga taga-Galilea nga abala nagatindog kamo dira kag nagatangla sa langit ining Hesus nga ginkuha sa inyo kag gindala pa langit magabalik liwat sa muman nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagapalangit. Yan eh, brothers and sisters, hindi yun kita mag panbaga nga sa ruyon gapang magbota nga kung na matabi ay nangagasali kita para sabi man na halimbawa kung may mga na-assign ka ito nga mga pintutunan dito kapres mga kaparian sa atong parokya kung na matay pero aton ba yung makigmang horon may wala ba yung karun niya ay manay ratot amanay panbaga kung sinimago ni Silo medyo andang buot man nagasunod dito nga ni Ron ay medyo nagatangla gihapon kita sa langit nga saan ang kwan ni Ginoong Hesus kundi kita brothers and sisters magtinguha man sa pagpaambit kung ano rin maging paambit nga tulman nun ko atong Ginoo katon bukot nga saligang kita nga maruyon doon na kwan ay doon yang raton niya tumanon o kwan ay bukot sa tanan niya oras ay ruyon doon mga tao nga ginabutang katon nga magdumaga sa aton niya simbahan nga ni Ron ay kundi naton mo yun na medyo nagasunggod iba ka ron ay nagasunod kung sino yung na-assign na itong pari ay ito ay maro yun ay pero ay dapat antigo kita mag-adjust brothers and sisters.
1: Amen.
3: Ay ruyon do kabubot on it mahal nga Diyos nga ni Ron ay hindi kaparihas karayang mga tao nagatangda gapon nagatanaw kay Ginoong Hesus kundi haragon ganpadagan na norbalahan niya Espiritu sa kadisaya katon sa pagtuman kung mga butang na dapat naton obrahon nga kamayran sa atong makaigmanghoran. Agod na atong makaigmanghoran man ay madagaman sa anang ginharian ka atong Ginoo agin preparahan na nakita. Agod na atong makaigmanghoran nga rang wapagid nakakilaga ang agang randang pagkilaga sa pagtuman kung kabubuton ni Diyos ay andaman niya masunod bisan sa amat-amat lang, brothers and sisters.
1: Amen.
3: Sunod kita sa atong mahayag Ginoo kung ano mga tumanon. E kung namatay, kung kontra sa atong dugalingon.
0: Bro, madali yung bro. Apanuhan ni mo, o apanuhan ka abi, dapat mapanuhan man atong daya. Pero ana ba yung participation o papel it mga anghel, no?
3: Amen.
0: Hindi ba tagra tong pagtunda it anghel kay Mama Mary? Nga ikaw man na rong mga busog at mga pakatawo man at isang ka kung nga ngayaki, di ba? Di ba, anghel?
3: Amen.
0: Agro nagbalita, unang nagbalita man it dahil nga rin pagkatawo ka itong Ginoo Kristo sa ito sa Bethlehem, to sa turil nga to, hay, di ba, anghel man? Amen?
3: Amen.
0: Ay haram, di ka rin sa anong pagkaya, bay haram, ador, partisipasyon niya po, oh, dayong ka anghel nga rin, amen?
3: Amen.
0: Kung ginhambay ka to it mga it anghel nga to nga si Gabriel kay Mama Mary nga maron abiro oro yung unga nga ron abihay maron dumatabo maginharit imo it maginharit imo sa it kalibutan ay araw ginhambay mat anghel ka ray magal balik liwat sa amuman nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. So may propesiyat ay agiro anghel ay may propesiyat imo nga may second coming it ana, di ba? Brad Baeng, Brad Benor, di ba?
3: Amen. Amen.
0: May propesya eh. Ngayon yun ay, tandaan natin nga may second coming ta.
1: Amen.
0: No?
3: Pag-abot.
0: Parang ganyan nga, pero dahil nga rin nga, anang participasyon, o dahil nga rin nga, kung ato niya't anang kilagahon, ato nga batunon, bagi sa atong mga takipusoon, buksan natin do, oo, ato mga tigbusun para mabato natin nabalaan ng Espiritu, hay hindi kita magtagang.
3: Amen.
0: Siguro hay maintindihan kita natin do Ginoo pagi saan ang mga puong mag-interest kita kung mga puong in Diyos.
1: Amen.
0: Ay tagbago mong ginhambay nga to bro, ato nga sinunod agihapon ato mga katinangda sa sandag, pinamasahit kayo ayo kung sino pa ta sandag agto sa mga pari, but kung sa mga tao. Ay hambag taan it. Ambot ani ni Jesus gani hay sa ebanghelyo hay hindi ko tamana kang mapag-aywan una ginhabon man sa Juan 14 si usoron nga hindi ko man kang mapag-aywan nga ilo haron nga ni ro atay nga balaan ng espiritu. Amen.
3: Amen.
0: Ay ginhabon man di karengan nga rugahom it ana it mahayag Dios hay kaagit sa balaan ng espiritu ay una aron sa Juan una nga sa unang Korinto 12 tanan di ba mga gifts of the Holy Spirit.
3: Amen.
0: So, bagon haywa taghalin sa tao ro gahom gift of healing whatever hay tanan tay halin sa mga Dios through the Holy Spirit una. Amen. Sa unang Korinto 12. Amen.
3: Amen.
0: Gani sa ato mga kaigmanguran ngaron nga kaya ginastos pa at pamasahi katao pa it di yun nga kwarta nga istorya kong panabir ba ginakalisdan tanan tagali matao ay kabingon mga magugang nga ron ay siyempre ang mga unga taga-finance ka ron ay para makabaton at gahom halin sa mga Diyos patunan nga tanaton do Ginoo pagi sa anong balaan ng Espiritu. Amen.
3: Amen.
0: Pero tayo maintindihan kung iyan ka itong balaan ng Espiritu maintindihan kita natin do tanan hangtob ito sa aton nga tagipuson nga matuma natin do ginahambay ka ito at aton nga mahal nga Diyos. Amen.
3: Amen.
0: Oh, ako niya takatong dubalaan ng Espiritu, panuhan yung ulihin nga ra, bro. Pakulihin yun ang ra. Maski magplano ka pa it magain, no? Kung una, takay mo rubalaan ng Espiritu.
3: Ilikaw ko na na, bro.
0: Siyempre, vulnerable kita, nakapipiniinaw kita kung amat, it dahil nga nga, sa kita nga, saga ba ha? Ay, pero, kung una, katong dupresensya it mahal nga Diyos, halilikaw na kita sa kuhan. Halilikaw ta kita sa pag-ubrite siya ka. Moron man doon ko rin nga mga butang nga itong ginandong, moron dahil nga nga mga gusto natin na malikaw kita sa kung ano mang kapahamakan. Hey, matabo kita ron. Basta una ka to, gatoo kita, ginbato natin do ginuway, kung iya mo sa tingin puso, ay tanan do, kung ano rin itong ginapinino. Sa inyo rin mo kung ano itong pinino ay.
1: Amen.
0: Ano itong mga plano ay.
3: Amen. Amen.
0: Si Satanas mo lang ruwa ka sa'yo ka mga plano pero Ginoo sa'yo imo ka mga plano ngani kon kung saga ro na igiyahan ka tinanda pato sa tama o pugungan ka nanda nga hindi ka makomiter it saga. Amen?
3: Amen.
0: Ginahalimbawa ko malang doon ay may experience yun kung baya kuli kaya kung una kimudubalaan ng espiritu ay pugungan niya giting nana o ilihis maibat aro nakatabo ay di ba una sa verse 7 dahil nga nga inbasa mo kayo na bagulang bro nga una sa verse 7 nga rugatagana itaytanan nga hitabo sa atong kabuhi ay manahir akon nga ama sa langit.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ay sa magkaroon niya panahon kanyo pagkita mong pasakop kundi sa ating mga Diyos ay why mga the leader mga kinakilala mo baskog ng mga leader at kalibutan ay wapag ginaubra kundi kahalitan at katauhan, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Oo, ginahalitan o pamatay maroon ba lang ay magkaroon niya sa Pilipinas ay gakabuhi at mga leader ga gapaindis-indisyon kung sino kang darubukot purilon nag sinuro purilon.
1: Amen.
0: Oo. Ay, ang bagay, tanan man agos, purilon man ah. Ay, sa'yin man kita, kung dupuril ngayon ay, una ron sa kuwan ay, Exodus 20, versikulo 16, ay kababo makaroon ka panaksi para nga, oo, para sa masalbar do kahoyanan, nag matabunan do saga, iba. Amen?
3: Amen.
0: Oo. Ay, maroon doon. Siyamat ka bro, oo, siyamat kid.
1: May ako niyang brad niya, idugang. Nga kita nga rin nga mga inunga at ginuuhay dapat ay dependent na kita sa Diyos.
3: Amen.
1: Sa
3: Amen.
1: Diyos na kita magdependent. Hindi kita magdependent sa tao. Ayro gahom ang kapasidad at ginuo ang tao ay magayo taron. Inata kita sa ginuo magdepende agro yun ay maintindihan nato no magdepende sa ginuo kung nagabasa kita Biblia. Ato nung mapamagandungan niya harap tagalira gusto it ato niya ginoo nga sa ato niya pagpangabuhi. Magiging dependent kita sa ginoo sa tanan niya oras o ato niya kabuhi.
0: Sige bro, Bernardo, go ahead.
3: Sige bro. Nagsiguro bro, ay nakalay kadugang ko lang ay hambangin ni Mokina. Nga rotanan nga nagaplano ay ro aton ang mahal nga Diyos.
1: Amen.
3: Ro makagagahom. Nga ni Ron, wata kita kasayod kung nanor mga butang nga mag-aabot, nga magkakanabo, kundi dapat yata natong preparahan da brothers and sisters. Ipreparar tara atong dugalingon.

0: ay siguro maintindihan man ka itong may kagmanghoran ya bigay dayang naga manbaga nga manahin ro matabo man ka ng mga karaya pero riya ka itong mahangang Ginoo hindi pwede nga pabayan na nakita. Amen. Ay suno ka na iya imaw magasunod ka itong hindi na nakita ig pabayan brothers and sisters. So amen. Kung ano man do mga butang kinabo isalig naton sa atong mahal nga Diyos. Amen. Ay imaw ro makagagahom. Agni karayang ko bro agabo ganyan salamat.
1: Salamat mo bro. Sa atong nga second reading po na amira. Oo. Di ka na sa versikulo 22 episode 2 aro. Sa inyo paghiusa sa iya ginpatintog man kamo sing tingog upod sa iban na mangin isa kabalay sa diin ang Diyos nagakabuhi pagi sa iya espiritu. Ay kung ang Diyos ngayon ay nagkakabuhi pagi sa anang Espiritu. Amen?
2: Amen. Amen.
1: Ginbanhaw it God the Father si Jesus nagratong ka ginyubong iba ginbanhaw mo pagi sa balaan ng Espiritu. Amen?
2: Amen.
1: Ay na, ginhambay ni ano, ginhambay ni St. Paul. Para sa verse 19, sa verse 18 gali, it, Ephesians 2, oh. Tagi kay Kristo kita tanan mga Hudiyo kag mga Hintil sarang makapalapit sa atubangan sang amay sa isa ka espiritu. Amen?
2: Amen.
1: O sa isa ka espiritu. Ay, kabugay-bugay kita kung amat yan eh, makapalapit yan kita. Kung sinuro na ba, pari man imaw, pastor man imaw, ministry man imaw, whatever. Ay, kabugay-bugay ang katon, di ba? Amen?
3: Amen.
1: Ay, harang gani, pagi sa, huwag kita pag-agi kung kanyo pa eh. Pag-agi yung sabalaan yung Espiritu, ay pwede kita ka, ay babatian. It aton nga Ama sa langit, kung ano na itong gustong ipaabot ka na.
2: Amen. Amen.
1: Ay, hambayan ni Jesus, di ba? Hambayan na I am the way, the life, and the truth. No one can go to the Father except by me. 1:14, di ba?
2: Amen.
1: Mga niya ginaturan kita nga kung magpangamuyo kita ay sa aton nga intro, extra ka aton pangamuyo ay in Jesus' name.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: In Jesus' name, hindi kita magbuhi ka aton nga o magtapos ka aton nga pangamuyo nga uwa na aton himit lang do. Ngayon ko aton ginawa si Kristo ay
2: amen.
1: I am the way, the life, and the truth. Gani, amen.
3: Amen. Amen.
1: See? O si, may natugan ka pa ba, Benor?
0: Kung ato naming pamanduan po, rikaraya sa first reading kay ina ay nagkayab si Ginoong Hesus. Rikaraya sa second reading ay iyalon, imaw sa luyok atong mga Diyos. Sa God the Father, imaw nagapungko. Ngani ron, imaw mandon ay kung ano ratong ginampo, baga, hambang mga nikin, nga paagi kay Ginoong Hesus.
2: Amen.
0: Ay pagagi kay Ginoong Hesus, ay mapaabot na na kung ano ratong ginapangayo, makaroon niya panganahon.
2: Amen.
0: Pang-orason sa atong
2: amen.
0: Kabuhi, brothers and sisters. Ay kaina, nagkayabin mo sa first reading ito, makaroon ito mo nagapungko sa guyo ko atong mahal nga Diyos. Nga ni brothers and sisters, sa atong gilang nga masarang karang ikaw, Andy Karaho, nga sa kwan sa grasya ito atong mahal nga Diyos, pero atong gilang nga pagtuo, pagi sa pagtuo, ay maluwas kita, brothers
2: amen.
0: And sisters.
2: Amen.
0: Tuuhan natin nga paagi sa atong Ginoong Hesukristo, tanan nga mga butang ginampo naton, ginapangayo naton, mag-aabot doon kung kita nga mga tumuluo ay nagatuman kung mga buhaton kaginbilin katon ka atong Ginoong Hesukristo.
2: Amen. Amen.
1: Okay bro, ako man ha. Harapagin doon sa Juan 16, versikulo 12 hasta 15, ay mahaba biray halin sa versikulo 6 day rana nga babuhaton bayat balaan ni Espiritu. Basahon gyud gragod makatao katod giya baga ay may parte di grabe nga nagkaya bro Ginoo ay. Oo. May sa versikulo 12 ay may banamo pa ako nga inugsugid sa inyo ugaling hindi pa kamo sarang makahangop sini karon. Pero kung mag-abot ang Espiritu sa kamaturan, siya magatuy-tuy sa inyo sa buos nga kamatuuran. Kag ang iya ihambal, hindi iya. Kundi magasugid siya sa inyo sang iya na batian. Kag magapahayag siya sa mga butang palaabuton. Itang may mga prophecy, di ba?
3: Amen.
1: May mga, may mga, may mga, may mga, may mga, may mga,

0: Fishy dahil nga nga. Gaminsahe ba na, di ba? Amen? Unang sa 1 Corinto 12, unang tanong doon eh. Magahimaya siya sa akon kay siya magabaton sang akon inugsiling kagaya ini ipahayag sa inyo. Datongin pang buhian, nabatian na mong kimo Brad Binor, kinyo ni Brad Paeng, no? Sa atong mga kaparian, ay maundon. Medyo hindi kita magpati eh. Sino mo lang yan ikita o sino? Oo. Pero kagi sa balaan ng Espiritu, ay natawa na ito't limog ang kabuhi rupungit aton niya mahal nga Diyos.
1: Amen.
0: Ginagamit ito aton niya ginor, aton mga dila, aton mga bibig, aton limog.
2: Aton mata.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ara, ginhabal na na oh. Ang tanan ni Ayas ang amay akon. Kumakon mo ito ron oh. Ay kayo pakita matuo. Kanyang pagkita masalig, ang sinuang o tao nga natawo rin sa kalibutan na nagkayag at nagpunggo sa too it Diyos kamay.
1: Amen.
0: Iwa si Ginoong Hesus Kristo, ha? Amen? Amen. Kasimple-simple nga logic eh. Simple itang logic, oh. Ang tanan nga iya sang amay, akon. Oh. Gani, nagsiling ako nga ang Espiritu magabaton sang akon inugsiling kag iya iniipahayag sa inyo. O, di ba? Ewan naman doon sa ng, 1:14:26. Ima man nagpahandong-bundong, ima man nagaturo kinyo. Kung akong mga hambal. Amen?
3: Amen.
0: Haraman sa... Haman yan, ginpadayar balaan ng Espiritu. Ay, hindi ba? Ay, hindi man na pwede magbuhay man ako rin. May mga versikulo ginamahan si Jesus karon ay. Ay... hindi man ay mo mag-abot do mananabang man ako iya man ako ngani dapat man ay paano to man ako haman
1: magabalik
0: haman ay harara anang haba sa Juan 14:2-3 o oh. Bisanta sa uno siguro si Jesus nagsiling sa ila hindi kamo magpalibog kang magkatublag magtuo kamo sa Dios kag magtuman man kamo sa akon. Sa balay sang akot na may badamo nga mga kwarto kang magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako sini sa inyo hindi ako magsiling sini sa inyo kun hindi ini matuod. Tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo. Magabalik ako. Kagdalhon yu kamo agod nga kun diin ako
1: dito
0: man kamo. Confirmation kung ginambay itanghel sa first reading, di ba bro?
1: Amen.
0: Oo. Ginambay ni Jesus mabalik. Eh, may second coming kita na. Pero ano manami, nakara? Ayro ay ang promisa na da. Ang Diyos ano na promisa. May ginatiganat imong lugar gato ito sa anang ginari kama sa langit.
1: Amen.
3: Amen. Amen.
0: May kwarto it anak kita ito. Ang sa yung kita ko, una sa Revelations 21 siguro nga kung ano rin itsura at syangit, puro bugawan ito.
3: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wow, that gabi ito, puro gataadlaw. Amen.
1: Amen.
0: Ay, ginahambay ko malagda, nambay natong da, agurat na yung ma-inspire ba nga, masi sa mga pagbigod nga rin paghilibati natin, ang ma-inspire ba nga rin kada isa yung gato nga gapamati pa karun, kaya handumot na natin do mga bugay grasya, yung mga promisa, mga pum, sugo ang ginahandom itaton nga mahal nga Diyos para katuntanan, para
3: amen.
0: Sa bilog nga kalibutan,
3: amen.
0: Nagatuuman o ang makaroon, ay doon yung ginapromisa katun itaton nga mahal nga Diyos.
3: Amen.
0: At ginapabunyagan na kita, napabautisuhan kita, sangayon sa amay, amay, sa amay anak, ang Espiritu Santo. Ay gani, ay, nakatabuan makaroon do, sa ibang reliyon din, kita magmit lang ay, bukod at sambilog, bukod at napuguro ga pabautiso eh. Kapag-converter sa aday nga rin nga simbahan niya gintukod ka ato niya Ginoo.
3: Amen.
0: Million ta eh. Amen?
1: Amen.
0: Million ta. Ang mga dayag ko, tanga mga manggaranon, ang mga nasyon, hayaman kita. Huwag kita ginasaligan ka na, maalin pa kita ka na. Masaling pa kita sa gobyerno, masaling pa kita sa resources ka ato niya nasyong Pilipinas. Eto kung saan upata, sa Ginoo na ta kita. Amen?
1: Amen.
0: But paing ba si may mong mga closing statements yun na, o, oh, kaliho?
3: Ay, kung iya, takitabi, Brad, sa Ginoo.
1: Okay.
3: Ay, abo-abot ang transformasyon ka aton nga pagpangabuhi ron. Ay dahil gatubo katon ro Diyos nanon niya nga pagiya, haya obra nato ng mga butang nga nakakatao it doon niya inspirasyon sa atong isigkatawo dahil una ratong pagkamapinubuson, una ratong pagkamabinuligon, una ro ato niya pagtagupangod sa mga kinangyanon it ato niya mga igmangod kabahubahot aron nga buli para sa transformasyon it aton nga kabuhi. Agumpisa niya naton ro transformasyon it atong kabuhi sa aton niya nga nang sarili. Hindi kita magtanaw sa pinakamagapad niya porsyon. Ay kung kada isa ka ato na ipamantaw, transformasyon, it aton nga personal nga kabuhi, ay kabaw-bawot ang kontribusyon ron. Kontribusyon sa atong gobyerno, kontribusyon sa atong isigkatawo, kontribusyon gid sa kagawasan itanan.
1: Amen.
3: Ay, siguro, Brad?
0: Agmed, ay, masyama din, bro. At mahimo natin doon, mahimo natin talaga mga madayon niya butang. Pagigihapon sa balaan ng Espiritu. Pag-inihapon ni Jesus ay asa sa katapusan na iba nagigita. Asin ka tingka kita ay tao, no? Ranang Espiritu ay ipanauna na, panupod na na, ag mga iba, agamhanan ng Espiritu. Haratang Espiritu, Espiritu mga nagigitang tao nga, nanabi ay makatagay ang ito ay dengarang
3: Espiritu at makahilong ilim nun?
0: Espiritu,
3: makahililong ng ilim
0: nun. Agwa di pataranta, ay huwag kita, dugang kita. Ay, dahil natin yung prioridad, doon ang presensya at ato niya Ginoo, pagi saan ang balaan niya Espiritu, amen?
1: Amen.
0: Klaro, ginamban ni Saint Paul ay. Dahil aron ka palapit ka ato, asama ato sa langit, pareho kay Jesus, ito, temo sa to, ato niya, and the Father, amen?
1: Amen.
0: Siguro agad maging bugos, bro. Raton nga, maging bugos, kid. Raton nga, presentasyon mo kang pag-isa rin programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Palihog, bro. Last time nyo ni Brad Paeng, bro, pangamuyo sa mga tumuluo. Palihog.
1: Mangamuyo kita sa labing hinigugma nga mga utod sa Ginoo sang himaya. Si Jesucristo nga bisan ginkuha siya sa aton sa iya pagkayab sa langit apang padayon nga nagaupod sa aton tub-tub sa katapusan sang panahon. Ro aton nga sabat, dalha kami sa imo ginarian o Ginoo.
3: Dalha kami sa imo ginarian
0: o Ginoo.
3: Para sa bukos nga simbahan, agod niya ang Espiritu Santo nga ginsad ni Kristo sa aton magtuytoy sa tanan niya pagpanaksi na nungod kay Kristo kag sa iya minsayi naga pangalaba kami.
1: Dalha kami sa imo ginharian o Ginoo.
3: Para sa tanan nga manugdumala sang aton pungsod, agod matuytuyan sila sang Espiritu ni Kristo sa pagdumala sing may kaalam kag kaligon sa Espiritu sang paghigugma kag pagalagad naga pangalaba kami.
1: Dalha kami sa imo ginharian o Ginoo.
3: Para sa mga imol kag maluya, kag para man sa mga napaslawan kag nawad-an sing paglaom, agod niya ang Espiritu sang mahimayaon nga si Kristo, magadala sa ila sing mga tawo nga makabulig sa ila sa pag-apin sang ila kinamatarong naga pangalaba kami.
1: Dalha kami sa imo ginharian o Ginoo.
3: Para sa sining programa, agob niya ang tagsa sa amon mangin matutom nga saksi kag minsahiro sang kalipay paglaom kag paghidayat ni Kristo naga pangalaba kami.
1: Dalha kami sa imo ginharian o Ginoo. O Ginoo Jesucristo, hari sang himaya, buligi kami sa atubangan sang imo amay. Kabay nga iya ipadala sa amon ang imo Espiritu, agod nga iya kami matuytuyan sa pagpanaksi nanungod sa imo, nga nagakabuhi kag nagahari sa tuo sang Diyos nga amay, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
3: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ang para sa aton niya healing and salvation prayer nga may mahod namon kay Kristo, nagaom nagasalig kami makaron nga ribakanto nga nagpartisipar sa ray programa nga pagisaray nga salvation and healing prayer na to na nagakumpisa rin baga kamo ag pero wa pa ay dapat magkumpisa rin nagunan to ay ninyo kami hibaso tinato ni baso rin ginoo nga pinangamuyo man na si Brad Book so man ba nag man ako gamayad ay magkumpisa rin kita rin kung wa pa kita gamayad. Amen.
1: Amen.
0: Pero dahil nga rin healing and salvation prayer halin da sa balaan niya kasulatan sa Exodo Kapitulo 15, versikulo 26, halin sa Salmo 103, versikulo 2 at 3, ag halin sa Jeremiah, Kapitulo 17, versikulo 14. Amen?
1: Amen.
0: Ani kung magpaubos kita makaroon, katong kaugalingon, paubson natin aton nga bagatsagon, oo, atong tagipusoon, inusuhan natin atong mga saga, ay mabaton kin natin, puro dahil nga rin nga pagmayad ko atong mga bagatian. Amen?
1: Amen.
0: Inaniyugang namon, nga kung sino nga pamati makarong may bagatian buhitan niya natin datun nga kung sino nga party katong gawas sa bugos nga pagtuo pagpaubos at paginusog ay magsunod kamukamon. Amen?
1: Amen.
0: Kung may iba mga member at pamilya una nga nagabagatian ay pati sino ay buligan natin buhitan natin anang party kagawas yung may masakit magsunod kamukamon sa pangamuyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen.
0: Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me.
3: Amen, Lord.
0: I ask you to take away my sickness,
3: yes,
0: infirmity,
3: Lord.
0: And pain,
3: yes,
0: and Lord. Restore me to health.
3: Amen, Lord.
0: Heal me, O Lord,
3: yes,
0: and
3: Lord.
0: I shall be healed.
3: Yes, Lord.
0: Save me. And I shall be saved.
3: Amen, Lord.
0: For thou art my praise.
3: Yes, Lord.
0: I trust in your power and grace.
3: Yes, Lord.
0: That sustain and restore me.
3: Amen, Lord.
0: Loving Father, touch me now.
3: Yes, Lord.
0: With your healing hands. For I believe that your will is for me.
3: Amen, Lord.
0: To be well in mind, body, soul, and spirit.
3: Yes, Lord.
0: Lord Jesus, I come before you.
3: Amen, Lord.
0: Just as I am.
3: Amen, Lord.
0: I am sorry for my sins.
3: Yes, Lord.
0: Please forgive me.
3: Yes, Lord.
0: In your name, I forgive all others for what they have done against me.
3: Amen, Lord.
0: I renounce Satan, the evil spirits, and all their works.
3: Yes, Lord.
0: Yes, Lord. Have your way. We trust in you.
3: Amen, Amen. Lord.
0: We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor are yours forever and ever.
1: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Kabay pa. Batsagan niyo rin pagbuong pagmayad katon katong nga batian it aton nga mahal nga Diyos.
3: Amen.
0: So di ka rin kami siguro, ano, ang salamat kin sa atong nga technical partner. Sino atong partner, mga bro? Ay, salamat din kay Totong Regis. Salamat din, bro. O sa mga iba ni Bugamon, salamat sa bilog management and staff in Radyo Todo sa Kalibo kay Katodong papamuno ni Katodong Idol Jonathan Cabrera. Ay bato, aminin nyo sa hindi, kabahay nyo na kamo. Kunay nga rin anang pagpadayon ko anang trabaho itaton nga mahanga Diyos pagi sa balaan ng Espiritu, pagi sa mga facilities at Radyo Todo sa Kalibo. Salamat ninyo tanan. Kabay nga binisyonan kita at aton nga mabuot gid, mapinalanggaon, mapinadawaron, nagabuong igaton, duka makagahom nga Diyos ang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Salamat ninyo, bro.
2: Salamat
0: ninyo tanan, may imangod naman kay Kristo.
2: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanilang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae.

0: lang katodo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Somethon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Somethon Gold Coffee Mix.
0: Somethon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Somethon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Somethon Plus Gold. Sigurado ka dito. Somethon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agro-white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae. Todo Reggae.
7: Yes, high vibration. I know what that one more one already, right?

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Payadayad nga hapon, probinsya Itaklan, no, sa tanan nga mga tagpagamati, no, ang nagasubaybay sa Radyo Todo 88.5 Aklan Adlaw at Domingo, May 17. Ako rin yung alagad, Brother Don Manikan. Ibahan naton si Sister Casey Casquejo. And of course, no, raton nga utod man sa Ginoo si Brother Errol Pariñosa. Kami rin inyong alagad, hararo inyong programa, The Voice of Hope. Agkaibahan nyo kami mga hinigugma, umpisa it alauna it hapon, hasta it alas dos, makaron nga hapon at law it Domingo. No, kakatapos yamang it mga panimbahon, it aton nga mga kasimbahanan. No? And I believe, ro aton nga mga kauturan, especially yes, sa Banwa at Kalibo, some families after attending a worship service would go to the restaurant, no, para magkaon it panyaga, no. So kung nagapamati ka mo ag nagasubaybay sa aton nga programa, no, mayad ayad gid nga hapon ag kabay nga hindi nyo kami pag-aywanan, no, dahil sa inyo mga hinigugma, kung naman nagapadayon kita sa raya nga kausa, ay dahil man nga kinyo, no, kinyo nga mga tagpagamati, kinyo nga mga avid listener. Gabi yung gid makaroon, no, si Auntie Minerva ay nagapamantawon sa aton. Bisan sanday Nanay Renny Tan, no, na sa may Fulgencio Balete, no, si Tatay Victor, no. Sanday Auntie Rica Babes, no, Rica Forte, una sa may Tangalan. Sanday Manong Lu, no, una sa Tangalan, nagapamantaw ka aton. Kamuro aton nga pinaguhugutan it inspirasyon mga nigugma kung haman nagapadayon kita sa raya nga kausa. And of course, no, sa grasya at Ginoo, ag of course, ginarecognize gid naton pirmi, agwa naton ginakalipatan sa pagpasagamat, rokaawan it aton nga CEO, president it aton nga Radyo Todo, si Sir Jonathan Cabrera. Sir, mayad-ayad nga hapon kimo, agkabay pa nga padayon nga pakamayuhon it aton nga Ginoo, pero inyo nga rang istasyon, dahil kamo man, no, may you have a cause also why you are establishing this kind of establishment or career, no, dahil may vision man kamo nga magbulig, no, sa aton nga pungsod, labi na gid sa pagpagapnaag it tama nga impormasyon. Nga ni rong Radyo Todo 88.5 Aklan hay numero 1, no, iya sa probinsya it Aklan. Ang suno sa survey number 4 sa bilog nga Western Visayas, no, sa pagpaabot or sa ginasaligan nga istasyon when it comes to ginasaligan sa kamatuoran, no. So salamat gid Sir Jonathan, no, ag of course si Ma'am Sol Cabrera, ginaabi-abi man aton raton nga station manager, ag drutanan nga bumubuo it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan sa aton nga mga technical team, no, nga naga-assister gid katon, abo-abo gid nga sagamat, no, hindi mapuuntat ro aton nga pagpasagamat kinyo. And of course, no, ro grasya gid, no, it Ginoo, because all these things that we do, no, it's all because of the grace of God. Agbisan nga ni sa aton nga pagtuon baga mga hinigugman, no, rong kaguwasan ro aton nga kaguwasan, rong salvation, rong gift of eternal life, it is also the grace of God. So everything that we do para sa Ginoo, no, even this very time nga ginaalaw kita it Ginoo nga makapamati, makapamagandong sa anang pulong, it also speaks of the grace of God, no. Aga doon ro manami baga sa aton nga Ginoo mga hinigugma, rong Ginoo it Biblia. Dahil tood man Brother Errol ag Sister Casey, no, kung ginatunan ni mo ro Biblia, there's only one Jesus Christ, no, but there are many other fakes, no, fake nga Jesus Christ. Imo nga niron, we are very specific and very particular sa aton nga ginatudlo iya sa aton nga rang pagpamagandong, no, pagapnaag it pulong it Ginoo sa ere. We are very particular da nga ro atong ginatudlo iya ginapaabot kinyo is the Jesus Christ of the Bible. Okay? Dahil doon malang mga hinigug marong matuod-tuod nga manluluwas nga makaguwas katon, wagon it iba nga pinaagi. As the Lord Jesus Christ himself said, no, and many times nga ginapaathag naton sa aton nga mga tagpagamati nga sabi ni Jesus Christ, number 9, I am the way, the truth, and the life. no man cometh unto the Father but by me. Welcome si Uncle Ner de la Cruz, no, nagapamantaon gaton. Good afternoon to all brothers and sisters kay Kristo. Medayad man nga hapon Uncle Ner, agkabay parong paghidait it aton nga amay hay una gid kimo ag sa inyong bilog nga pamilya. Sir Casey, can you please lead us to an opening prayer? Okay, thank you Sister Casey, no? All right. So, makaron mga inigugma, no? Tinion yung man naton sa pagpamagandong itpulong it Ginoo, as we have been mentioning every time that if the reason only is to come here and tell our stories, no, we should not be here. Mga inigugma. Wa kita it mayad-ayad nga istorya sa aton nga kabuhi nga pwede naton ipabugay, no, sa inyo. And the reason why we're only here is because the story of the Lord Jesus Christ is worthy, no, nga mabatian itanan dahil imo gamang raaton nga manuluwas. And interestingly, no, raaton nga pag istoryahan makaron mga inigugma ay buo naton sa raya nga pagamangkutanon paagi sa raya nga pangutana, no, why the Bible over other belief system. Haman ba mas tuuhan naton, haman mas masaligan, haman mas matibay gid nga tun-an naton ag tuuhan naton ro Biblia kaysa sa ibang mga sistema it pagtuuhan sa ibabo it kalibutan, no, nga masami nga ni sambag ni Brother Errol, there are about 4,000 or 3,000 religions in the world. How many is that, Brother Errol?
1: 4,200.
0: About 4,200 ka mga religious system sa arang kalibutan, no? Agaman, out of those thousands of religion, themselves claiming to be truth, haman, ginatuuhan natin ro Biblia, no? Doon ro mga pagamangkutanon. And before we proceed, no, mga inigugma, I'd like to quote a verse here sa 2 Corinthians chapter 4, no? Verse number 1 to 5. Daya rung mga naging sentimiento ni Apostle Pablo kung naman ginawali na rupulong it Ginoo rung ebanghelyo ni Jesus Christ. Amaya, therefore, seeing we have this ministry as we have received, we faint not. So mga inigog maruharang nga ministeryo ay napasa man lang man katon. Napasa kay Apostle Paul, pinaagi kay Jesus Christ, no? Agambang ni Apostle Paul, ginahimo nana, agway mo nag-faint, way mo nag-kaguya, way mo nag-untat, no? Imo nga ni hamba natong gaina sa aton nga pagtuon ito sa church, no? Okay lang rumagaoy kita, okay lang minsan ma-discourage kita, pero sa pihak it discouragement, sa pihak it kabudlayan sa ministry, nagapadayon, no? Doon ang hamba ni Apostle Paul, therefore seeing we have this ministry, we have received mercy. Nakaangkon kita it kaguoy, no? We faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, not handling the word of God deceitfully. So kita mo mga inigugma, even the apostle himself was very careful in handling the word of God. Because even so, he is very passionate sa pagwali it may nga balita or it ebanghelyo ni Kristo, pwede gahapon imo madaya, no? But by manifestation of truth, commending to ourselves to every man's conscience in the sight of God. So, raya galing nga kamatuuran, mga inigugma, is a manifestation. No? Manifestasyon. Rong kamatuuran. Nagsinuro nag-manifest ka ra? Of course, the Holy Spirit. Dahil imaw iyaro na aywan para mag-minister, no? Para magtuuro tawo sa Diyos. And take a look at this, mga nigugma, verse number 3. But if our gospel be hid, no? Kung amro-amon ko nung mayad nga balita, dahil doon yung gospel nga ginaibig sabihin, good news, no? The death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. But if our gospel be hid, kung natago man rayang mayad nga balita, ba ni Apostle Pablo, natago raya sa mga nawala. It is hid to them that are lost. Ag sinor responsable, mga hinigugma, who is the responsible guy, no, nga nagakubli sa kamatuuran nga hindi makitaan it kaabuan. Verse 4, in whom the God of this world, oh, may Diyos ruharang kalibutan. And even if God is still on his throne, no, ginapahayag ni Apostle Pablo nga may Diyos, nagaako nga Diyos na gusto mag-agaw sa trono it Diyos, the God of this world, Satan, no, hath blinded the minds, no, mga niron 4,200 religions in the world. Aman ba ga? Because may responsable karon, ginabulag it kaaway. Of them which believe not, rowa nagatuo, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Haman ginabulag kuno ni Satan, dahil basi pagamang mahangpan nila rong kamatuuran. So you see, mga inigugma, agiya sa Pilipinas, ay especially ro aton nga political climate, huwag kita kasayad kung sino gidrugambag it kamatuuran. Imaw man ron sa gospel, mga inigugma. And verse number 5, kaya nga hambang ni Apostle Pablo, yes, Satan could blind those who believe not. So what we do? We preach not ourselves, but Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ is the light, mga inigugma. Imaw gamang rumakabukas sa mata, itawo nga bulag sa pagtuo. For we preach not ourselves but Christ the Lord, and ourselves your servants for Jesus Christ. So kita ya, no, si Sister Christy, si Brother Errol, wa kita nagapabugay sa aton nga mga nasayran, no. We are humbly proclaiming and preaching dahil nga ni ambay naton nabaton yamang manaton rong kaguoy, ginapasa manaton rong kaguoy nga aton nga nabaton. Ang kabay pa, no, paagi sa rayang programa, mga nigugma, The Voice of Hope, no, rong limog it pagaom, rong boses it pagaom, makahatod kinyo it matutuod nga pagaom nga pinaagi sa pagdaga naton it Ebanghelyo ni Kristo, mabuksan ro aton nga mga mata. Doon ro aton nga pangamuyo, mga nigugma. So, let's go and proceed sa aton nga pagtuon, no. Why? Haman gid ba? Haman and up to this time, abo gid nga mga tawo ro nagatuo sa Biblia. As a matter of fact, no, no, there are a lot of believers who have shed their own blood, no, protecting the word of God. Mga nigugma, ginpanginmatyan raya it pila ka mga tumuguo sa mga nagtaliwan nga mga dinagon, especially sa ginatawag nga dark ages, para lamang, no, kaya it Diyos nga ipreserba rong ana nga pulong, no, without men. Pero ginpili it Diyos nga gamiton ro tawo, may partisipasyon ro tawo. Nga kaya nga ni gapasagamat kita, mga nigugma, nga naabot sa aton nga panahon ro Biblia, ag dahil may Biblia kita, may kamatuuran kita, mga nigugma. Pero haron nga ni may problema kita nga ginapangatubang, may personalidad behind sa raya nga kausa nga gusto bulagon man ni Satan o mga tawo, agod hindi sanda makakita it kahayag. So, if you are a believer right now, if you are believing the Lord Jesus Christ and your Lord and Savior, and you are claiming to be saved, you're claiming to have received the gift of eternal life, no, praise the Lord. Hallelujah, mga inigugma. Pero may responsibilidad kita, agduin man ro aton nga encouragement nga buligan ninyo kita, no, magbuligan kita sa pagpagapnaag iti Ebanghelyo ni Kristo, agod mas maabo pa ro aton nga maabot. Imo ani ginahikayat naton ro aton nga mga friends, ro aton nga mga utod, no, please share, no, i-share naton ro aton nga live feed, no, for this reason only. Okay, all right. So why the Bible over other belief system? Oh, Brother Errol, what can you get from the Word of God? Why do we believe, no, the Bible over other belief system? What's amazing about the Bible over other belief system?
1: ask Sister Case to go to John 11, 25 to 26. Mom and I was a Sunday school. As a reminder of that, we do not believe in a system. We believe in a person.
0: Amen.
1: But I will read 2 Timothy 3, 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God. Okay, so ibinigay ang Panginoon, ibinigay ang inspirasyon niya sa scripture, sa aklat, written word, and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction in righteousness. God did not give a book to show how great He is only. God gave a book for us so it can be profitable for us.
0: Amen.
1: In the Old Testament, the Lord declared that His ways and His thinking is higher than man. And the way that He revealed Himself is through Scripture, sa pamagitan ng Kanyang salita. And the reason why this is given, verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. How do you know how to do good works? I remember friends in the past saying, I'm trying to do the right thing. But how will you know to do the right thing if it's not the right thing according to God?
0: Right. Yeah.
1: Ang sagot, ang salita ng Panginoong Diyos. That's Amen. The only way how you know what is right unto God. And to also explain that as Bible believer, naniniwala kami sa isang persona, not a religion or a system. Isa sistema. And I ask Sis Casey to read John 11, 25 and 26.
2: Amen. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
1: So, ibinigay ang sagot sa Martha, the sister of Lazarus, who Jesus Christ just moments after resurrected from the dead. And then she said, well, I know that you are the Christ, the Son of God, but the Lord told her very specifically that He's not just the Savior, the Redeemer, but He is in fact the resurrection and the life. Yung buhay na walang hanggan sa Bible believer is a person. That is something that religion can never give.
0: That's right.
1: At yung pangako ng salita ay pangako ng Panginoong Diyos. He that believeth in me, although he were dead, yet shall he live. Hindi kailaman pupunta siya sa infierno if you believe in Jesus Christ. You see that? You do not believe in a system.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: O Tatay?
2: Mindoro. O po'y nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M

Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan,

0: at sa buong mundo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

push me, and then just touch me, till I can get.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-rice ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: love. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
0: na vara. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lahat mga kapatid, muli po, mabati sa inyo ng napakagandang hapon ang inyong mga kapatid para po sa ating programang Kersyon. 88.5 FM ng Radyo Todo, ang radyong kaibigan natin, kaibigan ninyo. Okay, at nakasama po natin sa oras na ito.
1: Makakasama natin sa oras na ito ang ating nagigitingan na mga preacher ng PFCC-15 Aklan. At papabatiin natin ngayon sila pag sila na magpakilala. Go ahead.
2: Praise God. At isa pa pong mapagpalang hapon sa ating lahat at sa lahat po na sumusubaybay sa himpilang ito at sa programang ito na ating dakilang Yahweh Sadai. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ray Ruiz po.
3: Praise the Lord. At sa oras nito, mga kapatid ko sa Panginoon, isang pinagpalang hapon din po, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Sa mga oras nito, mga kapatid, ay kami po inyong makakasama sa isang oras. At sa oras nito, mga kapatid, ako po inyong lingkod, si Brother Arfel Bonifacio. Nawa po ay lahat po tayo ay magkaisa, sama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos.
1: Amen. At sa pangalan po ng ating mga kapatid sa technical side, yung ating co-pilot dito, si Brother Jonathan Brother, yung ating mga kapatid, si Brother Dingdong Rubiso and Brother Reggie Plasio. Sa pamatnubay pa rin po ng CEO ng Radyo Todo, si Brother Jonathan Cabrera and ang ating SP, Jupiter Galinero. Ang inyo pong lingkod, bumabati na magandang hapon, ang inyo pong kapatid, Brother Rolly Bunyon. Samahan po ninyo kami at siyempre, nakagawian natin bago dumako sa anumang uri ng gawain ang tayo po lumapit sa kanya, humingi ng gabay at patnubay at tayo manalangin. Pangunahan tayo ng ating kapatid na si Brother Ray.
2: Praise God. At tayo po ngayon ay lalapit sa presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, Ikaw ang aming dakilang Yahweh El Shaddai, ang Diyos na higit sa sapat at ang Diyos na patuloy na nagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa oras nito, O Diyos, sa kalakasan na kaloob mo, sa masaganang biyaya, Panginoon, na patuloy po naming naranasan mula sa iyong kabutihan. At salamat po muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin ngayon bilang yung mga lingkod na magamit, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala sa pamagitan, O Diyos, ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Dalangin namin, Ama, na kami po ay iyong samahan sapagkat naniniwala po kami sa sinabi ng iyong mga salita na kapag kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Sa iyo umaasa at hinihiling po namin na patuloy mo, Diyos, na pagkalooban kami ng karunungan na mumula sa iyo ng mga sariwang kapahayagan, Panginoon, na mula sa iyong mga salita.
1: Amen.
2: Bilang tugon, Ama, sa lahat ng aming po mga pangailangan dahil alam po namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ang kasagutan sa lahat ng bagay, Panginoon.
3: Amen.
2: Ito ang magbibigay sa amin ng liwanag, Panginoon, sa mga agam-agam po namin sa amin pong buhay. At ito po ang maging daluyan ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman sa pamagitan, O Diyos, ng pagsunod sa iyong mga salita. Kaya samahan mo po kami sa loob ng isang oras at hayaan mo maging ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa hapon pong ito ay abutin mo rin silang lahat ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay at hayaan mong dumaloy sa kanilang buhay, Panginoon, ang iyong presensya, ang kagalakan at ang lahat ng minimiti nila sa buhay, Panginoon, ngayong hapon ay magkaroon ng kaganapan. Salamat po at pagpalain ang iyong mga salita na siyang amin pong pangninilayan, Panginoon, at nawa ito ay maging sariwang pagkain ng amin pong kaluluwa, Panginoon, upang matapos ang programang ito, taglay namin ang panibagong sigla at kalakasang espiritual, Panginoon, upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Salamat po ng marami at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
1: Amen. Amen. Purihin ka, O Diyos. Praise God. Wala.

0: Yes, magandang hapon muli sa inyong lahat mga kapatid. Muli po, narito ang ating programang El Shaddai dito sa Red Radio Todo sa ng 88.5 FM, ang radyong kaibigan ninyo. At balikan natin uli itong ating mga kasama. Okay, good afternoon uli, Brother Ray. And Brother Arfield. At bago tayo dumako sa pagbabasa ng ating mabuting balita na pagkukunan natin ng aral sa hapong ito, gusto ko lang muna batiin at pasalamatan yung ating mga kapatid na nakikinig sa atin at lagi naman nakikinig. Hindi lang basta nakikinig kung hindi nagtumutulong pa sa ating gawain. Yung ating council, ilan may council natin? Web 6. Sino ba yung ang coordinator natin ngayon? Sister Annabel?
1: Annabel Gaspar
0: po. Annabel Gaspar. At sino pa?
1: Sister Elsie Abaw.
0: Oo.
1: Brother Jeannie Palco.
0: Oo.
1: Sister Nelia Romy.
0: Mm-hmm.
1: Sister Elma Romualdo. At mm-hmm. saka si Sister Chari Gallinero.
0: Mm. Sister Chari, medyo masaya siya ngayon dahil mukhang nakalabas na yung kanyang mother na hospital. Okay, ganun talaga ang buhay. Minsan may mga dumarating na mga problema, pero hindi naman actually problema yan. Ang problema, nagiging problema lang pagpoproblemahin natin.
1: Amen.
0: At gusto ko rin batiin at pasalamatan yung ating mga kapatid, Sister Maria Rodelia Almalbes, Sister Mimi Anto Masigon, Sister Evelyn Noblesa, Sister Charlene Noblesa Brantley, Sister Erling Cipriano, ito yung coordinator ng Bacau, si Brother Noli Galan ng Boracay. Good afternoon po sa mga taga Boracay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Si Brother o Sister Dayon Dagaspar. Ano ni Sister Annabel to?
1: Nanay po yan ni
0: Sister Annabel. Nanay niya. Sister Dailin. Sister Nelia Fernandez. Sister Rosario Lorio. Sister Anita Francisco Analisa Sabay. Kaano-ano ito nung ating preacher?
1: Mabuting may bahay po niya yan, Brother Richard.
0: May bahay ni Brother Richard. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ganon din Sister Susan Manuel, Sister Jeverlyn Naclarite, Sister Susana Palco. Ito yung coordinator ng katedral. May bahay ng ating kapatid na council, si Brother Ginny. Ganon din, sama natin sa press, Sister Aurora Carpio Carmelita Rentillo, si Ana Maria o Ana Marie Anto Ernesto, Brother Nilo Incognito, napakasipag din itong ating kapatid na ito, Sister Geraldine Aguirre. Sister Geraldine Aguirre, parang pamilya din sa akin to. Sino to?
1: Nanay po yan ni Sister Belrose.
0: Nanay.
1: Nating youth.
0: Taga Santo.
1: Taga Nabitas na Bansya.
0: Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Luisa Ikawalo, Sister Stephanie Anto Texon, Sister Lisa Garcia. At yung iba pa, sige, batiin ninyo yung isama natin sa prayer, yung ating mga kapwa preacher, banggitin nyo na.
1: Yung ating kapwa preacher, Brother Rolly, Brother Arpel, ating kasama ngayon, si Brother Arpel Bonifacio, Brother Richard Sabay, Brother Alan Rosales, Brother Randley Solano, at siyempre ang inyong abang lingkod, Brother Ray Ruiz. At bago ko makalimutan, Brother Rolly,
0: mga announcement, magiti mo na.
1: Napakahalagang araw po pala ngayon kasi 57th wedding anniversary pala ngayon ng parents no nila Sister Chari Gallinero.
0: Ating council.
1: So, isang mapagpala po na hapon sa inyong lahat and happy 57th wedding anniversary po kila Nanay Biuli De Los Santos.
0: Bira na yung maabot ng 50, di ba?
1: Opo.
0: Yung iba nga, buti nga, maabot ng isang taon.
1: So ngayon po, ay kanilang 57.
0: Oy, may kakasal din tayo, ha? May kakasal tayo.
2: Amen.
1: Sa araw po ng Sabado po yun, May 23, ay mayroon po tayong ikakasal na ating mga kapatid, no? Na member po yun ng mga Youth for El Shaddai. Ito po ay binabati rin po namin. Congratulations sila Sister AR at saka si Brother Oliver.
0: Nawa, congratulations nga. Okay. So, anyway, ano man tatawag natin doon? Congratulations. No? Sige, yun lang ang magpagbati sa mga ikakasal. Best wishes.
1: So, welcome sa matahimik na buhay.
0: Oo. Ayun, kasama natin dito. Hanggang ngayon, wala pang asawa. Hindi ko alam kung anong plano nito sa buhay.
1: Sa sunod yan, siya na yung babatiin natin.
0: Anyway, sige, tayo. May babatiin ka, Brother Arfi.
1: Mayroon pa pala Brother Uli, rito na ano, na mga announcement na sa araw po ng May 24, araw po yun ng Linggo, ay mayroon pong gaganapin, no? Ininbitahan po namin kayong lahat na dumalo sa 27th Thanksgiving celebration ng Banga Chapter po, no? Sa araw po yun ng Linggo, May 24. So next week na po yun, magsisimula po ang programa mula alas 10 hanggang alas 4:30 ng hapon, at ang venue po ay sa St. Joseph Spouse of Blessed Virgin Mary Parish. Doon po yan sa Banga, Aklan. So sa araw po ng Linggo ay inaanyahan po kayong lahat sa 27th Thanksgiving celebration ng Banga Chapter. At siyempre sa July 6 po, 2026, mula alas 8 ng umaga
0: June 6, 2026,
1: okay. No? So mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ay mayroon po tayong gaganapin sa na Manti Diocesan Mass and Healing Rally. At ito po ay gaganapin sa APSTA Center, dito po yan sa Kalibo. At siyempre yung ating banal na misa ay pamumunuan mo ng ating spiritual director, Reverend Father Bal Nalangan, sa alauna hanggang alas 2 ng hapon. So yun po yung ating mga activities na dapat po nating antabayanan, at inanyahan po kayong dumalo sapagkat ang lahat ay natutugon sa panawagan ng Diyos ay hindi po magsisisi, dahil bawat pagtugon at pagsunod natin sa Panginoon, mayroon niyang kaakibat na biyaya at pagpapala.
0: Amen. Amen. Okay, at dadako na tayo sa pagtunghay ng mabuting balita. Malibang mayroon kang babatiin, Brother Arfil, go ahead muna.
2: Ayan, at sa orasyon ito, binabati ko lang po ang aking po mga kapatid doon sa Puis Chapter, Sister Myrna Qualis, Sister Thelma, mga kabataan, at ang aking po mga kasamaan sa Junior Choir po ng Digiya. Sa lahat pong nakikinig at nanonood, ay binabati ko kayo lahat ng magandang hapon sa inyong lahat.
0: Okay, gusto ko lang linawin. Ano ma, magkakaroon ba tayo ng yung mga young at once na dancer sa diocesan mo?
1: Meron
0: ano?
1: Po, meron, sasayaw po sila.
0: Ah, okay. So dumalo kayo para makita nyo yung mga, makita nyo na minsan eh, yung minsan ni naging bata, sasayaw sa inyong harapan para sa Panginoon.
1: Amen. Amen. So excited niya po muli sila na magpagamit sa ating dakilang Diyos. Eh, siyempre, ngayon lang sila nabigyan ng pagkakataon na sumayaw para sa Panginoon at their age.
0: At saka meron din tayong mga kabataan, mga, hindi lang mga kabataan, bata talaga, paslit, na sumasayaw. Kanina nakita ko nag-practice yung mga bata. And then, I'm so blessed pag nakikita ko na yung ating, yung umiindak para sa Panginoon, yung batang bata, yung dalaga na dalang yung mga dalaga, tsaka talaga makikita nyo talagang ang sisigla nila. And of course, alam po ninyo, kaya ini-insert natin sa ating programa yung mga young at once para maunawaan natin sa gawain pong ito ay walang pinapalitan. Amen. Kaya minsan nga narinig ko na dahil daw mga kabataan eh, kaya tawag dito, kaya hinuhubog upang palitan yung mga matatanda. Sa gawain ng Panginoon, walang pinapalitan. Amen. Sinusuportahan. Kaya makikita ninyo, pati yung mga medyo may edad na, ay hanggat gusto nila maglingkod, go ahead, para sa ating Panginoon yan.
1: Amen.
0: Okay. At kumala na kayo ng announcement, Brother Ray, Brother Arfil, tutungay na tayo ng mabuting balita. Go ahead.
2: Praise the Lord. Sa oras nito, mga kapatid ko sa Panginoon, ating pong babasahin ang salita ng Diyos at ha

0: authority in heaven and on earth. Go then to all people everywhere and make them my disciple. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always up to the end of the age. Now, tingnan nyo, sa buhay po natin, mayroong mga pagkakataon na tinawag tayo ng ating Panginoon.
1: Amen.
0: Lagi po nating tatanda, lahat tayo tinatawag ng Panginoon. At ang panawagan ng Panginoon ay para sa lahat.
2: Amen.
0: Kaya alam minsan, yung mga blessing na tinatanggap natin, hindi nabibigyan yung lahat. Alam mo kung bakit? Merong humps, merong harang. Now, anong harang? Now, tingnan nyo, ang sabi po dito, even though some of the, rather, the 11 disciples went to the hill, pumunta sila, tumugon sa panawagan ng Panginoon. Na makita nila si Jesus, ano sabi doon? They worship Him, even though some of them doubted. Sinamba nila si Jesus, pero mayroong nag-alinlangan. Now, tingnan nyo, sa atin po, alam na ni Jesus ang buhay natin.
1: Amen.
0: Alam ni Jesus na magkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Pero lagi nating tatandaan, hindi nagagalit si Jesus doon sa mga taong may pag-aalinlangan. Itinutuwid ng Panginoon yung mga taong may pag-aalinlangan. Doon talagang may mga pagkakataon. Tingnan nyo, ang sabi niya, tumugon na sila sa panawagan ng Panginoon. Nagpunta na sa gawain, but they go home empty-handed. Walang dala. Why? Because of doubted. Amen?
2: Amen.
0: Okay, go ahead. Sa inyong dalawa.
2: So, yan nga po ang mga barrier o mga hadlang upang hindi makamtan ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Tingnan mo, Brother Olive, no? Brother Arpil, na unang-una rito ay kung mapapansin po natin ang sinabi ng salita ng Diyos na pagpunta nila sa Galilea, mayroon pong specific na lugar na tinuro ang Panginoon na kung saan sila pupunta. At iyon po ay ang sa bundok na itinuro ng Panginoon.
0: Sa Galilee.
2: Sa Galilee. So kung titingnan po natin dito ay napapakita ng Panginoon na isang hakbang upang patuloy nating maranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay ang sumunod tayo doon sa iniutos ng Panginoon. Kasi nga, siyempre, pag sinabing bundok, pwede naman po sanang sa patag na lang, di ba? Kaya, pero ang Panginoon ay meron pong specific na instruction, at ang sumusunod doon sa instruction ng Panginoon, yun ang pagpapalain ng Diyos. At nang dumating sila doon sa bundok, madaruli, ang una talaga nilang nakita doon ay walang iba kundi andoon ang presensya ng ating Panginoong Jesus.
1: Amen.
2: No, Brother Arpel.
1: Ayan po ang mga kapatid ko sa Panginoon. Ang nakita ko po dito, mga kapatid ko sa Panginoon, na tunay nga po sa mundong ito ay maraming hadlang, maraming nag-aalinlangan. Ngunit po tayo po ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, yung pwede dito iyan tulad po yung tinawag po na apat na alagad ng Diyos, ng mangingisda. Sila po yung tinawag ng Diyos, ngunit hindi sila nag-alinlangan. Sila po yung sumunod. Maari silang magsabi sa Panginoon na hindi kami sasama kasi marami kaming gagawin, mangingisda kami. Pero yung sa puso nila, sila po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mabuti po na tayo po lahat, kahit ano pong problemang dumating, ay tayo po ay lumapit at sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid ko,
0: yes,
1: sa Panginoon.
0: Alam mo kung bakit nagkaroon sila ng doubt? Because of discouragement. Na-discourage sila kasi yung iba doon hindi naniniwala si Jesus ay nabuhay.
1: Amen.
0: Ang alam lang nila si Jesus ay namatay. Pero yung iba hindi sila naniniwala si Jesus ay nabuhay. Kaya nung makita nila si Jesus, hindi sila makapaniwala. They doubt that Jesus rose from the dead. Nabuhay mula sa mga patay. Pero tingnan mo, si Jesus, tulad po ng sinasabi ko, as long as nasa gawain tayo, hindi ka pinagagalitan ni Jesus, walang pinagagalitan si Jesus kung hindi nagpunta siya para ituwid yung kanilang pananampalataya. Alisin yung doubt. Alisin yung pag-aalinlangan.
2: Amen.
0: Kaya paglapit niya, sabi niya, I have been given an authority in heaven and on earth. Binigyan ako ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Bago niya inutusan yung mga alagad, sinabi niya muna kung sino siya. Tulad din natin ngayon, hindi pwedeng basta lang natin ipinakikilala si Jesus kung hindi naman natin siya kilala.
2: Amen.
0: Hindi pwedeng sabihin natin, yung sabi niya, go into all people in the world and make them my disciple. paano

0: ating gagawin disciple yung mga tao ni Jesus kung tayo mismo hindi natin kilala si Jesus. Kaya si Jesus ay nagpapakilala na may kapangyarihan. I've been given an authority, sabi in heaven and on earth, nasa akin yung kapangyarihan bago niya inutusan yung mga alagad. At kung titingnan natin, yung kapangyarihan ito binibigay ng Panginoon sa mga taong susunod sa Kanya. Sabi ng Luke chapter 10 verse 19, I'm giving you an authority so that you can walk in the snake and the scorpion, and you will overcome the power of your enemy. No one will harm you. Ang sabi po ng Biblia, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yurakan yung kapangyarihan ng inyong kaaway, walang makapipinsala sa inyo. Pag nasa gawain tayo, tanggapin natin yung salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Tanggapin natin yung pangako ng Diyos. Sinabi ng Diyos, he has given us an authority to walk on the snake and the scorpion and to overcome the power of our enemy. Ano ba yung enemy na ito na gustong wasakin tayo? Ito yung demonyo. Ito yung diablo. Amen. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, di ba? Maging handa kayo at magbantay sapagkat ang diablo na inyong kaaway ay parang leon na umaatungal at umaaligid at nag-aabang ng masisila. Yan ang kaaway mo. Kaaway natin, at lagi nating tatandaan, ang kaaway natin hindi po nananatili sa isang lugar. Parang ang Panginoon din yan, parang Holy Spirit.
1: Amen.
0: Sabi ng Panginoon, where there are two or three gathered in my name, I am on the midst of them. Pag nandun ang presensya ng Panginoon, yun ang binabantay ng demonyo. Kaya lang ang totoo, hindi siya mananalo because the power of God has been given to those who wanted to obey and believe.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. At kung papansinin po natin dito, Brother Rolly, no? Brother Arpel, sinabi ng salita ng Diyos at kagaya po sa atin na tumugon sa panawagan ng Panginoon, ay kainan po na alalahanin at ito po yung nagiging nagbibigay sa atin ng pwersa na ipagpatuloy po natin ating paglilingkod, kasi maging sa mga alagad na ito ay ipinakita ng Panginoon, no? Inorient kaagad ng Panginoon ang kanyang mga alagad bago niya ito suguin na humayo, na bilang siya ang nagsugo sa kanila, ay sinabi niya na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin.
1: Amen.
2: So ibig sabihin na ang Panginoon na nagsugo sa atin o nagba-back up sa atin ay grabe ang kanyang kapangyarihan. Kaya wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikapangamba, para ang mga nag-alinlangan na ito ng mga alagad ay tuluyang mabura ito sa kanilang isipan habang ginaganap nila ang tungkulin na binibigay sa kanila ng Panginoon na gawing alagad ang lahat ng bansa. Kasi, di ba, kanina nag-alinlangan sila. Pero nung sinabi na ng Panginoon ito na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay niya sa akin. So, ito po ang sumugo sa kanila. Kaya, isa pong kalakasan ito sa mga alagad na gawin ang kanyang kalooban na walang takot, dahil sabi mo nga, Badruli, na mayroong kalaban ang mga alagad na ito, no? At maging sa ating kapanahonan, at yun ay walang iba kundi ang diablo, no? Si Satanas. Pero ipinauna na ng Panginoon na maging ang diablong ito ay wala ng kapangyarihan, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa nasa kay Jesus na ating Panginoon.
0: Amen.
1: At patuloy lang po tayong maniwala, magtiwala sa kakayahan ng Panginoon, sapagkat tunay nga po si Yahweh El Shaddai ay makapangyarihang Diyos. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay, ngunit magagawa ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, no, na tayo po ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon upang sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos. Marami kasing mga utos ang Panginoon na dapat natin sundin. Minsan mahirap, minsan madali. Pero kung susundin natin yung kalooban ng Panginoon, ay napakadali lamang po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag tayong mag-alinlangan, mabalisaw, matakot, o anong mga pagsubok na dumating, kapit lang tayo sa ating Yahweh El Shaddai.
0: Yes. At tingnan po natin ang tao na lulupaypay. Nanlulupaypay dahil doon sa mga problema. Yun ang nagdadala ng discouragement sa tao o sa mananampalataya. Ulitin ko na yung lagi natin binabanggit yan, John chapter 10 verse 10, di ba? The thief shall come in order to steal, kill, and destroy. But the Son of Man came for the sheep to have life up to the fullness of life. Sabi niya, ang magnanakaw kaya lang pumunta rito ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Subalit na parito si Jesus, ang anak ng Diyos, upang ang tao'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Now, yung discouragement dumarating sa buhay ng isang tao, tulad na sinabi ko, kahit nandoon ka na sa gawain, dumarating yung doubt. At pag nandoon yung doubt, anong nangyayari? Umuwi tayong empty-handed. Walang dala. Kasi may doubt ka. James chapter 1 verse 5 or verse 6 and 7, di ba? Kung lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at hindi nag-aalilangan. Sapagkat ang nag-aalilangan parang alon sa dagat na pinapadpad ng hangin kahit saan. At huwag umasang tatanggap ng kahit na ano mula sa Diyos ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano ang talagang nais. Paglapit natin kayo nakikinig ngayon sa closing prayer mamaya, itaas nyo na ang inyong pangangailangan.
1: Amen.
0: And do not doubt. Pray without doubting.
2: Amen.
0: Buhay ang Diyos.
1: Amen.
0: At hindi nagpapabaya sa ating mga kahilingan at lahat ng ating pangangailangan.
1: Amen.
2: Amen. At siguro, Brother Rolino, mas matagal ka dito naglingkod na sa Panginoon sa pamagitan po ng ministry ng ating dakilang El Shaddai. Kasi ako po ay 35 years na rin ako na nag-serve sa atin pong Panginoon through this ministry. At sa loob ng 35 taon na yon, kaya ako po...
0: Matanda ka na kasi.
2: Nananatili, no?
0: So yun, sipin mo 35 years ka, eh nagsimula ka dito, 40 years old ka pa lang. Hindi, 40 plus 35, Brother Arfield.
1: Amen.
0: Hindi, 40 plus 35, ilan?
1: Kailangan
0: gagamit pa ng calculator. Sige na, wag na, mabibis to 5.
1: Abot na tayo ng oras, sir.
0: Sige na.
2: Sa ganun kahaba, Brother
0: Rolino. Ganun kahaba, 35 years ka na rito.
2: Opo.
0: Ay, nagsimula ka dito, 40 years old ka, eh, di ba? So, kahit, pero lang po, bata pa to.
2: Kahit kailan, ay kaya nga malakas yung ating loob na maglingkod at ipangaral ang salita ng Diyos, kasi nga mismo tayo ay naranasan natin na hindi nawawala ng bisa ang salita ng Diyos.
1: Amen.
2: Kahit kailan, hindi tayo pinahiya ng ating dakilang
0: Amen. At ang pinakamagaling doon, na-experience natin yung pagkakataong
2: Amen.
0: kailangan mo, we are almost discouraged. Wala na. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng Psalms chapter 34 verse 18, sabi niya, "The Lord is near to those who are discouraged." Ang Diyos daw ay malapit sa mga taong nanlulupaypay, nasisipayo. Kaya pag tayo nagpunta sa gawain, let us avoid discouragement. Let us take courage because God is with us.
1: Amen.
2: Amen. At doon nga ang doon natin matatagpuan Brother Rolly, Brother Arfield, sa gawain ng Panginoon, at sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagpupuri sa Kanya, sa atin pong pagsamba, ay siguradong dadalawin tayo ng Espiritu ng Diyos. At sa pag-uwi natin, ay sigurado na ang lahat ng mga discouragement natin, no, lahat ng ating mga panlulupaypay, mga karamdaman, mga kabalisahan, ay mawawala yan dahil ang lunas po doon ay ang salita ng Diyos at
1: Amen.
2: Ang presensya ng Panginoon.
0: Yes. Tandaan natin, ang sabi niya yung last part ng binasa niyo, di ba? Sabi niya, "Remember that I will be with you always up to the end of the age."
2: Amen.
0: Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang problema lang sa atin, iniiwanan natin eh. Huwag mo iiwanan. Kasama mo ang Diyos eh. Natatanda mo yung sinasabi na ating servant leader, pag umalis ka, "Lord, let's go. Kapag kasama natin ang Diyos, tayo, pare-pares tayong preacher.
2: Amen.
0: Ako naniniwala ako, bago naman kayo tumayo sa harapan, nagpipray kayo.
1: Amen.
0: At lagi niyong iniingi, "Lord, samahan mo ako. Hindi ko kaya to. Wala akong magagawa dito." At kapag ang Diyos winel ka mo sa buhay mo, sasamahan ka niya.
2: Amen.
0: At pag sinabi mong, "Lord, ikaw ang magsalita sa pamamagitan ko," hindi papayag ang Diyos na mapahiya siya sa pamamagitan mo. Ang itatayo ng Diyos ay lakas, biyaya, pagpapala sa pamamagitan mo dahil umayag kang paggamit sa ating Yahweh El Shaddai.
2: Amen.
1: Amen. At huwag lang po tayong mahinaan ng loob sapagkat alam natin kung tayo niya manalangin o talagang taimtim na panalangin. Andoon yung pagsama ng Diyos at hangarin natin ang presensya ng Panginoon na maglingkod tayo. Alam natin mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po ay minsan nagkukulang, nagkakamali sa Panginoon, pero tayo po ay maglingkod ng ayon sa kalooban sa ating puso ay matatanggap natin yung karangalan, gantimpala na nagmumula kay Yahweh El Shaddai. Nais ko lang pong basahin mga kapatid ko sa Panginoon sa John chapter 12 verses 26 po mga kapatid. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, saan ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, alam natin na maraming trials na dumarating sa atin, minsan nagbibigay kahinaan, nalulupaypay, pero hingiin natin yung kalakasan upang tayo gabayan lagi ng ating Diyos.
0: Amen. Alam mo, napakaganda ng binas mo. Naghahangad, those who wanted to be my disciple must obey me.
1: Amen.
0: Must always be with me where I am. Na kailangan lang kasama natin ang ating Panginoon. Si Jesus na mismo nag-invite sa atin. Sumama tayo sa Kanya.
1: Amen.
0: At pagkasama natin ang Diyos, maniwala na tayo. Mayroon mang problema, baliwala yan.
2: Amen.
0: Ini-encourage tayo ng Panginoon na let us not be discouraged. Kaya sabi niya, di ba? Sabi niya doon sa Matthew 6:31, sabi niya, so do not start worrying where will your food come from?
1: Amen.
0: The water you drink or the clothes you wear. Because these are the things that the pagans are always concerned about. Your Father in Heaven knows that you need all these things. Alam ng Tatay nating nasa langit kung ano ang kailangan natin.
1: Okay.
0: Ay kung alam ng Tatay natin at naniniwala tayong lahat ng ang Tatay natin mahal na mahal tayo, maniwala ka, hindi ka pababayaan niya.
2: Amen.
0: Di ba, lahat tayo naging tatay. Itong dalawa kasama ko, hindi pa tatay. Pero yung mga tatay nyo, di ba? Pumayag ba yung tatay mo na ikaw ay maghirap? Unless, huwalay ka sa kanya. Pag huwalay ka sa kanya, pababayaan ka talaga niya, malayo ka eh. Pero pagkasama mo lang ang tatay mo, nakita niyang hirap na hirap pa na, kahit tapikin ka mala sa balikat, gagawin niya. Dahil alam niya, pag tinapik ka anak, kaya mo yan, lumalakas ka. Bakit? May salita ang tatay mo eh. Bakit tayo mga lingkod ng Diyos? Bakit tayo tumatagal, lumalakas? Bakit? May salita ang tatay natin. And the Word of God is alive and active.
2: Amen. At
1: Amen.
2: Kahit kailan ay hindi natin po pwedeng hindi pang hawakan ang salita ng Diyos, kasi nga ay sabi nga ay ang buhay po natin ay hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita ng Panginoon. At dito po Brother Rolly, Brother Arpil, no, kung ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay paghayo at gawin ninyong alagad ko, no? So ang mga tao na kung saan ay paglilingkuran ng kanyang mga alagad, walang ibang pagdadalhan sila kundi sa kalooban ng Diyos, sa presensya ng Diyos, no? Sa Panginoon mismo. At hindi niya sinabi na humayo kayo at agal gawin niyo alagad niyo ang lahat ng bansa. Kasi kung sa tao ay talagang mabibigo ang tao, pero kung sa Diyos natin dadalhin ang mga taong ito kagaya sa atin ngayon, inaanyayahan natin sila at ipinapakita at pinaparinig natin ano ang magagawa ng ating Panginoon sa kanya, dahil sa atin wala tayong magagawa, pero si Jesus ay mayroong magagawa.
1: Amen.
2: Sa bawat bagay na ating ilalapit sa kanya.
0: Amen. Ulitin ko lang, ayun nangyari sa 11 disciple, sumunod sila, nandun na sila eh, pero nung dumating si Jesus, anong ginawa? Yung iba lang ang sumamba, hindi lahat. Mayroong nag-alinlangan. Pero tingnan nyo, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos.
1: Amen.
0: Lumapit pa rin sa kanila. Lumapit pa rin sa mga alagad at sinabi niya, I am powerful. And now I command you to go. Gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Hindi alagad ni Brother Rolly, ni Brother Arpil, ni Brother Ray, kung hindi alagad ni Kristo.
2: Amen.
0: At pag ginawa natin para sa Panginoon yon, siya ang kikilos para sa atin.
1: Oh,
0: alam
1: amen.
0: Natin, pag kumilos ang Diyos, walang magagawa kahit sino. Okay? Lagi nating tatandaan yung pagsunod. Alam mo, napakalaga nun eh. Kailangan sumunod. Sabi nga yung binasa ni Arfield kanina, ni Brother Arfield kanina, ang gustong maging alagad ni Jesus, dapat naroroon siya.
1: Amen.
0: Dapat sumusunod. Ang turo niya, go then to all people in the world and make them my disciple. Amen. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, pakilala mo sa kanila, sino ba yung Father, sino ba yung Son, sino ba yung Holy Spirit.
1: Amen.
0: Pakilala man na, pakilala natin sa kanya. And last, teach them to obey what I have commanded you. Ano bang utos ng Panginoon sa atin? Ang utos ba ng Panginoon, humayo kayo at makipag-away kayo? Sabi ng Matthew 10:16, di ba? And now I am sending you to a pack of wolves. Be wise as a serpent and be humble like a dove. Maging matalino kayo katulad ng ahas at maging mapagpakumbaba katulad ng kalapati. Kung titingnan natin, ang ahas, hindi po yan basta nananakmal. Pero hindi yung papayag na tapakan mo. Same as we are. Hindi naman sinabi ni Jesus na bayaan mong sapakin ka, mag-praise the Lord ka lang habang sinasapak ka. Hindi. Be wise as a serpent. Sinasapak ka na. Kung hindi mo kaya lumaban, tumakbo ka. Umiwas ka. Amen?
1: Amen.
0: Hindi yung ikaw mismo pagdating mo nun, ako ang preacher dito. Ay, hindi pa pwedeng uobra kayo sa akin. Tandaan natin, pare-parehas tayong binigyan ng buhay. And we are called by God to serve with humility. Ulitin ko sinabi ng 2 Corinthians 12:7, di ba? Sabi ni Pablo, but to keep me from being puffed up with pride because of so many wonderful things I saw, he has given me a physical ailment so that ang sabi niya, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang kaloob ng Diyos. Sabi niya, para hindi ako magyabang sa kamangha-manghang ipinakita sa akin ng Panginoon, binigyan ako ng kapansanan sa katawan upang wag akong maging mayabang. So galang Panginoon, galit sa mayabang. Kaya lang, mahirap iwasan yan. Lalo na pagka niyayabangan ka, alam mo, pagdating sa payabangan, marami yan eh.
1: Amen.
0: Marami yan. Pero lagi natin tatandaan, ang utos ng Diyos ay magpakumbaba.
1: Amen.
0: Pero sabi naman niya, be wise as a serpent. Hindi naman porque sinapak ka na eh. Kita mo, nagpakumbaba ako. it's either of the two. Umiwas ka, or kung kaya mo lumaban, labanan mo ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Okay? Okay, at sa atin po, lagi nating tatandaan, tinawag tayo ng Diyos. Yung mga dumadalo sa gawain, gusto nyo laging pagpalain, yan ang unang-unang dalhin natin. The 11 disciples went to the hill. Sumunod na sila. But when they saw Jesus, they worshiped Him, even though some of them doubted. Para ba sa atin tatlo? Tayo naniniwala ako, o naniniwala si Brother Arfield, pero kami dalawa ni Brother Ray, may doubt, may pag-aalinlangan. Uuwi tayong ilupay-pay. Bakit? Kasi nandiyan yung pag-aalinlangan. And remember that doubt is a sin. Yun na pong pag-aalinlangan ay kasalanan.
2: Amen. Dahil sabi po yan sa salita ng Diyos na kung saan merong dalawa o tatlong magkaisa sa paghingi na anumang bagay sa kanilang panalangin, ito'y pagkakaloob ng kanyang amang nasa langit. So,
0: amen.
2: Ang pagkakaisa. At siyempre, Brother Rolly, ay ito po ang ating ipinapanalangin ngayon. Sa sinabi ng Panginoon na gawin niyong alagad ko. At sa ating bansa, kung hindi tayo lalayo na, sa ating bansa ngayon ay nagkakagulo dahil hindi na si Jesus ang sinusunod, no, kundi ang may mga kanya-kanyang sinusunod. Ang
0: hindi lang ibang bansa, dito sa atin Senado, di ba? Senado, kailan na nagkaputukan? Kailan lang, kapapalit-palit lang Senate President, pinagusto na mayroon mang rumors na gustong patalsikin. Hindi mo maintindihan. Pero kung lahat sila naniniwala sa Diyos, maniwala ka na. Lahat ng binigay ng Diyos, kahit sino yan, ipagpapasalamat nila sa Diyos.
2: Amen.
0: Pero isipin mo, alam mo ang Senado institusyon, na-assign po ako dyan for 9 years as a reporter announcer ng RNNDC Excel nung araw. Ang pabait ang ganda mag-cover dyan. Why? Kasi ang Senado, tandaan natin, institusyon, nababoy na. Nakakalungkot sabihin, nababoy na. Ang NBI, napakagandang ano niyan, law enforcer. Pero ngayon, tingnan nyo, style police na rin. Nandun na yung nangungutong, nandun na yung aywan. Pasensya na po kayo. Dahil hindi nga maililihim sa akin, dahil I've been a reporter, announcer ng makasalibutang radio station for 9 years. Na-assign ako lahat dyan. Na-assign ako ng National Bureau of Investigation. Na-assign ako ng Senado. Na-assign ako ng Congress. Kaya laki ng paghanga ko diyan. Pag tinawag mo Senado, that is institution na hindi pa pwedeng gibain. Ito mo ngayon, pero naniniwala ka, ang gumigiba, tawag dito, ang sumisira sa bakal ay yung kalawang mismo. Kaya tingnan nyo, sino sumira sa Senado? Hindi mga senador na nandi dyan. Sino sumira sa NBI? Hindi yung mga nandi dyan din. Pero the NBI per se, the Senate per se, eh, nandoon po yung dignity. Kaya lang tingnan mo. hindi po ako nagkukomentaryo. Gusto ko lang ipaunawa na hindi ganyan ang gusto ng Panginoon.
2: Amen.
0: Okay, at baka meron pa kayong gustong batiin bago tayo magpaalam. Gusto kong batiin yung katapat natin doon sa ano, yung nagtitinda ng antag doon, pindang ko ba yun?
2: Yung may batsuy. Mm. Batsuy yan sa harapan
0: ko lang. Batiin.
2: Si Dais,
0: oh, lakas nilang, lakas ng todo radyo sa kanila. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat yan.
2: Sa lahat at pagpalain ni Lord ang inyong mga business.
0: Mm, amen.
2: Amen.
0: Yung lahat ng ninegosyo, si Sister Maria Almalvez, meron siya, meron mo tao na yung tao na mayaman na, di ba? Pero tuloy pa rin sa kanya negosyo pagpalain po. Kasi hindi naman talaga sa kanya lang pinapaabot niya, pinadadaloy niya yung pagpapala na binibigay sa kanya. Sister Maria, ano nga to? Rodelia Almalvez. Pagpalain ka po ng Panginoon, including your family, your husband, and the rest, yun, the member of the family, yung mga anak. Na I understand na sa ibang bansa, abutin ng Panginoon. Okay, sige. Meron ka pa ano?
2: Yun nga, kangahanga din po yung ating kapatid na yan, Brother Rolly.
0: Kasi yung may ano, detect mo na, yung mabago kay Sister Maria, yung nagdiriwang ng 57 anniversary.
2: Oh, yung 57 anniversary po.
0: Kasi yung edad mo, ano?
2: Sila. Nanay Julie po yon, yung mother po ni, ano, si Sister Chari Gallinero.
0: Ah, ikaw pala kasing edad mo, 50. Oh.
2: 57.
0: 50, ay kasing edad mo.
2: Oh, wow. Hindi ako bumata ngayon.
0: hindi, kanina nagbibiro lang po ako. Hindi naman ko naman sinabing nga na ano, 70 plus na to. Hindi po. Kita nyo naman.
2: So, muli po, isang masayang pagdiriwang po ng 57th wedding anniversary. Panalangin po namin, Nanay Beulie, na patuloy kang pagpalain ni Lord.
0: Amen.
2: At pagalingin, ganap na palayain sa anumang ori ng karamdaman na umakapit sa iyong pangatawan ngayon.
0: Amen. Sister Beulie, kapit lang. Kasi yung iyong mga mahal sa buhay ay nananatiling nagtitiwala na isang araw makakasama kanila na magja-jogging doon sa Tabindagan.
2: Amen. Ganon din po kay Tatay Charlie.
0: Amen.
2: Ang father ni ating kapatid na council member, Sister Chari. So again,
0: sama din natin si Brother Jupiter Gallinero, yung may bahay ng ating may bahay yung husband. Husband ng ating council.
2: Amen.
0: Okay, go ahead.
2: Lagi po yung nakaantabay sa atin at sa ating mga pangailangan sa ministry ay andoon po lagi ang kanyang helping hand para tulungan sa ating mga pangailangan.
0: Sige, so, habol-habol.
1: Amen.
0: Sige, tuloy niya. Mahabol-habol na inyong mga announcement at pagbati dahil ilang
2: so
0: minuto
2: po,
0: na lang
2: sa
0: tayo.
2: So again po, sa June 6, ang lahat po ng area from Area 1, dito po yan sa lugar ng Kalibo, Buis, Bacau, Nabitas Numansya, Pinamukan, at Mabilo, no?
0: Mabilo.
2: Mabilo.
0: May mga listener tayo dyan ngayon. Napili
2: yung pala
0: listening.
2: Si, ano, hindi natin nabati, si Brother Ricky Arcojada.
0: Ay, oo. Oh, yung tatay ni Sky.
2: Sky na, bagamat siya ay nasa Maynila, pero laging
0: nakakinig. Lagi nakikinig. Magandang hapon, Brother Ricky.
2: Inaabangan lagi ang programang ito. So, Brother Ricky, magandang hapon po sa inyong lahat, no? So, ganoon din mga area ito. Ang lahat ng yung mga ating mga members, yung mga young at once na mga dancers, so be ready sa atin pong June 6 na Manti Dayo.
0: Ito yata instructor nila eh.
2: Yan
0: DI.
1: Papractice kami sa Martes
0: eh. Okay.
2: So, at ang simple, ang Area 3 na siyang sponsor po sa June 6 na Dayo season. So kanina, naghanda na po sila ba darali, no?
0: Hindi naman po porkit Area 3 lang sponsor, isila na mamamahala. Sama-sama po.
2: Amen.
0: Tayo. Lagi nating tatandaan, higit na pinagpapala ang nagkakaisa.
2: Amen. No, so lahat po kayo ay invited, huwag kakalimutan ayong ating appointment muli sa ating dakilang Yahweh El Shaddai sa June 6, 2026, ang ating monthly diocesan assembly from 8 to 12. Ito po yung ating formation seminar para sa mga manggagawa. At pagkatapos po ng pananghalian, alauna hanggang alas 12 ay ating banal na misa sa pamumuno po ni ating spiritual director, Reverend Father Val Nalangan. At siyempre, susunod po dyan yung ating mga healing message na gagamitin muli ang ating pong kapatid, ang sinugo ng Panginoon upang pagpalain ang lugar ng PFCC 15, walang iba kundi ang ating kapatid, Brother Rolly Bullion. At sa Apsta Center po, ang ating venue sa ating diocesan. At sa 27th Thanksgiving celebration po ng Bangat Chapter, alas 10 po magsisimula hanggang alas 4:30 ng hapon sa St. Joseph's Spouse of Blessed Virgin Mary Parish po yan sa Bangat Chapter. So, yan po yung ating date with El Shaddai. At again, ay binabati rin po namin advance na congratulations and best to wishes. Samahan po kayo ng Panginoon sa inyong pasimulang pagsasama bilang mag-asawa po sa araw ng Sabado, May 23. Si congratulations, best wishes kay Sister AR Magno at saka Brother Oliver Sulit.
0: Okay, lahat na may kahilingan, hawak-hawak sa radyo, magtiwala sa Diyos.
2: Amen.
0: Sabi ng Biblia, kasaan man nandun ang pagkakaisa, nandun ang himala at pagpapala. Amen. Panginoon, salamat po sa biyaya at pagpapalang pinagkaloob ninyo sa amin upang maging daluyan ng iyong mga salita. Loobin mo ng pagpapalang ito na dumaloy mula sa impilang Radyo Todo 88.5, ang radyong kaibigan ninyo ay patuloy na pamapakinabangan ng aming mga kapatid at tagapakinig. Pagpalain po ninyo ang kanilang buhay, ang kanilang hanap buhay, kasama na ang kanilang mga kapitbahay. Pagpalain din nyo ang aking mga kapatid na kasama ko ngayon.
1: Amen.
0: Na inaangkin namin na patuloy mong ibinibigay ang buhay at pagpapala. Sa pangalan mo, Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at amen.
2: Amen.
0: Okay, muli po, paalam na tayo.
2: At kami po ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo at patuloy po na lumapit tayo sa ating dakilang Diyos, manalig at huwag mag-anilangan upang ang pagpapala ay laging sa ating nakalaan. Brother Ray Ruiz po, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Praise the Lord at salamat po sa inyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, wala pong sawang makinig po ng salita ng Diyos. At salamat po mga kapatid ko sa Panginoon na watanggapin natin ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. At ako po ang inyong lingkod sa hapong ito, si Brother Arfield Bonifacio. God bless po sa ating lahat.
0: Ang pangalan po ng ating kapatid, si Brother Jonathan Cabrera, ang ating CEO, ang ating SP Jupiter Gallinero. Ganon din sa technical side si Brother Dindong Robiso, Brother Roji Plasio. Ang inyo po lingkod nagsasabing mahal na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ang inyong kaibigang lagi nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
1: Amen.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: The Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
4: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
8: Sound Phone Gold.
6: Coffee Mix.
8: Konsyansa sumag. Isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
7: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
8: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
7: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:16, balbal.

0: Podcast Radio.
1: Hello.
0: Ah, yes. Not as they do ming with energy, ba? Oy, mga pon, sa ating masuki, mga lods, mga pit, malo na katutok na standby na sa inyo karang mga radio, television o FB Live. Kamu may cellphone, may load kamu na, pwede kamu pamantaw sa amon nga live na live broadcast, ba? Broadcast. Entertainment na, ito na kong poso. Every Sunday kay ba naton karang mga haranista, gitarista, siyempre maging partner critical katudong Ding Dong. Yang nagatabid katon sa aton nga pag-aratsada kay katudong Reggie Flasio kay Papang Borio medayad nga hapon sa aton karang GM no kay CEO Itradio Todo Idol Jonathan Cabrera medayad nga hapon sir kay Ma'am Lynn Leonato to Simon kay aton nga BM no kay Ma'am Sol Cabrera sa aton nga OM kay Ma'am Lily De La Cruz sa aton karang mga staff no kay angkor man ang mga reporter Itradio Todo tanan nga katudo Angel Itradio Todo medayad nga hapon inyo tanan nagpalayag na ang todo kong poso ara na sa radyo kay banda aton sa Gayapon ng mga hangkilan ng mga gitarista no style logoy ka kay Pare Novel siyempre imbokada nga bahanon para kinyo tanan halin kay Tatay Duming arat na wal na Tatay Duming ano'y rasyada mo
2: ang gugmang ginbatyag ko
0: ang gugmang ginbatyag mo oh sige batyaga Pare Novel anot

0: nga po, damo man nga mga mga magat, damo man nga mga kapit bagay nga nagpamati sa nga ng programa, sa Chuko Pamili, Hibdaga Pamili, Himilis Pamili, Conception Pamili, Navarra Pamili, Untayo Pamili, Fernandez Pamili, Deltangin Pamili, Makoy Pamili, si Melita Elvira, ano nga pamilya, gintami ako mas madali nga po, si Roy Del Sario, si, ano nga sa pamilya, si Boycho Yabayon, ano nga pamilya man, gintami ako man, Fabiano Pamili, madali nga po, si Domingo Fernandez, si Nuri Concepcion, ano nga pamilya, madali nga po, si Parks Fernandez, ano nga nanay, ano nga mga imangot, madali nga po, si Leticia Pirato, ang anong pamilya, kami ako man sa tayo hapon, si Noel Rindelio, agrama man nga sa brother sister sa among Bika pamilya na sa brother release, kami ako man sa tayo hapon, si Ken Valencia, anong pamilya, kami ako man sa tayo hapon, si Donato Libre, anong pamilya, madali man hapon, si Narding Mintino na sa pagbabahay, dahil naman ang mga pong Green Patricio mga Philippine PNP Philippine National Police mga Philippine Army nga nag-duty na sa outpost sa Bravery House ay kami ako manis dahil nga hapon sa happy listening lang sa dayang araw programang Turo Kumpuso sa Radyo Turo Kaibigan Mo.
1: Ah, thank you so much kay Tatay Doming no sa naman nga kampyon nga komposo para kinyo. Aga imbukada nga greetings po Marmy Magumban medait nga hapon. Aga kami may lesa sa pinyon po sa yung lahat diyan. Idol local na. Sa pinyon man ma'am, aga hello. halin kay Marmy Magumban. Medait nga hapon lang. Thank you so much for watching. Pwede nyo man i-share ato nga live mga idol ha, sa Todo Kompuso, harana sa radyo. Aga, siyempre, hanot Idol Duming. Haling kami Melissa sa Gabon. Hana Jane Dalida, Dumalaog, Basag. Thank you na rin nun. Shoutout lang kay Papa Joseph Dumalaog, Joseph Alfaro, aga kay Winnie Pilisardo, aga Ruben De La Cruz, nga nagpamatigid sa... Permigid ga pinamati iya sa Candelaria. Salamat. Sige. Dasantara yun si... Sino da Sean? Tay Lugoy. Si Nunglar. Nunglar rin at sa Agua. Pwede ka mong kapatid at misay sa aton nga text line 0970-349-5093. No? So man 0970-349-5093. Aton nga pag-arat sa dahon sa pagpangalagad ta.

naman kay shout out kay Mrs. ko nga si Mel at nanay ko nga si Alberta galing from Pubs. Galing Pubs. Thank you so much gida. Oh, Sunday wat na mabasa. Sige ah. Dasanta si Nung Larry sa Ratsada nga imbukada. Pangaiwang bahanon. Kinatod kinyot. More power. Probiotic 8-in-1s. 8-in-1 coffee mix. Your cup of success. Hanot Nung Larry. Ano yung tirahon mo? Ha? Sa feeling mo. Sa feeling mo ko na pre Noel. Hanotin mo na habang may itinit pa.

0: tamyo ko rin ano sa kasi naman siya no, kung kayo siya kung Johnny, sa Tinday, tapos delivery si Putsalde. Naman sa poblasyon no, si Ronsel, aga ng mama, anong magpangot. At sa Mina, anong katiyuan, anong kapuran. Dito gali sa Malinaw no, kahapon, kapipistan lang, kasi amat dito pagkabi ba rin nyo kamon. Kay Ruel ng mga katiyuan, kay Mangura, nagkatiyahan, kaluluhan. Hindi yung kamuna akong pagdisambilogon ay hindi ko kinukagawaan. Kaya matitinyo kahapon inyong pista.
1: Thank you so much kay Nung Lar, no, sa anang ambahanon man sa piling mo. Ayon ka mo mag-hire, no, in tracking, hindi ka mo mag-adto sa iba, doon ka mo sa series tracking, no, nasa may sitliptong instansya, Kalibo Aklan. Pwede ka mo ka-hire at 6-wheeler, 10-wheeler at prime mover, no, at pwede ka mo ka-text, maka-inquire, no, sa numero ni Boss Ayres Retolen at agayat series tracking sa 0918-451-5869. Akon ka mo man mag, so ipamahaw ko nagahon, mag, baka itinapay pandisal mo nai, ito nga muna sa DNG Bakery, no, sa may sitlipto, sa may situbaybay ang Dagaw, aunan managed by Nong Darwin ng Marilyn Dimo, sa mga Dimo ag Gregorio family na, thank you so much, good, at sa mga baker na, mga trabante na, tanan mo nga, madin nga hapon. Akon niya ka man na banda sa may New Buswang, di nga mo mag-adto sa iba, ito nga muna sa Bambis Bakery, no, mainit per me ag siyempre kampiyon may mga toasted na resari ng mga klase man at tinapay una unang managed by ng lini ng Cesar Figueroa sa mga sawa nga mabuot, no, thank you so much kid wagin nga sawa ito suporta sa todo kompuso every Sunday, no, kanang learn na una kay ng Lina, kay ng Rose, kay ng Nono Bindongko, kaya pamati muna muna sa Tayambo gali na nabibi sa enroll na medayat ng hapon. Sige, bangka na it, pangsalan ng mga botboko. So mga unga na, ang tanan nga mga apo na, medayit nga hapon na. Agad ka mo man magrinta it, video okay nga para sa mga birthday bunyag o kasay una, no? Mga okasyon nyo, ito ka mo na sa Jake's Video Okay Rental, namtang sa kabatangan makato. On and managed by Engineer Jake Taladro. Siyempre sa anang papang guwapuhon man kay Lord Styron Taladro. Agad ka mo mga green tight bangko o lamisa, ay available man sanda, no? Pwede nga ka mo naka-inquire. Sana nga numero 0920-89-137-48, no? Sa Jake's Rental Video Okay na, namtang sa kabatangan makato. Agad ka mo man magpagwapo, magpagwapa, magpabugog ko na, magpaalin lang, ha? Nasa Katkat Ag Lawrence Barbershop, no? Nasa Makato Public Market na ka mo mag-antugang at mag- pagwapa, magpagwapo, no, sa Katkat Ag Lawrence Barbershop. Ag thank you man, no, sa AAANG Wholesale and Retail. Hamtang sa may crossing Tugbungan po, Kalibo Aklan, may soft drinks anda, may groceries, may mga naresara yung klasit bugas, mantika, ag may 10-4 pa, no. Onan man is by Migo Arlino, ag sa Miga Jerlyn Relator. Kadaid ng hapon, kinanay Glinda na Tati Roger, nga pamati man ng Ami, Ambrosio, ng Andres, aga sa mga Pansisco family, no, ng Treseta, nung araw kita bayra, medaid ng hapon man. Sa mga tanod na, no, kay Bani Felipe Residor, ng Tony Quadrante, naman kay Nanay Viles at Tano, medaid ng hapon man sa kaano, kanay ng Mario, kay Abot Marlin, no, kita kami kahapon, no. Kadaid lang hapon da sa inyo, ah. No, kibigo Gara Alvarado, itong barbiro nga guwapo, no. Nagabugog man na sa may puting real estate, no? Nagano ka itong maintain sa itong kapugian ba? Kapugian. Ay, dahil nga po, nag-apkin yung may kukaril para ito. Kapugian kita. sige, ha? Dasan ta? Si Tatay Logs, you know, the song, Tatay Logs, good man. Sino kita kain na? Si Birahi ko na ito, Larry ho, ah. Aling kay Mamilesa, kay Mary Bell Timplansa, Israel. Good evening po. Pakibati naman po kami sa kanilangay Beho, Malinaw, Timplansa, Israel family. Asanay Nanay Dadang, ag Tatay Nunoy, Papa Ariel, Mama Belia, ag si Tuti. Medayad nga hapon. Good evening man. Medayad nga hapon man. Si Daddy Bert Tabasa, na Stigayon. Daddy Bert! Medayad nga hapon na. Sige kapi-kapi, sige pamati sa komposo. Nasa Tigayon sa mga itong mga listener na sa Tigayon, no? Medayad nga hapon. Naman kay Nanay Flor Tapican, sa naman siya, no? Kami ang Tordeles sa Siyoko. Kay Tatay Uto Timtiman, kay Ma'am Jean Adwa, na kay Ma'am Michelle Timtiman. Ina sa Badjo, no? Medyo nga hapon. Kay Migo, ano man na? So gani. Migo Buboy na sa Bulwang, no? Sa kanday tatay na, no? Nelson. Kay, sa nanay na, sa asawa na. Medyo nga hapon man. Medyo nga hapon na. Sa... nagapamatigid sa ton sa numan siya. Sige. Ano, Tilogs? Ano yung iratsada mo?
2: Bigo, anay, kato sa mga pagmamahal.
1: Bigo sa pagmamahal? Ano yun yung mga bigo ng ratsada mo?
2: Umanas mo. Pangasawa nga, wahiday ni.
1: Sige, anotin mo na. Para kay Tatay Unoy na, burito naman doon. Ano yung mga ratsada?

0: Labira sa Boray, kay Lloyd at kay Jumalin at kay Elizabeth, na kaday Parimilo, kay Marie Jerome, kaday Ibong, kay Adang, kay Joy, kay Prose, kay Gerle at kay Ikang at kay Dongdong. Kaya lang pagpamati una kay Angel at kay Girlie. Kay Rex at kay Marlene at kay Lisa Gali Flores una sa Dagao. Kay Rochelle at kay wala una. Parimilaw si Marie Jerome kay ano na? Hindi mo lipatong siya na. Para sa kanay friend at kay Anali at sa Dagao kasi Dido kasi lipatong pa kami.
1: Ah, doon na lang ani. No, kung lipatat.
0: Lipatat po eh.
1: Ah, sige.
0: Wala kayo rin bulat dyan eh. Madrid.
1: Sige, so much kay Tatay Logoy 18. Oy, minute nga hapon kay Marvin Berdandino Francisco. Shoutout lang, pamati kami iya sa Tigpalas, Malinaw, Aklan. Thank you so much sa mga taga Tigpalas na. Dahil nga hapon kinyo. Kasi naman ato nga live idol sa Tondo Kapuso. Thank you again sa nag-share for me. Aton karang pag-aratsada. Kay Lothar J. Sausa, sadot lang, Uncle Ining Relojas, Auntie Lini Relojas, Perry Relojas, Aljofer Relojas, Prince Ian Relojas, Berlin Relojas, Auntie Telma Relojas, Auntie Lady Rose, Auntie Neda Relojas. Banat ay dulugoy halin kay Ma'am Elisa. Okay, dasantaray si Paring Noel Culinario sa anang pag-aratsada. Aga shout out kay Jinalin Sardubia, shout out sir. Sa Masing Isla di Sanggot, kay Nanay Mili Dalisan, kay Tatay Pablo Dalisan, nagandang pamatigid, madayon nga hapon, Tatay Pablo. Ang shout out sa Ate Tilma, sige hapon Relojas, Emanilin Relojas, Dinopol, Emilin, Misina, Evelyn Relojas, kahiling request ng katodulubil mapintas nga. Damgo ang mabugnaw ang talon. Pari Noel, mabugnaw ang lasang talon. Sige, banat. Si Pari Noel, ano'y iratsada mo, partner? Hmm? Pindata na yung pula mo nga, ano na? Na bulang kristal. Lipatan mo, perfect. Ano'y iratsada mo?
2: Ang tutay, tubig ah.
1: Initubig para sa request man ko sa hindi. Makanta. Kari na. Initubig, balbal.

0: Angelulo, ang sipon kaglaway.
1: Perte!
0: Thank you! Inasagwang ko balitin, no? Malukmati na kanday tatay Rosito Quadrante, kanday nanay Aileen. Ito obit, no? Inasa Briones, no? Mga mga matron. Kanday Roslyn, Arenelin, Rikami. Ito Nilo, no? Ni Marlene, kay Mama Ros, no? Sa plenaryo pamilya, no? Kay Pablardo, kay Nung Totong, no? Si Roline, Junel, kay Janice, kay Wilby, kay Hannah, sa Tito Mas pamilya, no? Kay Bina po, ni Nilibit, Nuli, Linit, ni Jocelyn Badok, kay Darlene, at sa Binig pamilya, no? Kay Lini, kay Alex, o Kindo pamilya, no? Kay Marcia Sosa, Frank Melito, kay Joshua, no? Kindo, kay Kian. At sa Tumbukon pamilya, no? Kay Snow White, Kitigoy, sa Sunyo pamilya, kay Paring Pilmore, kay Nanay Regine, kay Nininya, at sa Mendoza, no? Garulakan pamili, sa Libas, na Matiman, at sa Madalag, no? Kandiyan Terosing, Bungbong, Junel, at kay Primo Noy Paterno, at sa kay Ma'am Ngayaman Makano, kay Panilari, at kay Mars Jessica, no? Kay Clifford, kay Jacob, at kay Nini Princess, kay To, Tim, Oto Timtiman, at kay Tibining Salvador, Tibining Nerbar, at kay Eric Abdel Pedro, at sa Sapiko pamili, no? Kay Erol, Katerin, Ernie, Noralyn, Junyon, Lian Amutya, sa Nerbar pamili, no? Kay Toto, kay Inday, sa Francisco pamili, no? Kay ni Ruine, kapring Jupil, ni Mira, at sa Cebuano pamilya, no? Kay pring Romil, no? Mars Ima, kay Sayril, at kay pring Giovanni, Cebuano, no? Pre, malang gabi na kay Muman.
1: Mira Tuy.
0: Sa Abayon pamilya, no? Kay pre Ed, kay Chiri, at sa kay Jason na Dimalantang, ano? Kay pring Jason Dimalanta. Kay pare, no? Malang gabi na kay Anay Emilia Valencia, no? Emilia Valencia, kay Tatay Gonzalo de la Cruz. Kay Paring Gomer Balinsa, kay sa kids, kay Paul Evans, Tiffany Shane, kay Bibi Kali. Rupok pa na mahalin kay Maring Joan Balinsa, kay Paring Robin de Asis, Gablit Kanga Maslumno, kay Ma'am Beth Elisa na sa
1: Germany.
0: At sa kay Ludes, no, Tyron, Taladro, ina sa Katapanga, Makato.
1: Batanga.
0: sir, maling gabi ang makinimo. Ano man diba? Thank you.
1: Sige. Thank you so much kay Paring Noel, naman kay Paring Jumer Constantino, no? Nasa sinilandang at nasa may bata na mga andang lugar. Inaman kay, ano, no? Magkay-opre yung mga microphone. Pinota. Ina kay Elmar Navarra, no? At amigo man, nagapamati man. At kay, no, si Managiti man, nagapamati man. Sa itatay, ano, Romy na Apolnario, nasa, no? Kay Paring Carding, no? Inohales. Dahil nga hapon kay Sir Alan, no, sa mga unga mga iba pa, may dahil nga hapon. Kagi naman kay Papang, no, Rinal Banjola, nasa nagpamatik sa anda bandangan na sa may, yan, Hingbis ba, no? Hingbis anda nga ron, partner. May dahil nga hapon na kay Papang Rinal, no, na mga tagpamati na sa anda, may dahil nga hapon. Ang shoutout man kay Maria P. Randoy, no, iya sa Banga, nagpamati. Shoutout lang kay G.N. Rose. Maris Sousa Vicente. Ayun nga hapon. Letter G Sousa, shoutout Uncle Boy Aquino, Auntie Charlene Aquino, Uncle Toning Aquino, Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino, Sarah Aquino, Roldan Mia, Irene Aquino, Mikey Charis Aquino, kay GB Aquino, Chichi Aquino. Ayun nga hapon. Aquino Tanan, nga nagapamati. Ayun nga hapon man sa happy, ano, Ping. Happy birthday, no, sa Martes, 79th birthday kay Nanay Flor Crespino, no, ay nasa New Buswang. Kapamati good ka na Domingo, no, good evening lang kaya tanan. Sige, ina kay Mads, no, at sa mga unga, medalid nga hapon sa mga Tagpalamati. So, Ebao, kay Lothar J. Sousa, shoutout lang kay Boy Aquino, Auntie Charlene Aquino, Uncle Toning Aquino, Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino, Sarah Aquino, Roldan, Amas Tangina. Shoutout kay Rainy J. Arandoy, Itralba Banga, medayad nga hapon, simpre, agadibli kaya tanan na, mga idol. Sige. Aha, nasuntarayin si Atimel sa anaman nga, bukan, Ratsada nga ambahanon. Okay, pwede ka makabdat mensahe sa aton nga numero 0970-349-5093 sa aton nga talk and text. Nga mabaskog day ang signal. Then nga po kayo tanan, halin kay Ma'am Alessa. Si Amat Kinyambo ay Don Luel. Kuno sa pagtamyaw. Good evening kinyo. Para ta. kay Rinaldo Rito. Good evening, Katodol Bell. Sa dot mo kami iya sa tindahan Itbanga. Sige, dahil sa mga taga-Banga na. Dahil nga hapon. Mark Alvin Sonyo, good evening. Katodol Bell, pakigreet man iya sa Alfonso 12 kay Mama Maricel at kay Papa Alex nga makulit kung Manghod Asel Sonyo at Lola Jelle. Sige. Mark Alvin Sonyo, good evening, Katodol Bell. Greet man si Uncle Jonel, Auntie Hazel, Maria Junsel, Kim Prince, Ian Riker, Ethan at kay Papa Kunong Roland Latchika. Sige. So ito na si Ate Mel sa Ratsada. Ano'y kantahan mo, Ate Mel?
2: Sa kampo ni Larry.
1: Sa kampo ni Larry.
2: Sa kampo ni Larry.
1: Sabi ko, sa kampo ni Kalbo.
2: Perde, permi naman ako.
1: Sa kampo ni Kalbo, perming perde. Sige, Panat.

0: bituson.
1: Good evening, no, sa tanan-tanan nga kapagamati, sanda nga karadyuhan, gamonitor sanda nga TV sa programa nga kumposo na sa Minaliso kay Estilita Rutolo, kay Nanay Mulas Pamatian, kay Brian, kay Bayani Pamatian Jr., at kay Jermaline Pamatian, at kay Ronsil, no, congratulations kid, Sel, sa inyo ni Aljin, nga nakapasar gid sa
0: Gadoga nga tong brands karat manukan.
1: Board exam. Nani, aguna sa diversion na sa makato sa handa nga litsunan una kay ginapon nagiyahan do ni mama na kay kagawad may sale pamatian chan niya, no, sa nga asawa kay Roni Taladkad chan niya. Sana nga mga tawuhan una ag sana mga igmangod ni Ronsil. Good evening. Una sa poblasyon Makato kay Marisa Valencia, no, sa anang pamilya. Una sa numan siya kay Auntie Inday Puerte, kay Corjoning Puerte, kay Nung Elmer, kay Nung Saldi, good evening kinyo. Una man sa Bili kay Elmer at sa anang ay
0: Wilmer.
1: Una sa sige po kapon. Una sa Manhanip Malinaw sa tanan-tanan nga nagapamati
0: aba,
1: una. Una, hi. Thank you so much sa inyo kahapon nga.
0: Sa pagkason o sa paubuson?
1: Paubuson. Tanda nga pag-abi barkamon. Thank you so much sa pag-invite ninyo sa pistag sa first birthday. Kanda nga po.
0: Pag ganyan mo kantahe ito, Ate Mel?
1: Ito nga po, sinyari kami ni Manang itinanto.
0: Ah, wow.
1: Puro request. O naman sa bye-bye no Makato kay Kapramil Pilayo, kay Sis Bioli Pilayo. Una kay Rosa Pues, una sa
0: papa. Rose! Rose,
1: good evening. Rose. Kay Vivian Banjula, kay Nong Edwa, Inong Edward Monja, kay Marie Edith, kay Parigoding, kay Nang Lucina, kay Ningning, kay Renz, kay Nong Naldo. Ag sa amon yung mga unga tanan-tanan, no? Ag sa mga kapuhan, sa mga kaumagaran. Good evening kinyo tanan-tanan. Kay Nanay Sario.
0: Nay Sario, magkasa yung tikang.
1: Permit ang nag-monitor sa kanyang cellphone, gapamati. Gapamantaw, gitaro ni mo. So, good evening, kinyo tananay. Kay Tutong una, kay Bia, kay Glo, kay Joy Joy, kay Kulot, at kay Joshua. Sa tanan-tanan nga gapamati una sa Barangay Mantigib. Good evening, kinyo tanan.
0: Sige. Kasamas kay Ate Mel, sana man yung kampiyon nga komposo. Gagay Lator J sa uman, no? Madayad nga po na kailang buday ko, no, Victoriano, nung Sunny Victoriano, Leah Victoriano, Michelle Victoriano, Jason Victoriano, Ronel Rilojas, ng Roselyn Plaza, kay Renz Rilojas. Salamat kid nga po, Idol Novel, good evening. Kinyo tanan una. Boss, glad lang kami sa Yapak, Boracay, si Joffy Bas Bake Shop, Israel, Israel, kay Laydin, Laydin aga niya always kami gapinamati kimo ba thank you kay Loden Shell at nga hapon da noy sa Boracay na sa akong kampot nga guwapo kay Julius Quarry, no, nga mugot kit biya itrek na, no, kadibing na kinyo tanan na ina sa Boracay at ina sa Matagayapak na, no, okay, no, sa Edong Binji na nga, no, nga yan era. Abikiri na sa Yapak, mga pizza po kabits. Ma'am Elisa, Hanot, Edol Milros, Balbala, Michael Ropo, sa adot na kinana Idak Ropo, itang Kalan Malinaw. Ag kay Ronaldo Orito, shout out sa iya si Pasing, iya sa tindahan, itbanga, nagainom-inom ngun it, ulang kabayo, red horse. Michael Ropo, shout out lang, gali, isang gumankon na sa Navas, Aklan. Gapreparat andang gagastuhan sa piyesta at nabasaklan kay Delmar ag Jessica Ropo Fernandez. Ay, kakaya man kami. Abisan, no lang, may ano na, ano nga, inubaran, renovel. Gayo, galing. Ay, may din nga po na sa mga taga-nabas, ha, nagpamatig ka to. Thank you so much. Get. Nasunta na si Babe sa anaman nga kompuso. Nga ginatiguluhan ano'y ha no. Sa akong pagsangkot sa siin sa altabas. para kanyo tanan good evening man kay Jolene Good evening, ano, shout out kay Mamang Inday, Conchita, Patricio, Sang Yahon, Talon Housing. Thank you watching from Saudi Arabia. Mga taga Talon na, ha? Nasa kanay amigo, ano, De La Cruz, eh. Ano, ikot ako. Sa Talon. Mark, no, De La Cruz. Sa nasawa na, pwede niya po. Hindi naman sa, ano, no, sa mga ikampun ko na. May mga Matias family, no, asawa ni Aping. Dahil nga po, sa Matias, Matias Langunisa. Sa nang Langunisa. Sige, babes, balbal. Hanutin mo na. Nagani, sangpot, pagsangpot.

0: din nung ibong nakigan kay mo, ipagabot mo tako na ibagay na.
1: Ipagabot ano si Perkat mga gabok, gabok mo ito yung
0: ano. Bagot ang ano. Basi kung bagot ang obra, ipagabot.
1: Ah, good evening sa tanan mo, nagpagamati iya sa Radyo Todo, Todo Kumposo. Ah, good evening sa tanan mo naman kilapit bagay. Ah, nagpagamati o na, si Nanay o na, Elizabeth. Na kay Lucky Bingbing, kay Toto Charles, kay Justin, na kay Jonas. Na kay nung Milo ron, na kay nung Jerome, ano sa kapuha mati. Kay nung ibong, kay nung Adang. Good evening.
0: What upset?
1: Na kay ano, kay yung Dines o na, ang Dines. Din na Clarita Riles o na, good evening. Kay Ma'am Beth sa Germany, ma'am. Good afternoon. Kay Tatay Ambo, again na baby o na sa Enroldan. Hapit ang kontak ko siyang adlaw nga ito, Bill, na agay kita natag-uhaw kung ta ako et ano, et sa baot niyo, gay. Kaso lang ay, diritso lang, diritso, tabi rin akong driver, kaya ay,
0: wala nga gabi ka,
1: kaya mo nakot para, hindi, what, ah, kabate. tapos, ano, kay, Daddy Bert Abasa o na sa, Tigayon.
0: Hilay-hilay, rin, parang nagpamati.
1: Daddy Bert, kay Ampod Maria, sa Manila, kay Nanay Imbek, una, good evening. Ito sa Altabas, no, sa katanan niya, pamilya, una, Pintor, pamilya, una, good evening, kinya tanan. Kay Ate Mercy, una, sa Altabas. Kay Apple, sa, yan, sa Balete, no, mga Quarry family, mga Cebuano family, mga Eatin family, una. Kay Clary Sagali, no, Claire, thank you so much, kasi yung mga ginta ko kahapon niya saging. Natagap mapuyat ano grabe ano mo mo
0: mo
1: to kabana ako diba sa dikit ng kaubos sa bilog tapos nakay ano nakay Auntie Erlyn nagi Uncle Junior na good evening kid mga
0: pelong Lady Delgado no thank you kid sa
1: no, ay o galing no sa kagabasa
0: at kagabasa ng to, mga native
1: but mga kwanya tiyagko pero ay
0: okay man ah
1: kunami mo mahipihit
0: mahipihit
1: Pihits kayo. Thank you so much again na sa inyong naging taong tayong agpan panabasa na ako. Sino pa ba? Ando sa bye-bye makato no kay Kapramil at kay ng Violet Pilayong. Always gito ko pinamati. Kay Nanay Saryo nasa Mantigib Nay. Good evening. Kay Ma'am Len. Nasa Dan. Kay Sheila. Una kay Nini. Kay Jackie Loba sa Bilog nga pamilya Toriano na
0: kay Yoford no.
1: Tanan. Yes. Kay Clyde, kay Clyde dili no sa Candelaria.
0: Kay tatay na,
1: kay, kay Nung Dudoy, Apre Webo.
0: Asawa na.
1: Kay Jin o na,
0: asawa ni Nung Dudoy.
1: Asawa ni Nung Dudoy na. Bilog nga taga mga taga Candelaria o na. Good evening kid kinya tanan.
0: Okay, thank you so much babe sa kompuso mo. Good evening kanya tamayo ko man gini. Pahimati kita kompuso aking ama. Emil Albao, ang sinong Edgar Magallanes, ng Kuwangyo, Kasalbar, no? Good evening. Advance, happy birthday lang galing sa uma, no? Kay Nanay Flor Crispino, no? Sa Martes, Mayo, 19, nagpamatikin. Ay, nas, andang panimagay. Sige, good evening na. Kay Mads, sa mga unga, sa mga ibangod na midnight nga hapon. Ang stanan nga nagpagamati. Good evening, magaling ko, no? Kay Nung Edmar Magallanes, Nung Wangyo Kasalmer, Michael Albao, Gary Mark Magallanes, Jima Magallanes, Lesel Magallanes, Ima Islao, ang sa paningayon madalag nga si Uncle A.D. A.D. Robrico, ang sa asawa nga si Auntie Daisy Robrico, sa panugangan ko nga si Bardot Robrico, kay Buboy Boy Ambrosio, ang sa kainom Itbahay, Ganggaw sa Morales, Balite, sa Makato, ang kainong Ray Magallanes, ang sa anang asawa nga si Eileen Magallanes, ang anang mga unga. At si Miko Taborda Purisima, shoutout lang. Lovel sa GT ba? Good evening sa mga GT boys nato na. Good evening na inyo, amigo. Dahil nga hapon dira sa inyo da. Nagpamatikid sa mga pump boys. Agin naman sa istansya, no? Sa mga sa oil boys, no? Nagpamatikid ang gaton. Pa, Idol of Bill, pa ko na mo kay labas. Mike Miko Taborda Purisima, boss, pangayo, italaba. Ngayaw, pagani ka, ano, ani. Pintok pa. Good evening, Idol. Radio Todo Kaboso. Pa-request ng larawang kupas. Nihandog kay nanay kong dyan sa Pudyo, Tangalan, Aklan, si Jesus Hisosa o Bani Lauren Lauriano. Ganon din sa mga kapatid kong kasubaybay sa kanya dahil hindi na hindi po siya nakikita, ano, nakakita. Ako po ayuling ko the Rocky Urbani Laureano ng Pangasinan. Maraming salamat po. Gina Marcelino Luciano, good evening. Binabati ko na happy birthday lang sa aking apo na si Arabila Luciano sa 2 taon niya ngayon. Happy birthday, ha?
2: Happy birthday!
0: Arabila Luciano sa kahapon, no? Happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Sige, padayad nga. Happy birthday lang sa subong nga pangorason. Sige. Ang sa tanan, no, nga nagpadat bisay, text-text lang sa 0970-349-5093. Aga sa FB Live, no, thank you again sa nag-share per meet. Atong nga program, mabuhay po kayo mga idol. Agay, salamat ko ng abo, Idol Babes. Good evening kayo tanan na. Good evening, idol. From Miagaw, Iloilo, si Bong Swalog, at si Alex Swalog. Bago evening na, Sir Bong Swalog sa Miagaw, Iloilo, nagpamatik sa atong yung pag-aransada. Sige. Renomel Hanot! Para kanya tanahan na, pirot. Aha, putring pirot. Ano tayo, Lugoy? Nas kasagun.

0: Ate Lee, mo ka. Okay, may doon nga po, no? Sa aton nga mga suki sa Kiapon. Tingkagin sa nag-apply at misahe, katon. Kay Chicks Moto Plurinti, good evening. Good evening, Idol. Idol, ini tubi. Akantaw kayo na ni Paring Noel. Paring Chicks. Lechonel ka siguro. Rocky Lauriano. Napanood ko po kayo ngayon sa FB. Sana po pagbigyan nyo ang request ko. Ano, Paring Noel Lara? Request mo. Okay na. Ano ko na? Request na ito, Paring Noel Lara. Alarawang kupas. Alarawang kupas ko na Paring Noel Lara. Kaya ni Paring Noel Lara. Mamilisa. Good evening mo. Shout out lang kay Mamilisa. Ako Rinaldo sa Umano. Kuwari, medahin niya hapon. Maritel Obligar, good evening, shout out po naman sa Oxy Plibakaw, Family Obligar, Buboy Joy Joy, Toto, Bunbun RG, kay Nay Tela, kay Pia, salamat sa pagbasa, God bless. Request naman ng request sa cellphone, ta, request ng isa pa, ano isa pa? One more chance, isa pa, sigur, maroon eh. Gandang gabi kayo tanan, shout out lang kay Uncle Unoy Nimis. Wow, nagpamatigid, may dayad nga po na. May dayad gid nga pagpamati. Haling kay imong aguman kong nga guwapahon sa Manila. Uncle Maria Cebuano. Kay Rocky Lauriano, taga dyan po ako sa Kalangkang, Makato. Ganon. Okay, may dayad nga po sa mga taga Kalangkang, mga Lauriano family. Nets Castro, may dayad nga gabi kayong tanan. Todo kong puso kinatamyo, kita ako niya pamilya. Nabitas naman siya si Tatay Loading, ang Mama Tracing, at sa akin nga magugang si Arnel Milano Family. Abog niya salamat sa basahalin kay Ninet Castro. Sige, Banat, Tay Doming, notin mo na. Ano yung rasada mo? Ha? Hing kayo. Ano yung rasada mo, Tatay? Ano? Pusong Bato Idol, Noel.
1: Narap kita.
0: Itong bato ko, no, patira na kayo nung lari nun, ah.

0: interview. Ang tabi ako, ito yung gabi. Akong kumpare na sa naloob. Si Papare Joseph Fernandez, graan ang asawa si Marimindang, ang bilog ng pamilya. Sama naman kay Bart, malayo na sa Dumaguete, New Washington, yung tabi ako manit manayang gabi. Ako man nga natiyag, magkampo na sa Paris, New Washington, tiyag si Lilian, Cosito Delphine, ang anong bilog ng pamilya, kami ako manit manayang gabi. Kama naman na sa estansya, amun nga mga kampo, mga tiya, Resima pamili, Iban pamili, Cipriano pamili, Gibra pamili, Plenario pamili, kama naman na sa Dalag, sa Barkasan Dalag, si Arman Aguirre, ang pamilya, yung tamay ko manit manayang gabi. Pag sa naman sa Liso, sa kabilang Liso, ako nga kumpare na si Rintor Nabida, ganang si Mari Ercila Nabida, ganang bilog ang pamilya, kami ako manit manday ng gabi. Pag pamilya man ni Elmar Srirang ako nga, ganang mga asawa, si Jinging, kami ako matibi, bayad yung gabi. Naman sa si Johnny Fernandez na sa Mina Liso, kami ako matibi gabi. Si Robin Diasis na si Chipawa ang tigid ginatangin ako matmanayang gabi si Tyrone Taladro sa Kapatanga Makato tamayo ako matmanayang gabi ganang bilong ang pamilya si Ilmar Nabara na sa Makato man ginatamayo ako matmanayang gabi ganang bilong ang pamilya ako man nga bungsong nga na sa Kubay Kabilian si Proxinco Ibahay si Mariani, ang nga tawa, si Randy Sawyer, ang dalawa na kao nga si Berlimi, at si Nitan, yung tabi ako matulad gabi. Sa ako man nga, misis dati, na akong misis, si Meritis, yung tabi ako matulad gabi. At listening lang sa Raya Ngarang, sa inyong pagpamati sa Raya Ngarang, todo kumposo, sa radyo todo kaibigan mo.
1: Good evening no, sa kay Michael Ropo, Pusong Bato Idol, request. Kay Albert Puot, request lang. Sir, at di Diyos lamang from Dumga, Gumakad. Ag Charlie Villanueva, good evening. Shoutout lang Idol, Abel Kapani. Shoutout lang yan ay hiling. Villanueva, iya sa Karugdog Leso. Always ka pinamati sa todo kong puso. Good evening na sa Karugdog no, kay Nung Boy, Ibabaw. Sa mga Ibabaw family, sa mga kay... Anong Randy, no? Randy, mga pamilya. Anong Randy, Plido man, ang lipat. No? Kay Randy, good evening. Balbala Idol, Duming. Haling kay Mabilesa. Jeffrey, Katodo Lobel. Sarod lang kay Unika Ihako. Cute, na guwapa. Kay Han, Princess Jessa Birdandino. Kunanan, I love you, nak. Toto Quare Mix Vlog. Kay Migotang Julius, nga guwapo. Yan nga po, no? Sarot ko no kay Boss Edwin Pilayo at kay Asyala Pilayo. Good evening na ha, kay Boss Edwin Pilayo, kay Madam Asyala Pilayo, na kay Boss Donnie Pilayo, kay Nong Nestor Pilayo, sa mga Pilayo family na sa Boracay.

Dalagad ako lang sa ipos doon yung ano nga ron, ano nga ni Julius ng mga seafoods. Okay, play lang provincial jail. Patira ta kay Pero Noel doon na. Sige, ano? Tunglar, pusong bato. Request man is... Ano, request nga rin si Michael Robo.

0: All right.
1: Ay nagli no sa Germany si Nancy Mambet. Ilisa no, ma'am, may proud long na kimo, kilabas kayo.
0: Bak ko no.
1: Si Tatayang Bonox na ni Bebe anang maungagin na po. Mayong gabi lang inyo kinyo na Tatayang Bonox. Si Kapitano si Rosiano, ex-Captain Ramil Diracos. Akong amigo sa baybay nga si Ramil Pilayo no, si Pioli Pilayo. Ag si akong kampot nga si Rubin Diasis no, nga wawang kakong ito at yung gaw, wawang tunoy.
0: Mata, nanod?
1: Si Indang. Putoy Rusro no, si Tagala, Pututo Timtima no, Poy Almero. Si Joe Kalindong no, si Lisil Kalindong. Nanay Liti no, ag si nanay sa Yonay. Magpakamayad ka gun. Putoy sa Benito Sapa no, si Pino Di Vicente, Ralph Ri Daniel no, si Hilary Daniel. Sabrina Ri Daniel no, ag si Efrin Talco. Nila ni Keng, Sir Jackie Hans, Joshua, Yan, Sila, Uport, Kylie, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jen, Saiwon, Cleo, akong unika ihang si Princess, no? At si...
0: Ay, ang gabi na niya.
1: Si Yuli Sousa, no? Si Brina Sousa, Salvi Sousa. Akin sa Candelaria, no? Si Artemio Ibot Masangya, no? Kapamatikit, may trumpagin ko noon, ay.
0: Paperte.
1: Si Mary Jean Apihibo, at si Dodoy Apihibo. Mayong gabi lang kinyo na.
0: Ah, sige. Thank you so much kay Nong Larry sa Pusong Bato, no? Request magkaya na ni Rocco. Christine Di Pedro Permin, pinabati ko si Richard Budong, Di Pedro, iya sa Kabugaw Batan, primigid ka pinamati ko po sa ito. Toto Quarry Mix Vlog, pasarot lang sa Quarry Family, Aquatres Family, Aquatres Family sa Barangay Morales, it baliti, nagpamati kita. Sige, anot, tayo lugoy, balbala na, Dabatang Baso. Para kay nanaimbik na sa Manila, no? Kay nagapamatik ito burrito gini tatay ano anay tay seryo, no? Nag yapay mao sa babaw it earth kalibutan, no? Kutipin na sa mga seryo at tatay seryo, no? At tatay, sa mga Cebuano family na nagapamatik. Sige, ano tayo lugoy, balbala? Para mag-enjulyos na sa Boracay, sige, biyahe at Tojo Motors.

Gregorio Dribit Timtiman. Shoutout lang, ako asawa nga si Albert Gregorio. Asan daga wangka nga si John Albert Akiana Gregorio. Ang panugangan nga gina kapamatigit ko po sa sinanay Angelina Hiling Gregorio. Dahil nga hapon, gabi galing.

0: Lidya.
1: It's a mic.
0: Nasa Roldan, nasa Juan, Andagaw. Naguna ka dahi, panginig sa...
1: Ang Lidya, malalit nga hapon, gabi.
0: Pinamantaw kita di si Dr. Radji yun.
1: Dr. Radji.
0: Kay Jonathan, kay Mi. Tanaw mo ng sandag.
1: Oo.
0: Carlito Villar, kay ano, Malibig. Dagaw.
1: Ay, klaro na ako dipin na kay Jovi.
0: Clarissa Galia kay Jovi. Salamat, Jovi.
1: Gracia.
0: Gracia ka pong binala. Babay pa nga. Sa may magasong pa.
1: Bo pa tara.
0: Ako na ka din. Panyali.
1: Ang bet paterno, kapamati pa no?
0: O, si Kit Yali. Paterno sa ano, Manila. Hindi ay lang pamati na eh. Pumuha yung pagkakalaw
1: eh. No, lipatan mo, abe. Malipatan mo, maguwang ra.
0: Kita nga na.
1: Ito na, wakat Paskwa ka na mauli. Sige, wagon. Sige.
0: Si Adonis Gali, sa...
1: Pagbabok yung mga patamiyaw nga raho, na yung matamiyaw wara.
0: Adonis, nung pabling na Sarita. Kay, nung pabling gali, kay sa anang... maestrang asawa.
1: Ay duli to mo na tamiyawa. Ang
0: duli gali Bilarte. Ang anang mga alali si Alton at si Ongala si.
1: Kaya ano, kay ano no, to ka kuno ginapit kinang limi sa biyaga to sa Facebook ko
0: ay, ano, mga
1: tamiyawa.
0: Ay. Di nga ni mo patamiyaw ka ko.
1: Ano ya ni kuno? Sa ay, biyaga.
0: Sa biyaga Facebook ko kung gabaki ka mo Facebook ko kung kamo to.
1: Para sige. So, kita kami ko sang,
0: may paaman pa.
1: Kita kami ko sang adlaw. Okay na, okay na. Sige.
0: Pag si Agom na kali, inilin. Sa'y panahon na, ay Jinko Andrade.
1: Andrade.
0: Oo. Mga linamat.
1: Mga nerod, mga halo-halo girl.
0: Oo, halo-halo girl.
1: Sige. George Ventura, Jilly Ventura, no, sa butungan kay pamati, naman kay Sonora. Shoutout lang kay sa guard at events, no, sa Mini Medina. Si Jocely Salazar at si Riena Jane Octavio nagpamatikin sa Clan Valley no. Great naman gali sa makahilig family sa Sipak Malinaw sanday Doming Joan Nanay Angging Holito at Nanay Nong Nining nagpamatik kita kada Domingo kapitamyaw si Ining ang kapitbalay sa tot lang kay Unel de la Cruz family Minard de la Cruz mga gwapohon mga loyal at mayat nga mag-ubra at bintana sa ni Jumalit at ni Lloyd rupag pa namin yaw. Sige, kapamati kita sandara no sa mga gusto mag-ubra na. Tiksa nga ako, sliding door nyo. Wapa ko ka, ano ka akon nga to eh. Ribagat ang na gusto ah. Sige, aha. Pa, di na kita kainan. Ano to? Kay Daniel magsipok napatay mo yung gali do magsipok Ventura family sa barangay Kabilawan Madalag gabigit sa akong papa si Danilo magsipok sa akong bayaw si Jason katagay itanduay pang patugog at buong buong puno sa gaoy ay gali no sa magsipok gali nga nagkobra yung uniform no sige pamati ka na sa yung buswang na ay yung uniform yung kakon human yun kita galit ng sparkingan it niyo buswang na ang tabu-tabua. Rocky Loriano, salamat idol, no? Halin sa rupag panamiyo. Okay, toto. Mix vlog, was-was, gidwa, gidgalubad. Ang tiyo ko yan, mga idol. Ano mo man, abi na? I-vlog mo man sa kapiha, bag i-vlog mo man una si Uncle mong lukoy, ho? Nag-Olivia. Kain po tayo ng tanghalian, Mama Elisa, thank you so much. Ning Francisco, good evening sa todo, Lobel. Pag-greet lang, belated happy birthday lang sa kapatid ko nga si Baby, ha? Belated ah. Belated happy birthday ko na.
2: Happy birthday!
1: In belated. Kahapon, agpasarot lang sa mga tagapakinig sa Barangay Santa Cruz, Proxing ko, Ibayaklan. Si Jerlyn Masangkay, ang sanang asawa, o nga pati man rin, kila Kalo, Jocelyn Kaliso, ang sa dalawa kong anak. Thank you po. Richard Dalmasio, good evening, shoutout man. Yes, sa Mercedes Madalag, Dalmasio family, Agrinando family, Agfernando family. Sige. Ag Victor de la Tonga good PM ag sin atong din ato sa aton nga man natula si natula enang Mirian na Sario din ato imo nga greetings sa natula ito na sa mga pakaisahan ko dara sa may mahanlod na regalo good evening sa tanan na stop ito do ko po sa Idol Lobel halin kay ang Mirian na Sario kay Andoy na kay sa mga Vista family no good evening okay. Aha, nasuntahan si Pare Noel ang ano ganito, provincial. Aha, request ni request to kay ina, yung provincial dyan man. Kaya so yun na pala. Inatus niya. Ah, ni Jeffrey. Oh, Jeffrey, ari na. Imo request, no? Alin kay Pare Noel sa mga taga-ARC na at mga GMP. Aton ni mga amigo. Nagpamati. Nagpamati.

0: sa nagre-quiz. Nasa kay Richard, no? Agustin, no? Sa imong mga grupo, no? May pamati man una. Nasa shoot at una kay nung si Ranis Raspi. Nasa Manahanip, no? Ag sa kay Ronil Udi. Nasa Bakaw, kay BBD ko, no? Nasa Mukubali Bakaw, kay Edna Busito, kay Ami Tambong Gamlanga, kay Jose Alfredo Gamlanga, kay Flory Yan May Gamlanga, kay kami nalaunan, Itbakan Banga, kay Joshua Pintor, no? Naman ubalit kanina sa Biryonis, kay Charlie Sabaliero, driver at Kalatutsi Road, sa kay Budoy, nasa Yotorong, no? Kanong Budoy, no? Javier, kanong kay Kapribong Gregorio, kay Pring Ray Bulano, kay Tamasangya Pamili, no? Kanong Dilon, kanong Boy, nasa Mabos, sa Igiban Pamili, kay Prinono, ya Carmen, Joy, nasa Tinigaw, no? Kay Solina, no? Kay Amalia Sinto, kay Jimmy Galjermo sa Abundan ni Katanan Tapis, kay Toto Art Biray, kay Pri Harley Di Tomas, kay Nang Inday, kanong Harley, no? Kay Ronald Harold, kay Nonoy Ambito, no? Kay Pring kay Ruel, no? Kay Eileen Patron, Pri Buboy Sabaliero, kay Nong Romeo Plenario, kay Pri Carding Inuales, Nong Johnny Fernandez, na pinadir, kay Ray Lucero, kay Richard Nasamubo, no? Kay Paring Arthur Imoca Fernandez, na Pibunis Tigayon, kay Johnny Bertunio, kay Pri Gibuna Pimano, kay Gimuro Pamili, no? Kay Joey, kay Pelinda, no? Kay Pri Jomer Constantino, kay Pri Imal Nabara, kay Giovanni Balbino, Rapi Subiaga, kay Pri Edwin Villanueva, Ma'am Maria Cebuano, kay Lando Di Felix, kay Junalin Felix, no? Nasa Banday-Banay, no? Kanay Jilly, Felix, kay Ayang, Marlene Liti, kay Otagaliran, no? Kay Pri Toneng, no? Kay Nung Boy Kino.
1: Okay.
0: Agsa din natin mabot-abot, no? Ay, saan mas munod man galing, ah. Thank you.
1: Okay. Alright, sige. Rocky Laureano, saan na request ko? Dali, ang gid, pare, may daywa pa. After ko mga ladies, ah. Huwag galing makanta para kimo. Para...
0: Bukong kita at mayad karun, galing.
1: Oh. Okay, off na pare imo, ano? Mikropon. Okay, good evening idol. Shoutout lang kay Laser na DC GNT, no? Erlo Abayon, shoutout lang sa Abayon family, yes, sa Pinamukan. Good evening sa mga taga mga Abayon family, no? Inaman kay Tay Carling Abayon, no? Sa Kamaligan, no? Good evening. Lagi naman kay paring Atong, no? Tamigo nga gwapo kay Tatay Johnson, kay nung Ayong, inaman kay nung Binji, no? Itong amigo nga mahugot gid ang nagabulig katon na sa Pinamukan, ag na sa nasawa, ag sa inaman kay sa mga inang GC, no? Sa Lacros family, ag inaman kay Kap si Loy, no? Good evening sa Pinamukan. Kay Rosibel Rosibel Tinorio, good evening. Shoutout lang gali sa ang mga pamilya una sa Yawan Ibahay Aklan, nagpamatik yan. Sige. Dason ta na, si Sino Dason, si Ate Mel, di na, pasok. Para sa yung mga mensahe, pwede ka mga text, 0970-349-5093. Agila Vidal, good evening, sarat lang, pakibati man, jahat, Tabaaw, Banga, Aklan, Navarra Family, Minyas Family, Vidal Family, coming from Vidal, Agila, Baguio City, kapapanam yun. Sige, balbal, Ate Mel, ano yung ratsada mo? Pintulon ang bato. Iway pa si bato na dakpe. Ang bato. Sige, banat sa Pintulon. Hanot at Emel, ding ang bato diin.

0: manino kay Ma'am Beth. Good evening kay Ma'am Maria Cebuano, kanay na imbig na sa Sinumabukara sa Manila. Kayang ko lang po, kanay anti-BB o nasa Inuldan, nagsaan ang mga unga. Una, no, sa Candelaria, Talipapa, kay Clyde, kay Jean, kay Saiwon, kay Cleo. Kay Mary Jean, kay Paridodoy Aprovibo, kay Ibot, nga nagasigabong, git ko noraan ng trompa.
1: Very good.
0: Una sa Manhanip, kay Luwin Yasol, kay Rosel Yasol, kay Ringil Ras, kay Rinan Ras, kay Roger Yasol, at kay Nanay DC Ras. So, wak pa, itamiyaw, hay medagya gabi sa tanong.
1: Sige, thank you so much. Kay Ate Mel, good evening ko, no? Paglitman, happy birthday kay Tatay Ulysses. Tatay Ulysses, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Asyong, may din nga gawas, kuno pirmi, lab-lab kagid. Abok, kanyang siyamat, sir. Lobel, halin kay Jisa Asyong, rupag panamiyo. Ilin Di Justo, good evening sir, good evening man. Bilin Sonyo, sarot lang kami di Dre sa Ganson Hamindan, salamat idol. Okay, thank you so much ha, kay Bilin Sonyo. Nasunta na si Babe sa ano, kapon, request ni Tatay Ambo, kapon lamang. Ay, may sabaw ka kung hinaka, kanta mo ron. Sabaw, sabaw talen, maka. Don Ski Kunanan, katodong Lobel, sarot lang sa Eskwala, Ibahay Kunanan Family, Nanay Diding, Tatay Berto, Jis Hai, Aiza Kunanan, Andrade, Cortesonyo, Idol Lobel, Tamyaw Man, kami, Yes Alfonso, Tracy at Tracy. Dosi, greet ko lang si Tatay Junito, ag Nanay Marialin, ag sa maguang ko nga si Makmak, ag Junilin, Janlin, ag Jian. May nga nagpamatikit sa mga Sonyo family. Good evening na sa imigot na mga kay Junel Sonyo at kay Tito, no, kay Sarge, no, dead nga po. Police Master Sergeant Sonyo. Sige, hanot babes. Balbala na habang mainit pa. Hanotin muna.

0: kay tatay Abbo, paborito, gabi ni tatay Abbo.
1: Bawa.
0: Ni nanay Sika. Bibi. Uh-huh. Sa Bilogo Pamilya, Villanueva.
1: Sagat ko sa mas kay Babes. Salamat, Idol. Huwag niyo salamat, Idol Miros. Good evening, una. Inyo tanan. Kain po tayo. Tanghalian, Maribel, magano sa dot lang. Sabi ko magano family niya sa istansya. Kung nang kakanta ngayon na ang torno ko, para kay Roque Laurian nyo. Alarang ko pas kung na Bernabel. Ito na nga tao gusto. Ako ang kakanta para sa iyo. Bibi Dalmasio, Richie Amy, Lubrique, kinataglit ko lang sa tanan nga friend, Mercedes Madala, Kaklan. Ako ng pamilya Lubrique, no? Good evening. Sarat lang, Idol, kay Marvy Nerja, nga hilongot. Ah, aba, tama, pinahilong doon pa rin. Marvy, bugtaw na. Maluoy ka. Higo po sabo na mainit, ho. Ito ka kaga, no, native ng manok ko para sa bawan. Aba, aperte. Sige, Pranuel, para kay Rocky Laureano, sa G lang siguro, partner, ano lang. Kaya lang itirahon kay may mga atlib-atlib, ibinimino. Sarot lang gali, Idol, kay Marvy, sa umano, hilong.

tas eh, naba. Tas bro mang naba pero. Sige ah, okay na siguro. Aha, sarap sa uman kay Richie Mel Breki. Greet ko lang ang friend Mercedes Madalag Aklan. Text lang 0970 349 5093.

0: Para ganito kay Rocky Laureano, no? Absensya lang kay Milan. Mga kapuso lang yato na sa siren. Para sa imo. Ay, para kit ko nung sana nga na to. Request na na kay ina. Sige, hanot. Tay Duming. Mayara ka pada. Ano yung ratsada mo, Tay Doms? Aha, naku no. Well. Sige, practice. Practice. Ay, good evening sa... Taban na ba? Damo na tanan na sa Bonjao. Maluwi ka. Serits madalag. Sige, kay Daniel Magsipok. Bibi Dalmasio sa umano, Labriki Family. As tanang nga friend nga mas Mercedes Madalag, nagpamatikit ako sa family Labriki. Daniel Magsipok, sarad lang. Gali sa kay Marvi Nerja. Nahilungot. Kay Chilan Natabiog, sarad lang sa Pook Talipapa. Sa kay Pandak nga gapi na mati kita komposo. Good evening na Pandak ha. Sige mamati, sige ayo at pahilong na. Antonio Vista ba ampod aton nga pakaisa diyan sa no Caslobil Tamioman akon ni pamilya Vista. Aga Kaganasario family kay si ano ra kami ni Junel Vista nagatagay sa balay drink moderately kasin. Good evening, Idol Roncel, pamatian tiyan niya. Good evening na, Roncel, congratulations sa imong pagkapasa, no? At imong karang teacher, no? Teacher, di ba? Glenn Talantad, Aguelo. Good evening, shoutout, Idol, sa Panyakan, Tangalan. Good evening. Aha, correct me if I'm wrong. Marina Maypa Garcia, sarat lang kay Tatay Rudy Maypa sa likod, it royal ba? Tatay Rudy! Good evening, Tatay Rudy, ha? Gusto kita mag-agi di confirmation. So may baraka siguro yung karang anak. Yan na. Liga. Libot-libot ako doon. Law. Babe Aiko Vlogs. Mayong gabi ilang kinyo idol. Sa Ratang Lodge. Iya sa Lugohon Madalag Aklan. Payag ni Antonio. Eke ilangga. Langga. Nga pailay hilay. Pamati kita. Sa composer. Silangga. Langga. Ay, sige hilay hilay. Basi mahulog ka sa duyan ha. Mare. Pablito Arias Jr. Good evening, sarat lang, Lubel. Katunong Lubel, makigreet man kami iya sa Barangay Panipiaso, Madalaga, Aklan. Tanan nga pamating, istado ka mo sa gabi kay Tatay Pablito Arias, ang paborito gitaro kong poso kada Domingo. Good evening, Tatay Arias, Pablito. Good evening na, kaya request lang, baby, I love you, baby Dalmasio. Roncel Mamatian, late na ako, ay, o gani man. Aha, kamusta imo nga litsuna na? Ay, obra kagot mga daywa pa nga, ano? Daywa ka brands. Ay, pasado, ikaw. good evening, sarat lang. Family Placido, Magsipok, Fernando, sa taga Panipiaso, Gregorio Navas. Salamat, ganihaling kay Dionisio Placido. Sige, panat, ay dulo. Ay, dulo, Ming. Tay, Duming. Ano yung rasyada mo nga ni, man?
1: Inday ang buhay ko.
0: Inday ng buhay ko. Para kay Ma'am Elisa sa Quiapon, paborito, get, mga... kinatuing mga minaguang bahanon. Hanot!

babe, ay ka vlog. Dugang salot lang idol. Sabi ka family sa Logohon, dalaan sa Baya ka sa Gapo. No? Kaya Jeffrey, kanamiton kita. Limog ni Katon, nobel pa kay Play Transi. Thank you ha, pagkita. Erwin Hosto, salot lang idol. Iya sa Magubahay, Batan. Hosto, Agdalida Molas. Iyo family, Hosto Papa Sol. Agapamati kita. 100.1 idol, pati ko sa mas

0: kaya nga, mati yan kaya nga, turo kong puso sa ratitudog, madayag yung gabi, kletanan. Sabay nga, una ka mo sa madayag nga,
1: panglawasan,
0: kung sa madayag man yun yung kentangan. Pagpadayang mo, nga magpamati. Kaya nga rin programa ang turo kong puso sa radyo turo, kaibigan mo.
1: Mayan ngayawas ang mabakod nga. Sige ha. Good evening ganun sa mga tagpalamati na nagpamati. Happy evening, Idol. Pasarot lang sa Eskala Pamili sa Barangay Dangkalan. Malinaw, Kanday, Tatay Nilo, Nanay Bibi ng Biring, at Kainday May, Jaja, Pimpib, at G-Boy. Thank you, Idol. Ha, more power. Thank you so much. Na kay Sir Vic Basya, no? Good evening. Kay Ma'am Juby, kay Sir Baran, sa Motosave Driving School, na itong mga amigo na nag-sige practice drive ha, sa mga instructor natin na nasa ano, kay amigo Sir Vic Basya. No? Good evening, Sir Vic. Alice Sousa, Heronimio. Wow, ganda naman ng kanta mo, Idol. Shoutout na. Sige, thank you so much. Generic Sousa, sarala sa pamilya Sousa. Javier sa Barangay Dakalan, Malinaw. Ang nagpamati kita, Katon. Good evening, kaya talan, ha? Pwede ka mo ka pwede mensahe. Sige, padagagang. Pwede nyo i-share man, ha? Sa nag-share ba? Thank you, kaya sa nag-share. Pirmi. Katon nga program. Para makita matibang mga FW na ton. Tanan, basta may Facebook, ha? Makita ka. Oh sige, bau babot na natin mano jaho mga tramyabun. Greg Lorenz Sindon, sarat lang iya sa Pripyason, always good. Kapi na mati, great man, happy birthday lang kay Renz Sindon. Renz, happy birthday ha.
2: Happy birthday!
1: Kay Jibri, kato nobel, pakiplay bang green, green grass of hope. Na, English man din amigo. Sabong kumpuso kay Tangara. Sherwin Placido, Rigone kay Tay, ano taro ni pa kumpuso ah, kay Tatay Doming, ano mga linyada rin eh. Sarot lang sa Placido, agmili dyan sa Queen Sanay Ann. Good evening, Sherwin ha, Placido, gingone. Jonathan Arias, sarot lang sa Arias Nirvar, Navas, Gregorio Gianisto, family. Antonio Vista, Kaslovil Tamioman, ang akon ng asawa nga si Chichi Vista, kag Stantan Vista, kag Tamioman, ang akon nga atubang balay, sinang pupo, bibi, kag bap-bap, kag sa duhan niya ka apo nga nagapinamati man. Good evening na, tanan sa Mahanlod Capis. No? Romnick Francisco, sarot lang, Idol, Pasig Ritman, ang akon nga lolo, kag daog diya sa manok, sa bugang, abaw. Ay daw, ginagaling manok na pula, gede, kampiyon. sa Uncle, dito lang sanda, no? Si Uncle Urod, pagong, daanang kainuman, makaroon, gatagay-tagay sanda. Gapa nga, musta lang kainong lari, bing-bing, from Romnick, abaw, hainong lari, hey, ano? Ay daw, daw, kapano yung manok na, ay, ano yung imo nga to? Romnick, Francisco, sarot lang, anay gali, kay family, makabantin, Francisco, Agason yung family Santiago sa Puod family no. Katanong lumilo sa Ratlan sa Labo Norte, Calibo, De La Cruz, Punanan family, May Ann at Tuberto, Actor Lawrence, Tia at Yuna Tio. Sige ba na itong Lar, balbal? Ano'y kantahon mo? Ha? Manok? Chicken, chicken red. Oh, chicken red. Balbal, Pare Noel. Para kay Romnick, Francisco, Daog, Kampiyon, Panat.

Uo lang una, o sige. good evening, no? Sa Ratman, sa kaninyo rin, Barrera, Russia, Stories. Good evening, sa Ratman. Tatay Yuli Stories, kag Sirio Odong, Arika Porte. Sa Blokati, Pirmigit, Gapinamati, sa Tagay, Tagay, Tumpa. Thank you, Idol. Maribel de la Cruz, good evening, sa Ratman. Kami sa Magdalena, Family Recondo. Sa Ratman, kapamati. Jan, Jonathan Arias, no? Sige, kapamati ko, no? Na, pamati na kamo. Sa mga pagkisahan ko daw sa liwat, no? Dira sa may mahanlot, Kapis, sa mga loyal sa kong puso da. May tayo niya kapila sa inyo da. Mga pakisahan ko da. makalago-lago kami na sa lakad daw. Tawahin lang ha. Aha, Rocky Laurio. I don't request a soldier of fortune. Ikaw kanta. English man eh, amigo. Kahit mo labal at mga kong puso kita ya. Mga harana, blahaw. Insya lang sa mga English da. Pabati naman na. Puncher-puncher lang. So let's be po on. Pakibati naman Postrioso Gapod Family Bagong Baryo si Nanay Vicky Tatay Sir Nis nga gapi na mati. Thank you so much good, ha? So let's be po on. Sige banat sino the son? Aha sino the son da sa guwa ho kay ma ha? Si Babes ha? Ikaw na. Tara marumbahan na kami dayon ha. Okay. Dogi dog. Oh, makanta ka pa isa. Uh-huh. Sige, banat, babes. Okay na. Dogi dog ko no, para marumbahan na ito, dito.

0: ta liyan, tayo laboy. Ano yung tao ng microphone na nai. Mati magpaulit ka to si nanay sabit. Sa bisan makaraganis guro. Aman, mati magpaulit.
1: Mati magpaulit, yung nagkawin matinilamon sa uma.
0: Agoy, bisan may kaumahan kagin makara. Katuron.
1: Kaingin.
0: Kaingin, sige. Para Noel, yung microphone no, pinduta. Aha. Yeah, blaster. Ano yung rason mo? Hamay di nagpaulit siya ng rose cut. Kamugon, ama kamugon. Ha?
2: Ay, maguwang at ako tuliyon.
0: Ano? Abo? Ano yung namin, kaguwang at imo magpatuli.
2: Kaguwang at gagagunot.
0: Maganit at ay tupal. Maganit at ay panit. Nandoy ka. Oh, sige. Tungod mo ron. O ikaw, babes, haman. Bayag ka, pasin ito. Haman, haman, di ka magpaulit. Herang, mainit.
3: Ay, magpa-aircon, anay eh.
0: Ay, mo baka yung patukot aircon para Noel. Kamahay tayo aircon.
3: Ay, di ba nga, hay? Di ba nga, hay? Gusto mo?
0: Oo, hay. Paalin, tis-tis. Ano? Anay gali para Noel.
3: Masunod ka sa gusto ko. Hindi.
0: Hindi ka.
3: Hindi man ko.
0: Naman.
3: Eh, wala ganit,
0: wala aircon ang balay mo. Dito na sa ating Mel. Rumbanay na kita para sa inyo. Good evening, man. Kay Silis po. Silis di po. Dito man, ha? Aga kay Erwin Houston, good evening, shout out lang sa kay Papa Melody, Molas, nga si Mama Glenda, imo gitaro manami, gita magahait. Ampaw, the best, kita sa Liso, pra Mama Munin, G. Molas, magubahay batan, thank you, idol. Ay, sin man do, ampaw nga ron, ano man abi, hilambay ka malang abi, Erwin Houston, ay, wag magtakasamit kung maunot. Paano natin i-vlog rung manami? Samita man abi, kameres kong puso, ho? Labatin sa Dengol Odong na, Amadio, Taborda, Antidina, Taborda, sa Bagong Baryo, no? Good evening. Habang nabubuhay pa, Timel, kaya, rumba, Jonathan Arias, sadot lang sa Kubo. Aga sa Ochaot, nabaw, Romnick Francisco, sadot lang kay Anong Laring, Mayad Man Kuya, ag Makawarang Man, git ko una. Bukon ko git busy, no? Pakamusta lang kanda na, advance. Ano ra? Advance, happy fiesta lang sa Bulugo, Makato. Dayang 28, mamuangan kita. Aba, sarot masasawa ko, Norman. Inamarga, ang sang tatlong unga, nga princess. Si Kate, no? Ang si Precious, ang si Anne Frenchie Christiana. Okay na? Kapamanta ako na sa live, no? Si Romnick Francisco. Sige, banan, Tati Mel, balbala. Anot? Sugar to Sabal, shout out.

Good evening, salamat lang sa mga kami sa taga-ARC, no? Naluok. Ang ka-duty habang kapamati sa kapuso, ng sanday prison guard, John Raylosar. PG Rio Rentillo, ang PG Jerry Martin, PG Dexter, Nervan, si Amat Kit, Retens, Brown. Prison guard, Phil Chan. Riku, alam mo na idol, magsasaya, Rocky Laureano. Dali dali sabang sabang shout out lang Emisyo Anti Mel Halik kay Roncel pamatian dyan niya pa ikaw sa dalan Sarot last pamili Salsa Fernandez Yes, sa Oxip Libakaw Inali Salsa Rabang Panamio Dandito ako sa Bagyo Kagaling lang dyan Sa titik Tangala na klan umalis Kujan Journey Santo Maya 24 Gali Fiesta sa Kologo Makato Boss Lovell

0: Put up a novel. Isa ka balyena. Ano, Pero Noel? May harap ka na. Balbal.
1: Ma'am.
0: Mami.
1: Ilap ako
0: sa imo. Wow. Sexy mo, ma'am.
1: Mahal.

0: Dela Cruz sa Rotlang, pamating sa Oxy Battery from the Rito Dela Cruz family. Oh my God. Antonio Vista, was pasiyari lang kami ng pamati sa inyo. Thank you so much, Kans. Tantaloy na! Ano?
1: Tantaloy, loy,
0: tantaloy. Ikaw!
1: Ako si Noel, taga Briones.
0: Briones!
1: Kung andang tamo, Noel, manggihapon.
0: Sigurado ka!
1: Kung sa inuman, kung amat yang,
0: kung sa
1: babay.
0: Ay!
1: Kung pasiplat
0: na. Pasiplat, siplat na.

0: chatsiks, basta, puti lang, ikaw. Tataloy, loy, loy, tataloy, loy, loy, tataloy, loy, loy, tataloy. Pinakabata, hanot!
1: Ako ni Yogi,
0: aray! Isa ganit-ganit na, sarad lang kami sa pamantaw sa Dural Babanga, sarad kay John Ray Sagan, ganit ni. Hop! Ay, kapamantaw na tayo maluwi ka niyo, nakasarang sa tayo dumi ka na, hanot!

0: naman kita. Kadomingo Mejrana, kita kagmaya.
1: Radyo Tuno, kung puso pa.
0: Away, ta. Aha, sige, thank you so much, sige. Sa isagan, naigan, Edna de la Cruz, sarot lang kami. No, iya sa Taraba, sarot lang kayo dyan. Ray, isagan. Junior Cruz, Katon Lopez, sarot man sa taga Badyangan. Kaya Ginel Florencio. Shout out taga kay Jomar Lobriki. Shout out man, no? Idol, salamat kid Idol sa linggo ulit, pero kantahin mo muna ay English man eh, pare. Okay lang mo Tagalog-Tagalog kay Soldier Fortune man ay imo, mago kay was-was kas daw sa masaot ko kag. Thank you so much kid, ha? Kay Kasin Antonio Vista dira sa may Mahanlod Capiz. Thank you so much kid sa inyo nga pag-upod sa amon. Sa amon nga pag-arat sa Adri sa Tudo Composo. Next Sunday yung magkita magkililita. Thank you so much kid sa series tracking. Atong amigo nga gwapo nga may purhan nga 6-wheeler, 10-wheeler, prime mobile sa may sitilipitong instansya. Mag-text lang 0918-451-5869. Thank you man sa Dianji Bikili, ng Darwin, ng Marlin Dimo, sa mga sawang Gregorio at Dimo family sa nga kanamiton nga kampiyon ng mga bread for me. Again naman sa Bamis Bikili, thank you so much kid sa mga sawang mga mahugot, kinang linin ng Cesar Pugiroa, thank you so much kid. Kanalir na una ng Lina, ng Rose na kinang Nono, Bidongguan, pamati man. Aga thank you man no sa Jix Video Care Rental kamo mag rental video care to kamo sa Jix Video Care Rental namtang sa kabatangan makato onan man is by Junior Jake Taladro kung siyempre kay Lord Styron Taladro milamisa o bangko masanda nga for rent kamo mag renta aga may andaman karang nga narisari nga mga klase kara it video okay una kung gusto nyo mag renta sa Jix video okay rental. Pwede kang makatext 0920-89-13748 at may Katkat at Lawrence Barbershop man sa Makato Public Market. Gusto nyo magpagwapa, magpagwapo. Thank you so much man no, sa AAA&G Wholesale and Retail sa Mikrosing Tugbungan, Mika Jerlyn, Migo Arlie Relator, no, may groceries, may soft drinks, may sari, mga bugas, mantika, 10%. Nagpamati mas na naiglindaw na tatay Roger na sa may Crossing Tugbungan po o Kalibuaklan. Thank you man kay Migo Garel Alvarado itong barbiro nga gwapo. Next Sunday mo kita magkalilita. Same time, same station. Maging partner technical Katudong Regi Plasio, Katudong Ding Dong. Ako naman si Katudong Lubel Kuwari 18 ng Radyo Todo ang kaibigan.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. I love this thing.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: You're listening to 88.5 Radyo Todo.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radio Todo. Radio Todo.
1: Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radio Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Western Visayas, Islat Panay. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 18 sa bugan Itamayo dagong 2026. Raya ro ikatlong Lunes para sa bugan Itamayo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, libo-libo nga mga supporters, mga followers, kita programang Todo Birada. Motion, mamati yun kita. Mayroong Todo Birada, magapagayag hasta alas 7:30, makaroon niya daw kara ita Lunes. Magapasagamat anay kita sa aton nga mahay nga makaako. Thanks God. It's a Monday morning. Salubungin ang umagang may ngiti sa ating mga labi. Pagsapirmi na akon nga ginabanggit mga katudo, nga rotawo nga nagabangon kita timprano para magkayod, ay ginatawan gid it grasya ko aton nga mahay nga makaako. Ani ano paro inyong ginahugat? Bangon yun! Bagot-bot yun! Pag-guwa yun sa pagpabukot, ithaboy. Ay tao, kung may nagpabukot pa kara, ay pwerte kagab, kainit. Kainit ng temperatura. Grabe tama akong yan. O kagat-kagat ako, pader. Grabe. Mabuhay ang mabuol. Gani kon si imong kwarto tubama, ayabaw. Magabaab aro huyop-huyop ko imong electric fan. Aratan awa, matsa uwa kita naka nahaw asi. Awa kita nahaw asi. Nagagain permero aton niya pamatyag. Pero sige lang, ay sakagan ita minatuntood nga serbisyo publiko. Basta't may boses si Idol, agkaya ko aton nga gawas, iya kita sa programang Todo Birada. Aga simpre sa kabilugan it aton karanga pagpangalagad, pagaibhan kita ko aton nga mga katudo patrol reporters. Kakaina pa naka-deploy na gawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita, informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo karanga pagamatina. Hindi magbuhay ha. Si Kiarontaro report it dagagan ita panyempo. Panyempo naton sa sugod ita 24 oras. Dagi sa aton nga mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kumusta Hontaro panyempo today? Adlaw nga Lunes ha, ano ba garo aton nga panyempo? Aga kamusta man do panyempo sa sugod it apat nga adlaw? Hasta sa Webes. Sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Pero sitwasyon it baybayon. Pero sitwasyon it temperatura ha. Pero aton nga heat index. Ay haron ginaistoryahan do Igo ita El Nino. Ginaistoryahan ro pagpanagasa ita El Nino mga katulad. So standby ka mo ha sa report ita Pag-asa Weather Station. Aga standby man ka mo ha ay sa hindi magbuhay. Magasagampitan kita, manindahan kita. Sa portion todo bantay presyo, todo bantay supply. asa aton karay nga temporary public market. Kamusta ro aton nga mga taga-tindahan ha? Ag sa indi man magbuhay, report direkta sa may provincial hospital. Mat sa may bugon an iya sa sila Serna. Standby ka mo ha sa kompleto nga detalye. Kaiga basyada ni katodong Kerbe Revisensyo. Direkta sa may provincial hospital. Ang iba pa nga mga insidente, aksidente, nga mga nagkagatabo, ang ro mga involbado, ro mga biktima, naging pangdaga sa aton karanga bagay pabungan or sa Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Aga standby man ka mo ha? Sa report ni Katodong Rinald Banjola. Investigasyon it aton nga kalibo PNP sarayang ginaaligar nga natabo nga pagpamuno iya sa may Eryat Sela Serna. Ag sa mga balita pa no nga nagkagatabo sa iba't ibang mga lugar kasakop it una distrito. Standby Katodong Rinald. Aga siyempre, mga report man balita, direkta sa may segundo distrito, Kuaton, Karanga, probinsya, Itaklan. Pinagi sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. So, standby patrol, standby all unit. Standby Katodong Rolly Boy sa segundo distrito. Standby Katodong Rinald Banjola sa una distrito. Aga standby Katodong Kerbe Revisensyo direkta sa may provincial hospital. Aga manaman Katodong John Cabicilla direkta sa aton nga temporary public market mga katodo. At sa nag-asinyasyon antes ro aton nga pagpanamyaw, pag-abi-abi ay aton anay nga pag-asikyaron ha, banwa. Ro nga report ni Katodong Alcesar de Aurelio, ro aton nga weather specialist ha, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Araro aton nga todo bantay panyempo ha. Hindi ko naton pagpabuhayon pa, i-check naton. Radyo Todo Live Report, Report. Katodong Alcesar, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga, narito ating weather update sa araw ng Monday, May 18, 2026. Sa lahat, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inyong mapapansin, may mga kumpulan ng kaulapan sa may Southern Philippines. Ito po yan ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isa sa mga weather system. Itong ITCZ ay naapektuhan itong Southern Mindanao. Itong ITCZ ay inaasahan natin na magpapatuloy ng epekto nito sa Mindanao bukas. Pero sa araw ng Miyerkules, unti-unti itong lalayo sa ating kalupaan. Kaya inaasa ko natin sa araw na yon, ang Easterlies ang magiging dominant weather system sa bansa. Pero sa araw na ito, o sa ating lagay na panahon sa araw na ito, asahan ang maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan po natin sa Luzon. Pero may tsansa pa rin, o mataas ang tsansa na magkaroon ng thunderstorm sa hapon o sa gabi, na kung saan magbibigay ito ng bigla ang buo sa ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tugagaraw, na abot ng 35 degrees Celsius at ganoon din po sa Lawag City. 34 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Legazpi City. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa Intertropical Convergence Zone, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm at ganoon din sa Davao Region. At ganun, kasama na rin po ang SOC Sergeant. At sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, ay asahan natin ng mas buwasan ang init na panahon dahil sa inaasahan po natin mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa ay maganda at maliwalas sa panahon pa rin, asahan din ng mainit at malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin o mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay din ng mga bigla ang buhos na ulan. Kahapon, mataas po ang heat index. Umabot ng 45 degrees Celsius sa Dagupan City, sa Baler, Sanglipoy sa Cavite at ganyan din sa Cuyo, Palawan. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw, ang ating forecast heat index aabot ng 45 degrees Celsius sa Coron, Cuyo at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Metro Manila, aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin ng banayan hanggang sa tamtama ng alon ating mga karagatan. Kaya wala po tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin, mag-ingat pa rin dahil sa inaasahan po natin mga pag-uulan, lalo po sa Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang araw sikat sa ganap na 5:28 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:17 ng hapon. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogin niya salamat ha kay katodong Alcesar de Aurelio. Direkta ka nag-report no, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Pasalamat kita ha. Ayuwagin ita kung anong bagyo o kung LPA. Maguwas yamang sa sangka weather system rong intertropical converging zone. Ang raya man do panyempo nga kung amat gulping na dugom rugangit ag gulping mapusdak ro kasarangan hasta mabaskog. Mahina nga pag-ugan. Ah? Nga may paaman paron kung amat nga dagugdog or pagpangilat ang mga katudo. So pasalamat kita ha. Ay uwagun do bagyo nga to nga nagasunod-sunod kay Kaloy. Pati si Kaloy uwagun man o. Oh. Ag sopar wa man aton mabatsyagi. Iya sa isla ita Pilipinas tro bagyo nga tong Kaloy ay tuman kagayo. Ag may pagrekorbar o anang pamanaw. Akon sa katon pa mat sa nahadlok imaw nga gumapak. Nahadlok imaw nga tumama sa isla ita Pilipinas.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Radyo Todo. Rosang ka weather disturbances rong intertropical converging zone o kondong ITCC mga katodo.
2: Todo berada.
0: Berada. Sitwasyon ni aton nga baybayon ngani sa aton nga mga mangingisda sa maintok hasta magagko hay bugsok kon kamo. Aro aton niya mga taga Knitting Boys. Aro aton niya mga manog lambat, ha? Lambada kun kamo. O, bugsok kun kamo. Taktak kun kamo ko inyong bunit. Taktak kun kamo ko inyong karanga lambat. Ag bumatak kun kamo ko inyong karanga niting.
2: Todo berada. Berada.
0: Namyaw anay kita. Antes ro aton niya mga nagabaga nga mga balita. Ag mga impormasyon. Ag siyempre, roaton nga pitik politika porsyon.
2: Todo berada, berada.
0: Ay kaistorya naton do dating mayor. Ag nagkandidato man sa pagka-gobernador. Ag nagkandidato man sa pagka-vice-governor ita probinsya Taklan. Si former Makato Mayor. Ag presidente ita St. Gabriel Medical Center Incorporated. Nga si Mr. Ramon John Legazpi. Aka istorya naton imaw ha. Parte sa anang plano sa 2028 pag-abot ita pamulitika mga katodo. Ag pati man si former congressman Chodorico Tid Nonong Haresco. Ha istorya man naton kahapon. O galing nagadug distansya pa imaw para i-detalye roan ang plano ang pagpadayagan sa 2028 kunbaga sigurado yun nga roan at ang makabangga ay bukontat si Jovin Miraflores kundi si Papa Jess Marquez.
2: Todo berada, berada.
0: Kaistorya man naton si Mabit Mobo Garcia. Ayan. Ha? Haistorya man naton ha? Aga haistorya man naton si Navas Mayor James Solanoy.
2: Todo berada, berada.
0: Ay gaya ro mga politiko nga nangin bisita kahapon igto sa opening aga blessing it bag-o ag well-equipped nga emergency room ag masging pagapad nga emergency room, bagong emergency room, ita St. Gabriel Medical Center Incorporated ay sambilog kita sa mga naimbitahan. So, salamat gid ha. Salamat gid sa pamilya Ligaspi, no? Kay Dr. Jacinta Ligaspi ag sa presidente mismo ita St. Gabriel Medical Center Incorporated kay Mr. Ramon John Ligaspi. Ah, salamat gid sa pag-invite kato, no? Ay kada may opening ro St. Gabriel, may programa, ay uwagin kita ginakalipati, no? Agabalor, bugay agdungog naton nga kita ay hadududumduman ni Mr. Ramon John Ligaspi nga imbitahan basta St. Gabriel Medical Center Hospital Rogina Istoryahan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Standby ka mo karon, ha? Standby ka mo, ha? Ay may ipabati ako kinyo nga interview kahapon sa blessing and opening it bagong emergency room. Ha? Ro pagbukas, it andang bagong emergency room, agrong istorya politika mga katuto.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay ro politika, mat sa drama, ha? Ro nagakatabo sa Kongreso, agro nagakatabo sa Senado, no? Even iya katon sa probinsya it akyan. Ro paggutaw ni former Congressman Ted Haresco, iya sa banwa itakalibo, hay matsa nagbuhi, matsa bumuhi sa dugo ko mga political observer, ko mga political analyst, agko mga aklanon kalibunhon. Ah? Rorayang paggutaw, rorayang pagtuhaw. Ah? Pero hindi gihapon maduga-duga ro mga pangutana, nga ro paggutaw manangara ni Congressman Ted Haresco, this is a drama, or mabuhay yun nga ging plano, o kon tuyo testing yung anay para pulsuhan ro reaction it publiko mga katuto.
2: Todo berrada, berrada.
0: Pero kondraya hay seryoso, ha? Hay bantayan ta ro hugag ro body language ni former Congressman Carlito Samson Marquez agko anang unga nga si Congressman First District Papa Jess Marquez. Bantayan, taro andang hugag ha, kung seryoso ginman. Ropresensya nga rin ni Congressman na Ted Haresco ay bangod kaapon, ging pangutan ako imaw, ay suno ka na, ay no comment anay. Hindi anay, uwa imo anay na ila, o kung hindi anay na pag-istoryahan, ropa politika. Ha? Kasi gusto naton nga mabuog. Ro direktang sabat kana no kon ano gid ba garo anang plano sa 2028 election paman nga iya imaw naga pakita ha masamigon nga nakikita visible yon sa mga kalibunhon ag iya sa first district ko aton nga probinsya it akyan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Wanang ginasugid nga bagay iya sa puok hakita tayon ha. Agarong sigidas yun do pag pina-renovate, pag pina-obra, no? Pag pa-obra it mataas nga pader, ha? Pero kuan man na, overlooking bansada man sa karsada. Ro pader man lang, iya sa kilid, sa likod, pero sa prente hay open mataas sa publiko, makita nyo ro bagay ni Congressman Ted Haresco iya sa Barangay Puok.
2: Todo berrada, berrada.
0: Now, balikan naton. Kung seryoso rurayang presensya ni Congressman Ted Haresco. Ang kong seryosohon it pamilya Marquez, especially ko ama, nga si former Congressman Carlito Samson Marquez. So naturalmente, nga maayos

0: ang number one niya supporter, I think number one financier, no? Kasi kung sa mga kwarta, I think why na nagaproblema si Jojoang, nakamaleta na mga katodo on dabag na. Berrada. Eleksyon na lang ang ginahugat. Now, ay bangod niya, Imauro unang nagpakita, kaibahan si Congressman Ted, ag nagalapuyot ruandang relasyon. So meaning, una si Congressman Jojoang magasuporta kay Congressman Ted Haresco, no? Sa kung anuman doan ang plano iya sa may primero distrito. Now, hambay ko gani, kung magmakararo hinampang, rogi na bantayan ta para maging seryoso rong tanan, kung durayang mag-amang Marquez ay maghugag, para mag-usoy man, at mga potensyal nga mga kandidato, para ipangbangga, mga katudo, like Abimana sa pamilya Miraflores. May posibilidad ayhan nga si Marquez mausoy it kandidato sa pagka-kongresista para ipabangga kay Congressman Joven Miraflores. Ag mausoy pagin it kandidato para ibangga sa gobernador nga si Joven Miraflores. Nagaguwa magkaroon eh. Ginapagutaw, ginabanggit na da, rupangagan ni Mayor Joris Bautista Socro, nga basi ko no, kumandidato it pagkagobernador. Or, nakita na da, nga ro potensyal nga pangbangga kay Joven Miraflores, hay si Joris Bautista Socro, suno sa mga political analyst. Berrada. Ay kung manabo raya di sadya, mga katudo, masadya gid, no? Ro-inkwentro ni Ted Haresco ag ni Papa Jess Marquez. Wa pa kita makasayod kung sino ro pangbangga kay Congressman Joven Miraflores ag basta ro hambang nanda pwede man potensyal kung kay Inday Mabet pa pwede man nga si Joris ro posible nga makabangga lang awaut iba kay Joven Miraflores. Berrada. Pero depende aron kay Kalibo Mayor Joris Bautista Socro, mga katodo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kung ano gidman doan nga plano ay ko ulihin nga nga pag-istorya namon, nangutana imaw. Nangutana imaw. Kon sinoh kanda, mga katodo, no? Anang apinan. Ay pero hambay ko, magpamatsyag kayang. Maging neutral kayang ay iya sa kalibo, posibleng uwakat kontra. Pero abo ro nagahambal nga sa rayang political scenario sa nagakatabo makaroon mga katodo, may posibilidad nga si Carlito Marquez ay bangod nga nakarehestro niya sa Banwat Kalibo base kuno dos magdeside nga komandidato bilang mayor ita Banwang Kalibo. So kung halimbawa, dumayagan si Carlito Marquez nga mayor, so there is a possibility nga si Mayor Joris Bautista Socro hindi man doon mapunggan kung ano man doon ang mangin desisyon kung banggaon na si Marquez or maosoy sandat pang bangga kay Marquez ay si Joris madayagan nga gobernador. Aro yun do pag-analisar ang mga katudo. Kung humugag si Marquez nga pahilabtan na narokalibo nga waman gawag si Socro, may posibilidad nga base kung si Socro roana nga maengkwentro or maosoy it pangbangga si Mayor Socro kay Congressman Carlito Marquez, no? Sa pagka-mayor niya sa Banwat Kalibo or si Joris Socro ro mabangga kay Joven Miraflores bilang gobernador.
1: Berrada.
0: Uwa pa kita makasayod kay retired Master Sergeant Matt Wakan sa posible mang manabo. Di ba nga? Nag-file imaw ko anang irrevocable resignation bilang consultant, bilang empleyado ni Joven ag ni Joven Miraflores. Ruan ang registration, hay ina pa sa malay. Kurayang nagtaliwangan niya election, ay bangod yaki sa yaki nga istorya, no? Si retired Master Sergeant Matwakan, hay habuitan niya giit mga Miraflores ang uwaon hapadayagan. Kung sa katon pa, andayagi nga hasipong, no, para hindi yun nga

0: magdayagan, hindi yun mabudlayan. Ang mga Miraflores ay base mabudlay para kanda. Kung halimbawa, naging three-corner fight, si Jobin, si Wakan, ag si Harisco, kung nagtaliwan niya eleksyon, ang mga katodo, surugumwa, naging one-in-one, Harisco versus Miraflores, na perdi pero sa manipisyang nga abanti. Slim ang inabanti ni Jobin, ha? Kung sa katod pa, pinanghugasan man imaw kay Harisco, mga katodo. Derrada. Sa rason niyang abi nga inkumbentro ana nga pinerde mga katudo, no? So hindi pa naton masairan, ang hindi pa naton mabuitan nga base magdeside man si retired Master Sergeant Matwakan ay wagon ni mao connection sa Tibyog, wagon ni mao ina sa Miraflores, base tana kun dumiside imaw nga dumgagan bilang congressman. Hay si Jobin Miraflores, mga katodokon, inkaso gamang.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Okay, now, so atong bantayan, Robady Langwage it mga Marquez, mga katodok. Kasi sayod ba naton, kung aton analisahon, ro mga kabanwahonan. Kung inkaso gita, kung aton analisahon, ro stand it New Washington. Sayod man ninyo, ay si Mayor Simonet, Romayor Macaron, Rubatan, mga Ramos, Ro Altabas, kay Bulldog, Ro Balite, ibutang naton given, ay una si Persila Akaliso, no? Agarong Banwa Itlibakaw, Banwat Madalag, Banwat Banga, hindi tanay paghuyapon ang Banwat Kalibo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Airo Kalibo makaron, nagapaukoy pa, ha? Wapakitat kung nanong hababatian ang kasasairan niya mga hugag ni Mayor Joris Bautista Socro, mga katuno.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Basta't according kay Madam Mabit Mobo Garcia, mabahuro potensyal ang pwede nga dumagan bilang gobernador. Si Joris Bautista Socro ay imaw man lang ro may potential nga sarang makabangga kay Joen. Pero kung sa sinad sa congressman, wala na tsansa, no? Kasi una yun, si Congressman Ted Harisco nga klarong mabangga kay Gis Marquez.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Okay, dali nga ha. Good morning, anay, kay Jima Panado Rico sa Florida, kay Maribel C. Chanco Ramos, kay Marilyn Zacarias Igat, kay Ranjo Matt, no? Ginapatamyaw na roan ang mga amigo ko, no? Iya sa Kalibo. Aga samtang igto imaw, nagatanaw ka ton sa Belgium. Kay Nong Gido Reyes, kay Sandy Lumugdang, maayad-ayad ginyagaho na una sa mga taga Burwanga, especially sa Katipunan Burwanga. Kay Marilyn Ilagan, noona sa Karugdog, Leso. Ag kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Ag kay Juan Rapsing. Kay Juan Santos, no? Ag ginapatamyaw na ro anang umagad nga lineman. Lineman. Naga-birthday makaron. No? Makaron niya May 18. Si Angelo Rica Porte it nyo buswang. So happy 37th birthday makaron nga May, May 18.
2: Happy birthday!
0: Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, hararuin nyo.
2: Happy birthday!
0: Good morning man kay Ampod Bobotski Berti, ha? Kay Noel Taay Batiles, kay Angelo Briones, Amirin Silya. Ginatamyaw ko gid, itamaayad-ayad gid niya agahon.
1: Berrada!
0: Good morning man sa mga taga barangay Mabilo Kalibo, ha. Ginatamyaw gid kamo ita maayad-ayad nga gahon ni Kagawad Inday Norle Rintilyo. Agkabay pa nga manami ro inyo nga pagtugon, manami ro inyo nga pagkaon-kaon ko rato nga pagbaligya kahapon itig 20 pesos nga kilo it bugas. Ayan. So bangod ron ko pagprokurar, paghimakas nga maka-request ni Kagawad kay Governor Juen, ay sumadasig man nga ging aksyonan ni Governor Juen para nga maiporward sa opisina ita Department of Agriculture para ngani sa pag-release it initial nga 100 kasako it bugas naging baligya kahapon. Wala nito nga sa adlaw, sipot dong, grabe ta. Wa ta mapunggi, rupagdagsa it mga pumuyo para nga maka-avail, it pinakabarato ag manami nga kwalidad it bugas. Sa tig 20 pesos yamang mga katudo. Ay, hugat-hugat ka mo ron, kung may una pagid, no? May grasya pagid niya maabot, mga katudo, no? Depende ron kay kagawad inday.
1: Berrada, berrada.
0: Kung ma-request pa imo ituman o kung hindi, ha? Mga katudo, no? Para saan ang mga pinalangga ng mga constituent ina sa may barangay, Mabilo, Kalibo, Aklan. So good morning, anay, ha? Kay Nang Pini, kay Nung Nono, ag kay Toto Pridi Magno, no? Sa pamilya Magno, ina sa Pudlon, ayan, ag sa Baybay man, ha? Ag kama naman sa Tabok, sa Takas, sa Altamar, aga kama naman sa Pangpang Village ag sa Sintro Proper. Ina kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga kay nung muli, no? Sa MGM gas station nga barato gundong gasolina ag ina man sa Amalia store.
1: Todo berrada.
0: Ay Charms Mayor, ha, sa pamilya Mayordo ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon.
1: Komentaristang walang
0: kay nung Dolpo Morado nga nagpila man itbugas kahapon. Nung Dolpo, good morning.
1: Komentaristang walang
0: ang kama naman kay nang Julian Relo. Ang kay nung Merlin, ha, good morning. Sa mga taga-barangay Tambak, New Washington. Ay abaw, madali lang rupiesta ho. 25-26, next week ko tagali. Pero mauna, sa 20, no? Repeat sa 20, ro barangay Briones Dingdong. Mamiesta kita ito kay Kapitan Albert de la Cruz.
1: Todo berrada, berrada.
0: Okay, so good morning man, ha. Iya gali, no? Iya man gali, may atong Albert de la Cruz man gali, ha, no? Amat mausoy pa kita. Ha? Ay may aton man gali iya. Aga good morning man sa mga taga barangay Briones, sa mga taga barangay Kaano, barangay Puok, barangay Naluok, no? Ag barangay Andagaw, ayan sa bagong Andagaw. Ag congratulations gali, ha, kay Kapitan Juliet Melgarejo. Ayrong Andagaw Barangay Council sa pagpanguna ni Barangay Captain Juliet Melgarejo, nakabaton it award, nakabaton it pagkilaga saging hiwat nga agma o kon annual general membership, ha, a meeting. Ako nagtaliwan nga May 16. Ako May 16, ha? Mga katudo, no? Diba ro, May 16 is Sabado. May agma nga ging hiwat. So during the agma, ging kilaga, aging pasidunggan. Pinaagi sa pagbaton it plaque of recognition, no? Rong Andagaw Barangay Council ay ging kilaga sanda bilang aktibo, no? Nga nagapatuman it Republic Act 11361. Or mas kilala sa Anti-Obstruction of Powerline Act. Ha, sa anda nga barangay. Aktibo sanda sa pag-clearing, pagpamuto, it mga sanga, kahoy, nga nag-tapik o nag-sagyad rito, no? Sa linya at kuryente. Nga imaw ko namat no kabangdanan, nga may nagkatabo nga uwa sa oras nga power interruption. Ha, bangod kuro yung mga nag-saghid, nag-alaylay, nag-taplik nga mga sanga it kahoy sa linya ita kuryente.
1: Tuging
0: kilaga sa naging pasidunggan, ag we will try karon nga maabot si Barangay Captain Juliet Melgarejo. Good morning man sa mga taga-barangay Poblasyon Kalibo, ha. Ag kama naman sa mga taga-barangay Istansya o na sa Team Boboy sa Buko, no? Tao kon may pataho pa si Team Boboy sa Buko, no? Ay anang hambag ka to, pagkita namon pwede matama na idol nga pasakaan ta kamo ina taho pila kamong bilog ina ay pero manami matadong kung may magsakang taho o makaron, di ba?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Samitan tamando taho ita Team Boboy sa Buko.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning sa mga taga barangay Mubo, sa mga taga barangay Tigayon, una kay Daddy Bert Tabasa. Daddy Bert, mamashare ko no ina si kagawad.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kay Tatay Jesus Alcobindas, good morning. Inaman sa Linabuan Norte, maayad-ayad man nga agaon agiya sa barangay Tinigaw. kay Nanay Cup at kay Tatay Cup. Uwa man naton haabot si Kapitana Nini ko Sabado. Ay base makaroon hiabot naton ang mga katudo. So good morning ha sa aton karang mga pinalangga ng mga suki. Kay Bayet Bautista Yamog, kay Nung Vincent Chua ay nasa temporary public market, kay Hilda De Leon Igos, no, ag kay Nung Buying, kay Ristelin Agbinje Rotolo, no, una sa Minaliso, ama ayad-ayad gid niya gahon. Aga harapag ito, may mga si Sarhinto Romel Murato ha, nagapamati man. Si Mr. Hel Regalado, rumasunod nga kapitan Itmabilo, nagapamati man. Kay Roger Lucero Nagales, nagapamati man. Asa aton karanga pagpangalagad. Si Nang Sherry Herbacio Lusada, nagapamati man sa aton karanga pagpangalagad.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Si Katodong John Cabicilla, naka-standby yun, i-check naton. Motion, manindahan, anay kita.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, direkta sa aton nga may temporary public market. Anoro isda nga pwede naton mabakay ag barato. Katodong John, pasok. Katodong John, pakicheck abi dongro linyada ni Katodong John Cabicilla, no? Ay i-check naton doon na karanga report direkta sa may temporary public market. Okay, balikan naton. Si Katodong John, ha? Samtang ginaayos-ayos paro anak karanga linyada, no? Good morning man kay Ampod Anili Makabante, no? Aguna kay Kagawa Junior Torre, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalaga da Banwa.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Sa pamilya Quintana, pamilya Rentillo, pamilya Magno ina sa Tambaka, maayad-ayad gid niya gahon, nag-enjoy lang gid kamo sa pagpamati.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ara na dong si Katodong John. Okay, samtang gina hugat-hugat pa naton, rolinyada ni Katodong John Cabicilla. Good morning anay ha, sa mga taga Sela Serna. From Purok 1 to Purok 13. Okay, ara na si Katodong John. Okay, dali lang ha. Okay, tisige. Sayod man doon it mga pumuhuyo, no? Ratong pagbaligya it na bugas. Ayro pagbaligya it bugas, hayro nagpatigayon niyang, agro nagpasilitar, naging tindero-tindira, hayro mga opisyalis, ro mga taga-barangay Mabilo, no? Nga mga opisyalis naton. Ro kabakganan kara, hay ibalik tara gihap, ibalik tara sa provincial government, ibalik tara ikto sa Department of Agriculture, no? Wa ta karat ginakita bisan bakod aro council si kagawad yang ani karo alcance ay kumugang konro kabakanan ito 400 anang tinauan tugagit pang tabon nga 300 ay tao kung sino ro nag adugang itsang gatos.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Si kagawad inday ang makunlugi karay. Imbis nga iba ka namot bugas ay tinabon lang rito sa deficit nga to ag kugang nga 400 sa mga katodo, no? At 300, no? So pagbaligya, hay manog baligya yang ro council. Pati ro mga BSW, pati ro mga tanod nga nagbulig kahapon, no? Pati si kapitan, mga katudo, no? Sanday tindiro yang watat kita kararo barangay. Ay ro kabakyanan niya to, nga 100 mil, ibalik na to sa provincial government, watakatot income, Gaoy yang roana ita council, So, wa mataron ginahuya pa, pinas man na kay kagawad, wa natanahuya pa ro gaoy kasi, ro servisyong minatuntuod ana ro dapat maitao sa mga pumuguyo, no? Nga hindi yun paghuyapon, Kung baga, kagaoy, tama na. Maria kagosip, grabe, tama na, no? So, ro, di karon mo makita. Ro, ginatawag na minatuntuod nga servisyo, no? Sa mga pumuyo in terms of food security, no? Nga, gingdagsa kita kahapon. Abi nga ni Inanda, daywang adlaw, tatlong adlaw, ro, pagbaligya, ito 100 kasako. Wahan ito nga sa adlaw, ay sipot yag.
1: Todo berrada.
0: So, abo, wang nakakinahangan, abo pa, I think, no? Aga posible nga ro uwa makahingabot kahapon e naubusan hay base sa sunod Ah, makachimpo ka mo, makachansa ka mo nga makabakay.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ito ang manatona, nga ro barangay ay nagbaligya yang watsan at kita kara. Gaoy yung ruandang premyo kara. O galing ay malipayon man sa nakabubuton, nga sanda nakaservisyong nakabaligya itig 20 pesos nga bugas, sanda kara nga mga constituent. Balikanta si Katodong John.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, direkta sa may temporary public market, Katodong John, pasok.
3: Katodong Jidil, no, iya kita makaroon kaplastar sa may bagsakan area. Dikara sa guwait aton nga peace aga mid section aton katodong Jidil, no. Sa makaroon nga adaw nga Lunes, katodong Jidil, no, medyo bukot tamba naton ay bukot abundar. So makaroon ayaay, makaroon dahil malimpyo, makaroon do aton nga bagsakan area. Wait halos naka-display makaroon dahil halos waon it isda makaroon iya sa bagsakan area. Ito pa may nabili nito sa peace section naton. Pero hararo mga isda, pero pagamba naton dahil mga isda, ay bukon rat abo rayang rang isda no singkiri mala rayang ranga may ato nga sasa riya 180 stat 200 ro kilo no hasasa ginapili nakyaw manya it mga negosyante may pusit kita sa bilog mala gabligya kara 180 ro kilo may durado kita riya katulong ajul no 160 180 stat 200 ro kilo kay bradri ro na 180 ag 200 dahil labas pataranang durado ro na no magko taranang durado may gurayan kita riya katulong ajul no kabakal ganit kat sa bilog 120 ro kilo ngani eh sing kreatif mala ra gidapili nakyaw man ni makarot mga negosyante ra may marot kita ro kay parang judge ro may marot imaw 160 ro kilo may matan kaya katulong ajul 160 hasta 180 ro kilo malasugi katulong ajul no 380 ro kilo ro bantalaan katulong ajul no may bilog iya nga bantalaan magko sa atong amigo kaya 180 hasta 200 ro kilo bilog ra kay bando ulo agarang ikog pero ito sa suod ra atong bantalaan rito halit kay ba atong amigo na hasta kay Brad Raymond, rara tang kiniwa tari itong abadahan, rara ng unod kira, 300 ro kilo. May tulisan kita riya, pilang bilog, may nag-abot ka tulisan jo, pilang malang kabax to, pero ro sa suhod nga tulisan kay na, 50 lang ro kilo, may batog kita riya katulong adyo nilo, 160 ro kilo, may tanga kita riya, 180 man ro kilo, mamsa katulong adyo nilo, 400 ro kilo, may assorted kitang isda, sinkiriti malang ra, sanggatos ro kilo, may bisugo kita rin katong jil, milintok malangani rin, 200 kilo, ang rutilapya, sanggatos ro kilo. Dahil lang rin mga klase at mga isda, makaroon yan o. Pero ginahambal na tutuman, bukon et abunda, singkiriti, rin rin ang mga isda nga atong ginawag. Base pag-abot ninyo rin sa atong nga doon yung ating prao nga may kalimu public market, agwaon kamot makita at rin ang mga isda nga ginawag naton. Dahil daya hay geng, pakyaw man it mga negosyante nga ginadaanan da saan da man nga nakasari-sari ng mga kabaranggayan katulong nga Diyol aganda man rito nga gina negosyo nga ni Ayar sa pro sa bangus katong nga abunda man kita at bangus no depende sa kut bangus no 140 160 180 200 220 at 240 kilot bangus depende sa kut at bangus na iba't ibang presyo ron pagabot sa karne katulong nga Diyol no, abunda man kita at karne huwag problema abunda man kita at karne magaling niya kay parang tutong ni Pungsi no as
0: Katutong John?
4: Katutong John?
0: Okay, dali yan. Okay, masa na duga rood John ni Katutong John, Katutong Dingdong, no? Gawin na kay imaw, pero walang audio. Okay, dali yan ha, dali yan, dali yan.
4: Dali yan, dali yan.
0: O, Katutong John, pakiayos lang ko yung mga linyada. Katutong John? Okay, dali yan ha, dali yan gid mga katodo. Ay posibleng sa signal gumanda no kung kay katodong John Tegto at problema no aro problema naton do signal ro paghaboy it ana karang balita no katodong John. Okay, dali ang gid
1: Rencillo, komentaristang walang sinasalto.
0: Dali ang mga katodo ha, dali ang bahay makuli-kuli taro isda ruban tagaan hay kiniwa hay 300 no pilagang ka klasit isda ka to batog manamit aro batog ka to susabawan ka to dong John
5: ato ay manamiyaw idang ko nagsuda ni man
0: ka to dong John
5: pero kilog to ato
0: oh ka to dong John please go ahead
5: no dahil ato lang makarin ka trungo dito no ato nga manok pero karni na tos manok imo matagapon abunda kita pagabot sa karni manok ka trungo dito no wa kita problema no abunda kita sa karni manok no roana para nga distrito nang backyard abusin ko sa stop busin ko sa matagapon kilo pero parin natin yung manok gamitin ay 380 ro kilo no katulong nga dito no pero kabot ro parin sa karnit manok mabaka ninyo sa iba't ibang presyo kung manan mo parin natin baboy no pero kasi mag-purchap natin katulong nga dito agmin po 340 stat 320 stat 340 ro kilo no aga pero pa mo propa sa terrace ba mga bakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo maskara runa pang sisigna to no pili ata kamo pang ginuguan ana nga do yung siki pang sweet ham ana nga gawas paras pang aga katuwa sa problema iba't ibang presyo ron abunda ta kita pabot sa karne na tong eh baboy katuwa sa mana man do karne na to baka ganwang wang ta problema ro ana karong unod 420 pero kabo tropa si Sarnita bakal ano nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo pa taon niyo na gaon ba ta na miton rapid mga karne nun abo materyal sa printer sa sa likod abo mata kitang karne ka tulong ajo pagabot sa gulay wag ta problema abo tratong gulay di kara sa magsakan area mismo gulay kara sa kayo litsiya at sa babor kitang gulay nga naka display no ang di kara sa katungaran ni tatay nga position di kara mo mga ginapagtad ang mga sinting na gulay dahil sa kinakalikod ina kay mamalapan di karong nga mga binilog-bilog nga mga gulay pagawa niya gara sa atin nga mga sarapusirin pati sarapusirin abo manura di karong nga mga gulay no mga inyo nga mga gaon no kamote gabi saging balintah hindi di karong makita ninyo di karong pagawa ganyan sa magsakan area di karong ato mga kakanin ba kadang ito mga kakanin na kay Mira mga frozen products na ito no di karong ang sakong pinakamin ito ako risiko na ito di karong abo-abo rin ka na beligit mga bugas, kasing-sari ng mga grocery, sa swalog, kasing-sari store, no? Ang gabi na beligit kay Bro Roy Buntogon Restaurant. Makaroon na kababo, nagpamawari ko kay Bro Roy Buntogon Restaurant. Dahil pang masara, anak, karoon nga, presyo, ito anak ng mga, anak, kasari-sari, ito ng mga putahing mga suha, nga naka-display sa anak mismo nga, laminsa, katulong nga, punong-puno ron. Anak na may Bro Roy Buntogon Restaurant, katulong nga, Jibel. Aga wag ta problema antul ko mo kumabong panakot riya sa Magallanes Sari-Sari Store no pag sugil nimo sa may karnian ina di karndo Magallanes Sari-Sari Store kompleto sertado sa di karndon ang ta paring mong sa baliro ng railway section ang sa pinakalikod ina di karon naga ay ara sa mas ara ra ay wa nakapon ako nakapalo ay ito bro ato nga sabil ko sa api no arita siya aga katuwa din no aga pagabot sa mga drive position agi na rin sa kaiting gira ni sa purtasan ni Papa Dad sa gabong kita dito no sa kaiting ni Papa purtasan ni Papa Dad sa tulong diril sa nami tong dito sa sa babong bau dito ron mga ugwa aga mga gulay dito ron kita nyo mga nakasari-sari nga gina baka ninyo sa kabatang mga adlaw-adlaw na itong sinanganon sa tulong diril nga ni Adjo Takamorya ag magpili no huwag dat problema no sa atong nga mga sa kay mamarya pi okay okay sa nami to dikar gila pagpagwa ni dikar gasi gabong magita dikaron asa dikar to pala pos ita kalat ko pi rod ta nga jul nani ay radio trato nga tindahan atong sa timprang may kalibo public market pero man dikot abundar da nagabot makaron sa makaron pang orason ay mga kaya ka unya ni ris da makaron ya ka jul dikar sa fisik su naton ay dara da pamuli lan ato nga nagapoyak yaw ka jul da no ang bago ko sa mga instro no ba ginagirtugin ba si paring Roger nag-alis to ba? Nag-atikas ka to, no? Parang Roger, happy listening with sa bilog mga pamilya. Nag-alis, no? Aga, happy listening with mo na yun. Kaya ito, kaya kagawa, no? Honorable Jundong Polincio, ito na mati, no? Kunsyal, happy listening with sa pamilya Polincio. Kaya mo, kaya mo pinakaparangga ng kapitan, ng pinakamabuot. Honorable Barreta, Pienmel Candelario, ito, Barangay Poblacio, no? Parang Junior Alcaraz, so masunod na itong maging kagawa, ito, Barangay Tigayo, no? Happy listening with sa pamilya Alcaraz, Ronald, sa may Barangay Tigayo. Kay Kuya Rick Fish, sa Gadibas, no? Sa Barangay Linaban Norte, happy listening with sa pamilya Gadibas. Alin din kay parang Roger Ambito, ba? Si parang Roger, ah, mo ginagin yung grupo rin si parang Rick Fish Kuya Gadibas, no? At Barangay Linaban Sur sa Bangwa, Banwa, Itabanga. Ang takong kababata, no? Pinamating sila makaroon, no? Kay Bro, Bubog sa Buko, aga kampanye, no? Sa anang grupo, kay former kagawad, Julito Flaviano, happy listening with inyong grupo, no? Agabi-abi sa former SP member George Ag Mamila Kimpo, kapinamati nyo mag-asawa ka na Kimpo. Kimpo pamili, no? Happy at listening niya tanan-tanan. Agi mamang kayo ni Sarah, tanong-tanong, ina sa may barangay sa Yangwan, kapinamati nyo mga makarununa, no? Ag happy listening niya tanan-tanan. Ina sa may sila sir na, kaya sa akong runa nga mag-uwang, kapinamati nyo sinagabong kita runa, no? Sa mga pamilya de La Cruz, no? Kapinamati sila makarununa kato, no? Ag pamilya Esteban, ha? Ato nung mga sa atin sa kumuguan sa ininilimpag at pinamati sa namakaroon muna sa sila sirna. Dahil ang katong ginil, mayroon gato na balita, makaroon yan sa ating area o ba responsibility no, yan sa temporary natin ng mga italibo public market. Sige po para sa Tudo Birada, ako man sa tulungan din sa bisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo, live report!
0: Abogin nga salamat ha kay katudong John Cabicilia. Direkta nga nag-report no sa may temporary public market naton itabanwang kalibo. Ay ano pa? Agahon ni ninyo ay base kon mag-uadlaw hay wawot isda. Pero pasalamat kamo kon mag-uadlaw hay abong mag-abuta no halin sa iba't ibang mga lugar. Iya sa Aklan or sa Guwait Aklan. Suroy malang ron, daywa malang ay. May maabot or uwa iyon. Paubos o isda naton ina sa tindahan.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Alas 6 ruwaton karaga oras. Agharagon kita ha sa aton karanga mga nagabaga nga mga balita, mga nagabaga nga mga headline, mga katudlo.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Si First District Board Member Mark Bigakimpo. Positibo banwa ha? Positibo sa gihapon. Nga mapaboran or maaprobahan. Koantiki Provincial Board wrong request of support sa No to Boracay Bridge at San Miguel Holding Corporation despite nga sa una nga pagpresentar ay uwa man niya gigali ratoging dismiss or pag-ibasura no posible nga maagi pa sa madason nga sesyon nga pagpresentar ni Board Member Palacios rong Regional Chairman at Board Members League ay si Mark Kimpo imaurong Vice Chairman. Pero according kana, gasalig ama nagihapon ako idol. Ah? Una, tagihapon manaro ako niya pagpati niya maaprubahan it Antique Provincial Boardong Resolution nga maitao para suportahan it Antique rong hulag sa No to Boracay Bridge it San Miguel Corporation ang mga katuto. May aton man nga pakikipag-angot ha, sa taga Boracay or Native of Boracay and Business Stakeholder Incorporated ay bukon sanda it kumbinsido sa eksplinasyon sa pagpahayag it Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at Banwang Malay sa isyo ko transportation charge ko mga emergency cases nga nagakagatabo sa Islat Boracay or even sa mainland Malay pati man durayang ginatawag nga sistema it referral protocol sa Islat Boracay ha? Hatalakay ra ko nagtaliwan niya Domingo it Committee of the Whole ay med yan ikon Committee of the Whole ay tanan makapartisipar. Tanan makapamati, tanan makapangutana mga katudo.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: At sa ato niya pagbalik ha, si former Makato Mayor, aga dating nagkandidato at gobernador, aga vice governor nga si Mr. Ramon John Legazpi, ipabati ta. Ha? Ipabati ta. Eh, por dahil roon na namong pangutana, durayang opening ag blessing it mas pinagapad ag pinagarbo ag abo no nga mga kagamitan ay halimbawa abimanadong wa man ato ginapangamuyuan no madaga ka sa emergency room ruanda tang gamit ito ay puro ta digital ruanda ang gamit ito dong touchscreen aga pindot kagating halimbawa kon maikonfine ka rito no wa man ato ginapangayua ay wa man kita ambition ko mga touchscreen yaron.
1: Berrada.
0: Oh, may andang minor OR, ha? Pwede ta rito no, may minor OR sana, halos ging libot kuno mga pasilidad, mga kwarto rito, mga beds natay. Bisan magduungan pamanaro sang kasiris nga pasyente hay kayat nga akomodar. Ha? Ita St. Gabriel Medical Center ay ging pagapad rong bilog nga floor hay OR uta, ha? Or OR ER. ER uta mga katudo, emergency room uta. Kaya padyapad uta mga katudo.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: So, i-check na natin si katudong Kerber Vicencio sa anak ng balita direkta sa may probinsya, hospital. Update medical kung natong biktima ita pagpamuno, iya sa sila serna.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: O sa report katudong Kerber sa mga detalye, pasok.
6: Katulong kahan naguna gihapon no sa aton karang provincial hospital kaya karang biktima gara ita pag pumuno no ya karang minor dela de memoria katong didel kaagaw na kamakaroon sa aton nga rin nga emergency room ita provincial hospital bangod ang angkot nga ni Mora ita lastro no sa may wala nga portion ita ada karon nga may kilid kada katulong nga adjudal. So ro investigation ita to karang mga otoridad mata ay nagapadayon sa gihapon no, pero okay man mao stable in sa unstable condition niya man mao nauda karon sa aton nga may doktor para sa Tumbukon Memorial Hospital. Samtang asang ka ano matangara 39 anyos matangara rung admitted nauda gihapon sa aton nga provincial hospital bangod nga ni kadara katulong judel daya karang biktima ay nabiktima itray karang hit na no kung nakarunak sa may bahin ita barangay istansya sa Banwa kara ita Kalibo. Oraya karang biktima ay residente at Imaura it Concepcion Iloilo no, pero pag kita kara katulong judel kung ano parang information kara kay Kiina gina ano naton sa guard kong takaso doong naka-duty karang guard ay bukon it Imaura nakalista sa raya karang natabo nga accident no kaya karang pagkasunggab ay nag-angkon tangani dita lastro sa magkanyang karang partit gawas raya karon nga biktima sa kasusiin una pagapamayad sa aton karon nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital katarong Judel. So far no halin kay ina do no, ita aga-aga matauhay mata naoda karon sa aton nga may provincial hospital wa ita mga kaunado nga mga insidente o kon aksidente yung gid nga nagaguntad no sa aton nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital sa aton karon nga bilog nga probinsya ita akan katarong Judel. Although may una no nga mga insidente ag aksidente no, pero late reported no sa aton karang mga pulis ag kun amatay ulihi man adadaga no sa aton nga hospital iya karon sa Aklan Provincial Hospital katarong Judel. Samtang no ibuong ko lagi do nga ano karang katarong Judel dahil karang nga nagtapto no sa PNP Bisok Class of Masiglab no Masiglab sa Raya Karangagin na Patigayon no nga 60 days sa PNP Basic Internal Security Operation Course no si Patrolman Rostom Chong Merender ita tangalan imaura miyembro ita class 02-13-008 class Masiglab nga gina bilog gani ita magkapit sa 65 no ka mga kayakinan aga mga kababayanan nga mga police and land commission officers halin sa Aklan Antique Capiz Iloilo at Gimarasa na buo ni Patrolman Merendan ro 92.40 nga rating sa nasambitan karang training katarong Judel no aga karang ani no kay bahan nakara si anay katodong April sa Ulda no nga makaron si Patrolman April sa Ulda kay bahan nara sa training katarong Judel aga raya rong patunay no nga ro aton nga mga ikmanghod nga mga aklanon nga naga pulis ay kumbaga nakigbato gihapon no agwa nagapaulihi bangod sa raya karang anda karang mga training aga nakikipagsabayan gihapon nga tanong diren ika nga ay sa training abiro tawag sa mga aklanon nga mga pulis ay anwang no katarong diren aga kumbaga sige nga suwag no aga wagid no naga paperdi no bisan sa anuman nga mga training akara katulong nga Judel. So pan no dunay tong karga mga method nga balita magaling sa tong karga area of responsibility sa Gapon para man sa todo birada ako sa Katoro Curve de Besenso na Radyo Todo kaibigan.
1: Radyo Todo live report report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid niya salamat kay katodong Kerber Vicencio direkta sa may Provincial Hospital Investigasyon ha ita Kalibo PNP mga nangan i-check naton pero unahon na nay naton si katodong Gisrel Ara partner may bago gilang bypass operation no iya sa Banwa ita Kalibo ha matya nakatatak volunteer man na kami sita ko na tong persona nga to gagaking naaresto
1: Berrada.
0: Volunteer bagay ano ra o ba si asok-sok na yang o atao yang kandara o kon hasok-sok na yang kamisita mga katudo. Okay. Samtang ginahugat-hugat na to na si katudong Jezreel Nerbar sa sangka drug bypass operation no. Oras sa Pilipinas May 16 minutos yun doon nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroray ang oras ginhatod katon it life extension vitamin D3. Ayrong Life Extension Philippines may mid-man sale nga pagahiwaton makaroon ha. May 18 ha. So sa aton yung mga parokyano ro na. It Life Extension Philippines no. Ay may una nga 10% discount especially sa produkto sa mga nagagamit it vitamin D3. So ginauman-uman naton. Rong Life Extension Philippines may mid-month sale makaroon nga adlaw karita Lunes ag may una sana nga 10% discount sa tanan niya mga produkto especially sa vitamin D3. Para na partner i-check naton. Ah, ito sige. Balikan ta lang ha. Balikan ta lang si Katodong Jesrel Nerbar. Balikan ta si Katodong Rinald Banjola. Balikan ta si Katodong Rolly Boy Herrera. Pagkatapos gidya magarastan bay.
1: Rosello Comentaristang walang sinasalto. Todo de

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
12: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
12: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
15: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magduwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
16: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
16: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
19: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning anay kay Angelito Briones Merincilia, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
19: Todo Berrada. Berrada.
20: Si Katodong Rinald Banjola naka-standby gondong, i-check naton.
19: Radyo Todo Live Report. Report.
20: Oh, direkta sa may Calibo PNP, ang iba pa nga mga PNP station nga sakop ito na distrito sa mga report. Katodong Rinald, patrol, please come in.
21: Dodel sa atong kaga police report, no, magaling sa atong kaga Calibo Municipal Police Station, ang iba pa nga mga PNP station sa First District, ito atong kaga probinsya Takan, rodek lang ang kinagamu, nagkuntad kabi, no, katodong Dodel sa sangka ginapatigayon, no, nga liga, no, basketball di karon sa may covered court ita barangay New Buswang sa Banwa kada ita Calibo kay may ina karon, no, nga insidente nga tambo kato Judel nga wa karon pagkaintindihan sa katuanan ita ray karang hampang, no, ro ray karang complainant nga hindi na magpamensyonar, no, kada ko nga pagaganti kinagagid naton ta kato dong Judel na naghangyo gid abi nga hindi pagmensyonar, no, ro anak ron nga pagagan pero imora taga barangay Bakhawsur sa Banwa kada ita Calibo based sa report sa atong Calibo PNP nga mga attack na alas 9:37 kabi katodong Judel samtang una sa katunganan, no, i-try kaga basketball unday kaga daywa ka mga team, no, nga ginpadagayon una karon sa barangay covered court ita barangay Inyo Buswang hay may una karon, no, nga nagaguntad nga pagpanguok, no, katodong Judel and then pagpangbayo kakong sin na kuulihi roday kaga complainant hay nagpara ron nagpapasipay kunta sa ray kaga insidente, no, para nga sa wayon roday kaga bagtimbang kaga grupo o kaling pati imaugin bayo, no, katong Judel itray kaga suspect sana karon nga uyahon pagabay sa kaga pagpabutsag mga 9:45 kabi imaura nagadto sa sangka panimagay, no, kung sin ito na nakita roday kaga suspect nga para nga istoryahon kun manabi nga natab buo, no, ronde kang insidente kay magkilaga masanda katodong Judel, no, pero ginaaligar nga mingko kwan baga ruan na karon nga pag palayon digapon nga hindi makontrol na karon nga baga tsagon ginapabutyag nga nagbuo kra ita siyaw nga nabutang kara sa lamisa ag ginhana kara ga pagabunon, no, katodong Judel runay kara ga sambilog pagid, no, sa rekra nga grupo kay bahan itray ka complainant katodong Judel ag ginpakamayad nanda nga maglikaw na kunta, no, nag apanaw runay kara ga daywa na ka mga complainant katodong Judel o galing base na kong pagpabutyag samtang sa kaisa rek nga motorsiklo nga ginaaligar no nga binunagan itray kra nga bato sana ko nga likod kra nga party kra ita iawas ro rek kra isang bilog nga complainant ta katodong nga Jodel that's why nga may anda baka ina kra no nga mga higko sana ko nga gambong tuga itray kra bato nga binunag sa likod no kra sambit kra nga complainant ta katodong nga Jodel so recorded sa to kag kalibo PNP no ginawot ta makaron kuno kra maging disposition may kantanan no sa ray kra nga reklamo nga gin report sa aton nga Kalibo Municipal Police Station samtang sa piyak gamahin ray kra nga masubo-subo man no nga insidente nga nagaguntad kuno gataliwan kra nga gabi katodong nga Jodel no particular ito sa may area kra ita barangay Manop sa Banwa kra ita Altabas na kung sin aron day kra nga biktima katodong nga Jodel hay isang ka OFW ra no nga naga overshoot wala kra nga motorsiklo nga kung sin agin bawi andid no ita anak ko nga kung magkinabuhi aron day kra nga biktima no matapos nga matabo aron day kra nga aksidente aron day kra nga biktima nga pagidaron kra ita 40 or 33 anyos no nga residente ita barangay Kamansi sa Banwa kra ita Batan based sa information tayo na buo sa ating kraga Altabas sa PNP nga samtang imor na gamaniho itry kraga motorsiklo halin sa may barangay Kabangila sa Banwa kat Altabas aga pauli na no katodotel at agmatabu ronday kraga aksidente akong sino pag-abot di karon sa may barangay Manop hay naduaan kraga ita kontrol sa ginamaniho kraga motorsiklo ronday kraga biktima rason nga naga overshoot no rada kraga ginamaniho kraga motor katodotel aga tumama no sa sakukito kraga pader una sa sambi kraga lugar gintray pa nga ginadagan no sa ospital de kaga biktima o galing ginbawian ita anak karon nga hugang nga kinabuhi aron de kaga biktima ita aksidente una karon sa may barangay Manop sa Banwa ita Altabas samtang sa piya kamahin makaron man kaga adlaw nakataga na gaga inquest ato kaga provincial prosecutor's office aron de kaga construction worker nga ginserbihan kaga ita search warrant aron ada karon nga panimagay katong dali sa may sitio Talipapa barangay Puok Kalibo no ronday kaga nga suspect no nga ginaserbihan ita search warrant nga si alias Ruin Ilig no 31 anyos ita barangay Rosal sa Banwa kara ita Libakaw pero present tidag nga istarman makaron una sa may barangay Puok iya sa Banwa kara ita Kalibo no gin patagayon no dekra nga pag implementar kahapon ita search warrant sana karon nga panimagay no kuno sambit kara nga suspect ka katodong del aga na-recover nga ni itatong kagabang nga otoridad partikular do ato nga provincial intelligence unit ita Aklan PPO ronday karang isang kahon made a shotgun aga lima kabaga bala no nga na-recover ita ato nga magkapulisan sa rekla nga panimagay no during sa paghalugog ita ato nga baga otoridad sa ginaistaran kuna sambit ang suspechado nagpamalibad no ronday karang ginservisyal warrant yung bukon man at akon ronday karang armas no na recover katodong Jodel baseman sa dakwa pagpabutsyag itry karang subject sa operation ita aton na magkapulisan kahapon una sa bahin kong barangay Puok sa Banwa
20: pero pangutaan na maton anyo to
21: ito yun pagani
20: ay inahabuosing position ng control
21: bago man magsuot atong makapulisan garon ay duhan man dong katodong Jodel ay ita mga witness ta particular dong official barangay garong membro kreta media pag once nga may ula karaga baga ginaserbi karaga search warrant no operation ado aton ka baga pulisan kay hindi man dong basta-basta ka baga suot yang nga uwa kreta presensya ita official ita barangay during sa mga ginapatigayon nga implementation ita search warrant no katodong Jodel nga ginaimplementar ita aton ang mga otoridad. Rong natawo no nga pagpamuno sa Kalibo kay inabi no king kumpirma man ta ni Police Staff Sergeant Andrew Andrade kita aton nga Kalibo PNP katodong Jodel o galing ro day kraga complainant mismo naghangyo no sa aton nga Kalibo PNP nga indi igwara

0: area ita sila Serna sa Banwa ita Kalibo. Sa iba na to yung mga municipal police station no, so far sa ito gagapag-secure no, wag magat ma-reported yung mga untoward incident nga nagkaginabo no, sa first district itaton nga probinsya ita Akyan. Mga initial nga report direkta sa Kalibo PNP sa Japon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan.
1: Radyo Todo Live Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogin niya sa yamat ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa anakaranga area of responsibility sa may primero distrito kuaton karanga probinsya Itaklan. Si Katodong Rolly Boy, Katodong Dingdong, agod na dire-diretso kita, no? Ay may pakipag-angot pa kita, no? Kay Miss Chris Kahilig, no? Native o Boracay and Business Stakeholders Incorporated ag ipabati parayo naton do pagpahayag ni former Makato Mayor John Ocon Ramon John Legazpi.
1: Todo Berrada.
2: Berrada si Katodong Rolly Boy, i-check naton partner si Katodong Rolly. Okay. Daliyang ha, daliyang get. Ay ginahugat-hugat naton pati pa si Kapitan Juliet Melgarejo, no? I-try man naton nga maabot na Banwa, no? Kasi ging pasidunggan sa day, ging kilagasan na, no? Sa Agma. Katatapos yung Agma nga Aklan Electric Cooperative nga naging aktibo. Naging aktibo sa pagpatuman ko Rayang Republic Act 11361 or Anti Obstruction of Powerline Act. Mahugod sana magpinamutol kasi sambilog sa mga dahilan sa mga sa oras nga brown at parehang mga kahoy nga nagasagi sa linya ita kuryente. Ara na dong si Katodong Rolly Boy, agud dire-diretso kita, no? Ipabati na ara na. O sige. O na si Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report.
2: O direkta sa may segundo distrito, halin sa may numan siya PNP Patrol, please come in. Katodong Rolly. Yoo-hoo! Okay, check naton. Patrol, okay. Katodong Rolly Boy, please go ahead.
3: Yes, Katodong dito na nagpabilin Japon niya sa ato niya nakapsil kung saan ka persona matapos nga nagwala ang nakipagbais no, sa anak karang sister-in-law hasta nagabot sa punto no, kasi na mag-intindihan na ay dahilan naging tawagan ni mga police assistance no, it anak karang sister-in-law at ginispundahan man niya at ginagaling sa ato niya naman siya police. Ang sambit niya persona agdiktara sa naman siya municipal precision na di taupang naman niya inagaliraya sa dapat employee siya at makagilong nga ilin no. Dahil naman lang ay wa saan na mag-intindihan ay o dahil gani ina sa employee at makagilong ilin nun sambit man niya persona nga ginapangaya man natin kung na pwede ay hindi man magparip ano magsugit ka ng mga pangangan na hindi man ang pagpareport anay sa lansiyo. Pero kaya sa bato mag-iapon ang mag-consider ang accomplishment ko aton ng mga kapisyan sa pag-control ita katawayan sa nakarang area of responsibility. Sa banwa itang mga tanganan.
2: Mga kwana, paghimos it mga mui-mui.
3: Mga mui-mui. Sa tanganan, sa may silt accident, no, sa Paniyakan, tapo-tapon. Kaso sa lugar pa lang, ginariglut, anandat, magtimbang nga bahin, yung natabo nga aksidente, at wawot ang pag-abot sa punto nga parikol doon na sa ato nga tangalan.
2: Ay doon yun, matabiro mayad, kung kaya malang ninyong istoryahan niya, giina sa lugar, ayusan nyo.
3: Oo, ah? Abisar nga na-hospitalize yung biktima, but yung pag-timbang ng pamilya, ay nag-ayos-ayos na posible, nga magkailangan matasda o hindi man maglayo, o ada ka nga pamilya, dahil nga naayos matalit magtimbang ng bahay ka to doon dinil.
2: Okay.
3: Ang mga nagambuyog para uro ko, ato nga na tangalan PNP, para nga resolver nung halin sa kami ko mayo 14 hasta ko nakataliwan nga daw ay sigit anaro pitang habo it mga bato no sa mga panimbagay ina sa bahay ni Barangay Tundog
2: ang hababang dan tapaman do mga kuan maligno
3: maligno ba siya
2: maligno ba ay basi tawot ari na mga malit mga samad ugo ha ay may mga espiritista ko tarito mga manugtuob butang nga nagagto ag una gihapon si Gidas taro hilinaboy bato.
3: Ako na ako dyan kay Police Chief Ramilla.
2: Pero kung bantaya

0: Karon nagdaghan matirador agro gahaboy tirahon man dayon. Basi yung pawan.
1: Anong bato may unang nga nagani sa may kanipaan. Dahil maginara nila, basi managin at pagpamuna mo manat nito. Ang ito, basi naangit na nagkamuro maligno. Parang ganon. So, wapat mga person of interest or mag-consider nga suspect kung ato nga tangalan PNP. Pero, palayo no, ada ka nga pagsubaybay, no? May inaong sa nga tao nga nagpamatsyag in plainclothes nga kwan, parang di masairan nga police, no? Para maskoy gina, madaktan gina da, ang mabidyohan, nga mo gani rong naga, pinanghaboy kong gabihin, no?
0: Magkukuob na para madakpan git, no? Kung sino gito ka pinanghaboy nga ron, kung maligno ron. Eh, mga nagtuobsan dat kamang yan, may nagwisik-wisik pa it mga holy water. Diba? Eh, naghapon.
1: Ay, amo man gyapon. Ay, ang dagan na pa ulit ko sa magwar, ay pa uli-uli ang kunta. Ay, alin naman, amo man gyapon. Kunta bagot nga tao, talaga pinanghaboy. Oo, alin niya, kamang kabagay rong ginaboy, kundi nag-abot siya sa mandinawan, kamang kabagay yung taro gina, nadadaga sa ita, igot. Kaya, ang dagan na kumar ay nagkasama, tabi rin ng mga kristal nga kwano o salamin nga bintana, alam ng mga bubungay nagkagabot, dahil diyan ko tabi nga mga maturong nagrinagamak sa anong katapa sa nakarang atap katong gudel.
0: Lumayad ka ron, pabantayan sa tanod.
1: Ay, may tanod ba itong tundog? O, dapat bantay matuhod, no? At mga tanod, tuwan doon na mag-observe, isa na rin pamilya sa lugar, eh. Yung tanod, no? Ay, yung atong nga pulis lang, nagapating nga tao tayo, eh. Init at maligno. Oo. Kaya,
0: ito ba mga... Bisan ako man, aray ang mga taglugar nga rahibo ko matat mga nasyadong malitra.
1: Ay,
0: malitra. Bisan hitubyag mo tangani man sanda ay may una man, pero ang pagpati bukot at mga masyadong malit ng mga taglugar. Ro malit ay, ta siguro ro una ta sa andang lugar, bukot at taglugar, ha? Ro una sa andang lugar.
1: Ha? Oh, yeah. Ikaw niya tabi sa marunin nga lugar at arugin na manita niya, iba't ang lugar, ang masichuwa, matangani, no?
0: Agro yun malang ang mga panimagay di karon.
1: Oo.
0: So, masiwa sa di sa nakatigo magsagda sa andang mga kalugar.
1: Masima ko may mga, masima ko nagpatigay ng mga okasyon na nagawa, nagpag-imbitar.
0: Doon yan, hindi mako sa nakatigo magsagda sa mga taglugar, sa andang kalugar. Ha? Kaya kapabatsyag ro andang mga kalugar. Pati kat imong habyon kat mga engkanto, habyon kat mga kapre, neighbor. Pati kapati.
1: Nay, ro ato nga kapre sa kapati nga tao, ro may kimuhan.
0: Tawo taron. Ha, katudong roly boy, hatuob gun. Tuobot ka mang yan, ha? Waslikan yung tuloy water do palibot, may gapang bato gihapon.
1: O, nag-iapon eh.
0: Pero mayat na karoon bantay eh. Ha? Raya mga nakasibilyan nila, pakoob-koobi una. Pa, kwan eh, tawit siyang kering oras. Tanawit ako di madakpan ron.
1: Ako na rin ako, nikaragana siya may naman siya nga ray. Kada agit bus o mga truck rin na bagaring matbato. Ay, ang magani ni Police Officer Pilisandro Navarro Jr. Mana, aray mo ay masuksok man ako it nakat t-shirt lang ay naka-short. Ay, dako po nga da, mga binunga, galing pinanghaboy.
0: Gusto nang da, kita madaga it kuwan, manugbanaw.
1: So, di mo lang.
0: Ay, may kilagat ako, may kilagat ako matuod, masairan taron kung taga-ibang lugar o taglugar. Or inagang sa lugar, tatlo malang ron eh, di ba?
1: Oo.
0: Taga-ibang lugar, taga-una sa lugar, agarayang taglugar. Ro taglugar, hayro yun doon. Tag mga hindi natin makita ang mga kaibahan.
1: Akong baga ba ako na hay basi.
0: Ro mga taga ibang lugar, hay pangayaw nga mga malit. Agro taglugar nga, malit man. Ha? Una sa andang lugar.
1: Abagari ko akong sila nga pulis sa tangalan pati mana kasi sigurado ko man na pang malit man nga pinanghaboy man ay kagapit mananda.
0: Ay do yun, taron. May mga kagapit bagay?
1: Oo. Eh, ano na siguro na, nung kabagay rin lagi, ano eh, ikot ko kan eh.
0: Oh.
1: Eh, bato. Oo. Oh. Ani man sa tay.
0: Bumbahi ka gininyo samtang may sugod pa. May libreng taho aberya hoy, paano kay kagayo? Kating gusto mo pabutangan ta ka sa sangka kwan man, sangka tasa?
1: Hindi ba?
0: Para pagabot mo doy. Palangga tay, kau ginadilagan mo anay kut sabaw ni kwan, pindon. Daya pang taho ni sa buko.
1: Kagawad ilan minabis at pindong-pindong buhan.
0: Ayan o, may ato nyo no, bagong supply ang si Kapitan Buboy sa buko.
1: Ah, may
0: nagpadagagid imori at libreng taho sa Tagatudo. Ay,
1: tama. Oh. Tama-tama rin doon na nun.
0: Ay, oh. Dong, priparahe si Rolly ha, sang kakasirol talana ha. Aga-list yung kondro matamis. Jet, ay Rolly ko rin sang kakasirulat ha.
1: Oh, grabe. At sa Diyot, at magpanungguro niya pag tiga na ba?
0: Ay, good, maguwas nga may pamahaw, may ilabas, may ihapon.
1: Ganun.
0: Nga ni, ay, may mga nagapating at taglugar, may nagapating tawo, even the police.
1: Oo, tawo.
0: Ay, so, ato niya rong tangalan, pinpi, may pagkamidiko man doon. Sayon ba na? Mana taglugar, pati.
1: Kasi mana, anong kagapit na nagapit ng haboy.
0: Doon pa. Ha? Masig ang may kaakig o may ano nga may kaakig o ano nga ano, panpakaraw, may kaakig o rayang sunggod.
1: Sunggod, ay wala may bitahan.
0: Oo. At doon, ipabutangan ka o ni katodong Jodjet Itwan, sang kasirol kita kung naroon mo.
1: Ah, bawa, grabe ya.
0: Pila ay rolling o na imo matagabayad ka ron. Dusintos? O, pabalik ka lang ka na hinagaw naman ang taho nga rin 200.
1: Ay, bayan. Ano, rin?
0: Pagkat inugbayan, ay?
1: Ay, bayan.
0: Pagkat inugbayan? Ay, ki, kaguoy man niya ungara. Pangayo lang ina sa taglugar, sa tangalan. Pasi mga nan, habyon kat kwarta rin na. Hindi, kung gusto nanda, kita man madaga it mga kwan, manugbugong. Ipaban out naman para at least pares man ba doktor nga may sikin opinion ba sikin opinion natagbuo nga niya ako kung pagkabalita ko lagi taglugar mamauron paman makon gamauron do mga taglugar buot or mga taglugar nga mas kapin kung amiguhon mo sanda katodong Rolly Boy diba
1: ayo
0: oh pero kung imawat ang kontrahon umbisan ning kagapit bagay ay wat at mahimor
1: hindi ka gintong patulugan.
0: Okay, so patugugon nanda karon na. Sige na, sa kunog ihapon ay.
1: Sige na, sa ihapon, o. Kung nakataliwan niya, kung Domingo ko naman sa tatbahikan, kapon, na nagbato.
0: O, ginaong katungkatan na siguro, ay wais man doon nagahaboy.
1: Basta ya, abot ng ginabandayan.
0: Wamat masyadong katunggan una karon kanipaan malang, ay basi ko na pagbuongan ni nanda sasa. Ay nagpanasa nga ni Sanda, basi ko nun akig.
1: Basi tag-anat ni.
0: Oh, basi tag-anat, amatul sasa. Doon ako. Basi tag-anat at sasa nga ron. Ha?
1: Doon pa.
0: Bubo, manakamuyat ni pa. Nagpanasa ka mo, waka mo nag-aw, harayin nyo. Okay.
1: Okay, so at least importante ay ginatawawan natin itong pangoda para nga ma-resolbar po dahil nagka-problema sabi ang mga apektado po dahil hindi sila itugog ang nagkakabaya ba si Igon ng mga inunga ay pagbuhit ba ito katulog dito yung matsawa tabi tama nga direksyon medyo nagkakuan nila at home it may concern ba yung pagkaboy so gani ginatawag natin itong pangod ko ato nga tangalan Municipal Police Station so dito na ano siguro hatong nga mga ito
0: kasi may halipatan ka
1: sa ato niya pagkuhan. Hatam niya akong kailangan pabati.
0: O, hatam niya. O, iba tarotam niya. O, iba matakainan nga to. Pa, gusto mo maton, waslikan tat sabot linaga, kung mag-guwa rong mga kwan niya noon na. tamawo.
1: Nag-aakay-akay.
0: O, atong kwan o? Ato ano, hagad? Ano hagad ba yan?
1: Nag-aakay-akay.
0: Hindi, ano tawag ka on hagad? Bindunggo. Hagad, no hagad?
1: Hayad o. Oh.
0: Hagaran, tatuan, bindunggo, ag linaga. Talawang takong di magawa, no. Rumaligno nga ron. Ag butang at lapad.
1: Bayag lang si kagawan, minabis.
0: Hindi, hagaran, tat, mga daywang order. Ag bakan ko tlapad ag dayon mo igtuha hindi na ihagad mo tanawon ta ko. Hindi gumwar maligno ngaron. Ha?
1: Basi bumalintong ta kita sa motorsiklo. Pagaduay.
0: Eh ihagad na nato no tanduay. Di ba?
1: Oo.
0: Ag linaga tanawon ta ko di gumwar.
1: Ay, kanamayon tabi rong linaga o bigdonggo ni Kagawa da
0: Elada. Oy, huwag kagati mo ita pagka umay.
1: Oo, oh, gani.
0: Roi mo tang ginaisip kada aga ho na linaga. Gilata linaga, wati mo't ibang ginaisip. Pero sa makaroon, may aton yun niya taho kay Buboy. Ag may linaga kay Kagawad. O, siin ka pa.
1: Ay, gani man.
0: Kumpito, may harlis pa ito sa unahan. O, siin ka pa. Wah, tagtunan ka na.
1: Oo, oh, gani. Okay, so dito na siguro ito, matagyan na yung mga impormasyon nag-report mo rin sa ating area of responsibility para sa Tudo Birada. Ako naman sa Katodong Rune Boy Herrera, ito ang Tudo Kaibigan.
2: Radyo Tudo, live, report.
0: Abugid niya, salamat ha, kay Katodong Rune Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakaraga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaklan. Kapati pag-akam mo sa mga engkanto ko na, sa mga taglugar, so kung kapatid ka mo, mauron yung kita sa nakamalit doon ay. Huwag man sandar o nagapangmalit kon, huwag man ninyo ginagrabyo, huwag man ninyo ginatabinga, huwag nyo sana ginatubyaga, no? Ngamang bato sanda. Pero ako tang pagpati ka ron, tawo, ha? Basi ina man lang sa palibot, no? Nga may kaakig, or may ginatawag nga disgusto, no? Ha? Ay, papatihon nyo ako. Harong haagtunan nyo, Chiruano. Nakaputi pa nga to. May kutim pa. May tuob pa. May bindita pa. Hayamat. Hindi gihapon maungkat. Tawot na ron. Mas kapin siguro kung maka lapad imaro na. Sigurado mataro bato ka ron mga katudo. Ha? Ang pagpati na karong tawo, bukot at maligno.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Thank you again ha kay Mr. Buboy Sabuco sa palibreng taho iya sa Radyo Todo. Ako din na pag-commercial break ko, higpon ko na, no? Ina pa? Oo, wagon. Agad pati ro sa idago, makasamit man. Ha? Saka yun ka mo, yayaw ka mo to, yaw, yaw. Ito ay ruling na to. Saan ka kasirula kita?
2: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ah, naka-standby na? Ara na? Ah, naka-standby si Katodong Jisrael Nerbar?
2: Radyo Todo, live, report!
0: Ay, magagas, masiguro itong itahoron eh. Okay, check na ito sa Baybas Operation. Patrol, please come in!
1: Katodong, dinil arestado kami sa multi-car driver no, matapos na mabakuyan ita, illegal na droga. Yung sa may barangay Panay-Panay, yung sa Banwa ita, malinaw, katodong dinil, no. Nabakuyan yung karang subject na tinakara kay alias Sabi ni Taran, no, alias Alog, yung mura katodong dinil, no. Asang kamulitang driver mo rabiyahe ita malinaw kalibo. So kung siya nabakan mo rin ita asang katasye ita suspected shabu. Kabaylo ka rin ita 2,100 pesos para nga baybas sa mali. Bukod ka rin katong dahil may pag-regisa ka na ka ng motoridad. Kaya kabar sa anak ka rin abusa. Norong dahil bilog ka rin ka mga pouch. At ang rasan bilog ka rin pouch may sugod pa ka rin sinsilyuhon. Baga nga na ka rin nagamit sa pag-biyahe.
0: Driver mo ita noron?
1: Multicab yung mura ka.
0: Multicab driver? Aman doon ang gambong kayo na sa may tatak nga volunteer?
1: Ano ako, kami nung dinil, parang customize naman ng gambong.
0: Ah, customize ma lang, no? So, multicab driver yung mga biyahe, malinaw kalibo?
1: Kabay buhay, tumakadong dinil na ng driver kahit multicab.
0: Okay. Satisfy may habuol?
1: Sa pag may nabukot ng
0: may habo pag tisbay tapos sa body search may habo pagid
1: negative mata katulong nga dito nung mga nabuhusan na karang pag body search ka na yung mga nabuhin na makana sa body search ay anong mga personal na kwarta no ang sa middle price anong mga sinsilyuhon na nagamit kung mag yahe ba yung mga dahil kayo na yung mga kung nalim na magsasiyo eh para na ginagamit parang pang agahon ba kung tawag ka nga barya lamang sa umaga. Yung mga katulong nga dito, lang karang nagamit, mga sinsiliyon, na balor mong kara ay sa 380 pesos.
0: Bukon it, droga lamang, bukot droga lamang sa umaga? Ha?
1: Dito balisin din yun, dito balisin din yun. Nung wadid, dahil apang, ayun, ano, pagbuka din, sa milog na karang wallet, mga kapag na personal niya, wallet. May na-recover ka ng mga pinaka mga IDs, mga documents, aga, may nanikad din din, mga 50 pesos na nakapilo, nga may 20 pesos pa rin niya coins, kaya sa sulod, ito na karang 50 pesos pa rin niya nga papel, aga, sunok ka na, tawag na pang, ano, mga, pang pasurte, bakit din din sa, tawag na, sa biyahe, ano, tawag ko, no, dami-danting, sunok ka na, kapag din. So, aga, nangyipang...
0: Pang-pabuinas, pang-pakati?
1: Hmm, pang-pakati, baka doon nga, dito rin nga, yung tao ko nung ano rin, tanang karang asawa. Hmm. Kaya naka doon, kaya naka doon nga dito. At ang nalakot, mukha ka nga naman, ang drug surrender yung mura ka doon nga dito. No, sa Manila, ano, Manila Morais, ang ito mabunin sa president, ito, Tondo, Manila.
0: Ah, alog, alog, tagali. Batang Tondo, ta?
1: Hmm, yung kabunin nga dito. Aga, yan ang kasama.
0: Basi naka-extra pa rin sa Batang Quiapo? Ha? Katodong Gisrel?
1: Wa matakar doon nga dito.
0: Bukod doon yung tag-dancer ko imong performance nga to?
1: Bukod.
0: Ha? Matsa imo tawa ko na, tag-dancer mo nga tong gingdaga eh.
1: Bukod dati mo na kag doon nga dito.
0: Dahil nagdinaya ka kuno sa singing contest nga to eh, baho taro puntos at may dancer ka ng kaibahan
1: eh. Oh, yun na, ganun na. Ay, sit up ko no, may dagat, alito na akong dancer.
0: Oh, dayuwa kita yung dancer. Oh. Ay, ito sa likod ni Jan, sa mayina kita sa printe.
1: Ay, doon yun, Aaron.
0: Oh, dali yung balikan tanay, Aaron Juan, bago chismis, balikan tanay, Aaron, drag by bus.
1: So, aminado ba takarad ng detail nung tawag na dahil sa rendering mata, kaya nga nga subject person. No, sa pagtawag na, sila matakala, magdamit yung mga ilinang droga. Ito mo nakarad ng detail sa Manila. Patalag, apang at nakaulit mo niya, ako nakasawa niya ka sa parang aprobisyonatan, particular, sa Banu Matulinaw, ay sunok ka na, wala mo nagagamit, ang nag-engage. No, pag nung detail sa makarang klase, karang sa ilinang droga, ang sunok ka na, ay...
0: Paano huwag maton ikaw ga-engage sa huwag gagamit, ay drug surrendery ka?
1: Hmm, doon pa ganito ng mga dito. Ang dalawa nakabuhay-buhay ito ko naman karang nakauli, karang nagamit at ilibang na droga.
0: Oh, no, Aron Gali, Aron Gali, nag-ako ka man?
1: Doon nga dito na may anak ito mga pag-aaring na dati na tayo na paggamit ng parita ilibang na droga at pangasunok na at umpisang magkasaway mo ya sa Banu Matulinaw ay nagpundok, no? O, puno mo lang ang kandong nga dito sa paggamit ng parita ilibang na droga. May mga information pa nga eh. Nung no, nabasa yung isang since that year pati makabili sa Banu Matulinaw nga nagagamit ng mga animaw no, sa sulit ng intelligence driving operation na ginapatagayon no, kung pag-monitoring ka ng katundong nga dito ay nakarang mga instances kung ano yung makasay lagom kara ito ilikaw yung droga ay ginasakit na katundong nga dito nora nakarang asawa at rin baka nakarang yung masubo-subo kung naging subject mo nag-report sa nung mga paridad at yan naging subject mo katundong dito nagtawag ka ng bypass operation. Itatang ka ng malinaw PNP. So, yung operation para katulong dito na, yung operation na itong ka ng malinaw PNP, agatang ka ng provincial drug enforcement unit, no? Doon yung nasambitan ka ng bypass operation. So, ginapatigayon makaroon itong inventory, itatang ka ng mga otoridad sa mga pila ka mga recovers, kaya ka ng mga, ano, mga item katulong dito na, yung nasa ka-cellphone, may ID, may personal na kwarta. Aga daw yung bilog karakang mga kahita sa bilog karakang pouch. Aga mga sisiyuhan yun niya kung dito. Kasi yun is nag-rapas mura. O sa kaso paglabag sa RA 9165. So kung na-comprehensive yung just ganun sa sobra at ako sa ganito. No, katulong nga dito ang dayo ni mura. Ano ka nga mali yung 20, aga posible. No, inaagara nga dito nga dito is ipag-inquest mura. Maka sa tanggara nga, post-papers office. So, sa bilog mo man, kung mga baka ka na ka mga tawag ka na suspected shabu no, posibili nga yung pag-inong natin makapag-bargain mo naman dahil na sambili ko naman na sasay kung nabakay ka na katong detail. So, mga pera mga dugang mga detail yung katong detail apang ino pera sa mga anak ina nagadali ng pangalimaw dahil ano, first spectacle na rin sa katong detail nga nagadiyahi no, sa atong karang araw ang nagyahe na tayo
3: para ito. Dahil sa nga ito na lang ito, ang pag-i-tensi.
1: Ito na nga lang ito. Pag si karang na gawin, napagandang makarang doon, natawag karang na inventory. Pag pirma ka pa doon, natawag karang mandatory process.
0: So bali tapos na ang body search, kuan lang inventory items ang mga recovery.
3: Ranger ba kami ng kabilang wadi nyo. So, tapos naman, sa firmahan ng kabilang wadi nyo.
0: So, bali, isang kasasay malang doon na-recover?
3: Hindi na naman kabilang wadi nyo. Itong na-recover sa...
0: Agwag man din may habong saan ang nagagawas.
3: Huwag man kabilang wadi nyo. Huwag man nabuhin ka na. Di bali, nabaktan nyo mo. Ito, isang kasasay. Ito, suspected.
0: Ano raan ang kategory ka na? Street level?
3: Newly identified ka naman.
0: Newly identified, pero drug surrender siya.
3: Yes, kami nung dilapong sinukanay, tumatimurang nag-surrender sa bahay ng Takaray ka, Manila.
0: Huwag
3: mo kaya kami nung dilapong yung sa itong karang probinsya ito atan. So, rayan na siguro kami nung dilapong, sa itong karang matilak ng information, sa nabuhong magpaling karariya sa banyang pangyong sa mga patagayang ng kami nung dilapong na by the situation, yaka sa labirang kayo Taray Panay, yaka sa Banway at Malinaw, yung pangunahan at itong karang Malinaw, PNP, at itong karang probinsya ito enforcement unit, yung karang sarang-sarang sa Dickerson, yung kila karang kay Bini. Parang kadubong Didel. Para mas sa flash report, ako man sa kadubong Gisrael Narvar, na rati pa do, ay Didel mo.
2: Radyo Todo, Flash Report! Radyo Todo, Live Report!
0: Abogid nga sayamat ha, kay katudong Gisrael Narvar, direkta nga nag-report sa nakarang area of responsibility, halin dito sa may Malinaw sa aging patigayon nga drug bypass operation do subject arrestado ag may nabuo nga allegedly siyabo no sa anak karang posisyon ng control.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Aga sa mga parokyano, sa mga suki, it Life Extension Philippines do nagagamit it vitamin D3 no ag iba pa nga mga produkto. Hurry up, no, bakasan nyo. Agto ka mo sa andang opisina, iya sa Riscati Building sa Mabini Street, no, mga katudo. Ay may anda karang mid-month sale. Ag sa mid-month sale, may 10% discount sa tanan niya mga items, no, It Life Extension. Ag especially sa vitamin D3.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ha? Bimig Premium, kitang-kita ang galing. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamagara.
2: Marcel Arrecillo, komentaristang walang sinasang.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Longer life. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City.
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kalang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Kumakal sa mga butika.
7: D3 Bio!
9: DTX 500! Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng restaurant po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, kasi ilana po, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restaurant. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Ayan po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Todo Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
17: Okay. Balik kita banwa ha sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
16: Todo Berrada. Berrada.
17: Kahapon abi ay mga pila ka mga apolitiko no ro bisita ni former Makato Mayor St. Gabriel Medical Center Incorporated President Mr. Ramon John Legazpi, no? Mga abong gaya mga politiko eh. Ito si SB member Rimar Ribaldo. Ay si SB Rimar, nahuya man ko no nga hindi mag-attend kasi kung may una man nga mga constituent, no? Bukod niyang itkalibon noon, may mga taga New Washington at ibang lugar, no? Nga nagapangayo ka na itbulig. Especially yung mga pasyente nga naka-confine sa St. Gabriel Hospital ay isang tawag lang. Ako man makaroon man ay kung may una ag nakapangayo man katotabang ay isang tawag lang si Mr. John Legazpi nga ra, di ka natanggabilib. Ha? Presidente ka, no? Hospital. Pero ruan ang access, ita ng telepono, wagit nagabaylo. Pagkasayod na nga kita gatawag, gasabat agagiron at paki-forward lang man narupangagan ag sini mo nga room, no? Agro details ita na nga billing. Mauron timo ka-aktibo ra eh, no? Mga katudo ha. Kakon ha kay si Rimar, no? Ito man si SB member Jocel Rata. Former SB member Buenjoy Villanueva Prince, no? Si Mayor James Solanoy, oh. SB member man it Makato, no? Ito man si no niya nito. Si Ambuboyog ba 'yon, no? Kung hindi kita magsaga, no? Si Mabit Mobo Garcia, oh. Agtapos si former 2nd District Congressman at Ted Haresco. Si Congressman Ted Haresco ay hindi pa anay magkomento or hindi pa anay magtaot detalye. Hambay ko, kung darating din ang panahon na idedetalye mo, kamon ni Katudong Judget. Ay daywa malang kami man kahapon dupugoso nga magpagapit at magpangutana ka na eh. Basi mata, no? Na kaming tauan ni Tugada o galing ay kung sa katon pa hindi pa napapanahon. Ha? Agro akon man ang raiyang presensya ay nakatao mana it kakugmat. Kung sa katon pa, eh, di mana haron, naghugag sanda. Ayuda ito, ayuda iya. Trabaho ito, trabaho iya, no? Ay kung uwa mana ay nagapina ukoy. O, matsamauron baga ha, nagapina ukoy. Kung baga nagapabaya. Ha? Ang mga katuto sa andang mga trabaho ay haraman na gumawa ako yan sa presidente ko ni hugag man na sanda tanan ay ako.
18: May punto ang bawat komentaryo.
17: Pero pagkatapos ko aktibidad, ang pag-uistorya namon, kami abi ni Katutong Judget kay Congressman Haresco ay nagaong imaw nung kami panawan. Pero nabuo na itong information ay matsamay meeting imaw sa mga nagadagagan or magadagagan ng mga barangay opisyal, especially ra yung mga kapitan. Pero base sa aton nga tagabong, ay, si Tim Buboy sa buko malang kunuro ito, no? Pero i-confirm tara kon minatood. Kasi nakita ko akong tagabong eh. Pero sugid it akong tagabong, iya sa Royal Shoot, ay si Mr. Sabuko malang, no? Ro nagakandidato man nga kapitan ita barangay istansya ro igto sa Royal Shoot kahapon, no? Other than that ay wa man maging detalye nga iba, no? Kung sino pa ro igto. Basta ro akong paghitoon ay may nakatimbre ka kon nga mana idol wakat ing mana rito magsunod ay may pa-meeting mana si Congressman Ted sa mga kandidato ita pagkakapitan iya sa Banua ita Kalibo. Ay wow, tama akong doon eh, kasi magain niya niro atong pamatyag kahapon.
18: May punto ang bawat komentaryo.
17: Kung mauron ay anagutaron ha, ako nagpatawag imaw sa mga kandidato agsin o roigto doon upang utana ay ro akong hasayra niya tapos si Buboy sa buko, no? Aroigto mga katuto. Now ara kita, no? Ay pagkatapos naman it interview kahapon, halos kompleto gon about sa opening at kung ano may una, ay siguro kauna-unahan iya ra sa Western Visayas, iya sa Panay Island, iya sa Akgan, nga ro hospital ay may overpass, no? Patabok to sa pihak na nga hospital. Doray ang pinakamabahol, ag tagdati anay, hay magakonektar da sa pilang adlaw. Ay naghambag imo kamo ni Katodong Judiet nga i-invite ko gihapon man ang kamong daywa para kamo ro makawitness ko pag-expand it akon nga hospital para mana sa mayad nga espasyo agwen nga serbisyo sa mga aklanon bukod na ni aklanon doon. Ay may mga part ita kapis, may antike, rumblon, no? Nga nag-agtor yan, nagapabugong. Ah, sayod natin doon. Ah, mga katudo, no? Sari-sari, no? Nga mga pasyente. Sa iba't ibang mga lugar nagahagagalin, bukod niyang itaklan, no? Gina-cater ita St. Gabriel Medical Center Incorporated, no? Ay magiging the first nga hospital nga may overpass, no? Daiwan ang overpass naton sa Mabini ag sa St. Gabriel kun manabo, no? Next week ha, next month ha, basi manabo undon mga katodo, no? Nga mabuksan layang extension it St. Gabriel Hospital. Now, pinangutan ako imo, makon malihis kita at sangkiri. Ano makon doon mo nga plano? Ano ka matood doon nagagawa nga istorya nga ikaw ay mabalik? Makandidato bilang mayor? Ita banwang makato? Sunok ka na, hay? Wapatasaan ng piliino? Wapatasaan ng kung sa mga binugoy ba? Wapatasaan ng bungog? Pero istoryahan ay iya patay mo nagapokus sa hospital, no? Pangaywang pangutana, kung baga naka-istorya gon imaw o naka-istorya sanda o nag-istorya gon sanda kung anong mga dating kaibahan, magawa sabi kay Congressman Ted Ron, ay siyempre, nag-istorya matasanda. Ani Congressman Ted Haresco. Hararuan na nga sabat ha, ni former Makato Mayor ag St. Gabriel Medical Center Incorporated President Mr. Ramon John Legazpi. Ipabati ko kinyo mga katodo.
19: 2028, kasi may habatian kami nga gabalik ka sa Makato.
20: Well, wata ka plano. Ang plano tayo is to focus sa negosyo. Iro plano ko yun. Nagagutang ko yata Ramon 7, 8, and 9 floor. Kung floor area tayo, kung gobra ka, building ay may ceiling ka, may floor, may wall ka. 5,000 times 3, that's 1.5 hectares. So, workable space. You can imagine the cost makaroon. Hey, pabayit, ano, 2028, ito, sakit uros. Mas masakit pag ito ko makaroon. Pero we get things done, no?
19: So, wala pang plano?
20: Bakit? Wataroon. Kung abo man may mga plano, iyan kami gabulig.
21: Pero may mga talk on, mga talk.
17: Mga dati mo kibahan, may kaistoryon ka mo.
21: Kahapon, bisita mo si former Congressman Ted eh.
20: Hey, winarang mo naman ako eh. Siyempre, kibahan man mo na, welcome bilang. Pero it's not something definite to. Mag-consulta man mo kahapon eh. Mabuhay, patama ko man eh. We have to, we have to focus sa mga pangabuhayan itong mga kibahan. Siyempre, survival na makaroon do trending. It's not easy nga. Kung may extra ka, ay just spend and spend it. Pangkati mo. You should plan things up. Huwag malungo.
21: Thank you, Mayor Laga. Congrats.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
17: Okay, so haturuan na nga sa bata, wapatakitat mabuog nga kung ano. Ngabi ay depende sa tao, depende sa pamilya, or depende ka na. Kasi rumabaho, tabi ni mong sagandigan kung do tao tahay nagasinggit nga, John, balik na! John, motion! John, komandidato ka, Mauron. Halimbawa, bisan sino man, no? Tapos man, Harisco, balik na! Harisco, motion iya! Komandidato ka. May habatian yan eh akong kaistorya nana sa St. Gabriel kahapon ni Ted Haresco nga nag-post matalayon nga sagamat mana ay nagbalik ka o sagamat mana ay iya kayon uwa mo mana pagpabayi o aro mga aklanon aghara kayuman o mga mauron baga no pero imaw uwa patay. Papatay mo na never imaw maging mention. Kasi ro balita nga ni nga makabangga hay si General Aden Lagradante ay timing ko no sa 2020 ay magaritero na. Ag imaw tarayata ro pangbato it mga mationg, no? si General Adin Lagradante, no? Si former Makato Mayor Monmon Legazpi, ito man kahapon ugaling wagon namon matsimpuhi nga pangutanon eh, no? Kung ano roan nga plano. Ay bati-bati abi namon matandim sa nakuanang amay. Si John Duma Mayor, si Monmon Duma Mabais Mayor, no? Pero royon hay haka-haka pa yung mata, no? Ugaling ko naman ito haka-haka nga rahay, naging minatuntun ng istorya, nagkakatabo ta, no? Ay ugaling, madali malangman eh. Permi man natong nakikita si former mayor Monmon Legazpi, no? Pwede man natong nun niya kabliton, sir, ano ro balita nga ra? Matandim ko no kamo ko imong ama, ikaw ro vice mayor, imaw ro mayor. Kung sino man dumakontra nanda, si Langkoy, kung si Langkoy, kung si General Adin, oh. Ay si Mayor Langkoy nga ra, ay tao kung ano-an ang plano, kung ma-vice mayor imaw, kay Adin. Si Adin nga ra, umagad na tara, no? Katotong Jujet, umagad ni Langkoy, no? Asawa ni Sherlir o kapitan it poblasyon, Galiga President, no? Ex officio member, mga katuto. So, rin bagantayan natin sa banwa kara ita makato. Okay? Mga katuto, no? Rin do bagantayan natin, ha? Bagantayan natin sa banwa kara ita makato. Ro banwa nga ni ita naman siya. Ro pagbalik ni Jisrael Templo Mebo, no? Versus kay Ogi Inero. Rin bagantayan man. Iyan sa kalibo, ay basi man na dumiagan si Carlito Marquez dahil man dumagantayan. Nga makainkwentro kay Mayor Socro. O galing, si Mayor Socro, sayod nyo baga? Nga imaura ay makandidato pa sa pagka-mayor, ay balita ta, even Madam Mabit nakamensyon nga may potensyal tamana nga bumangga kay Juen nga maging gobernador. Ay si Juri Socro ta, wa tamana kami nakita nga iba. Nga abi ay maka maging manami ro hampang sa 2028 sa gobernatorial kundi si Socrot amana ro masadyat nga makainkwentro gamang kasi kun sa Congress ay inagon niya ni si Kuan si Harisco versus Jess Marquez. Ha? Mga katudog, may ako nyo tangan eh. May ako nyo tang bati-bati kung sino ro madayagan niya mga konsihal. Kung halimbawa madayon si Congressman, former Congressman Carlito Samson Marquez. May mga pangagan yun ako eh. Ha? Hindi na magnaba saan o pito, no? Ka mga pangagan. Nga ha-istorya ka to nga rayor mga possible nga mga SB member ag possible vice mayor kung dumagagan si Carlito Marquez at pagka-mayor iya sa Banwa Itakalibo. Oh. So, raya malang ron eh. Si Jory Socro ro posibleng mabangga nana sa pagka-mayor, no? Or basi may kandidato si Mayor Juris nga masaligan nga makabangga kay Lito. Kun sumaka gid man si Juris as governor it probinsya it Akyan. Ayan. Wa man kita pakasayod nga ginaistoryahan day, no? Di ba? Ginatawag imaura nga anak-anaka ni Kuan ni Congressman Ted. Oh. Ang mga katudo, no? So ayhan kon in kasong hutikan ni Mao, kablito ni Mao, no? Nga abi Juris, ikaw na lang yung kandidato sa pagka-governor. Oh. O galing ko din mo nga isipon ay napaka-imposible, no? Napaka-imposible, no? Agroraya nga ang presensya ni Ted Harisco ay mabahong kuan question mark. Ah? Mabahong question mark ang mga katudo, no? Nga hamaan pa nga pakontrahan si Marquez. Oh. Hamaan si Harisco. Oh. Hamaan si Jojo Angro matsa handler. Ah. Imaw gid do nagapos. Dino pangutanay. Kung si Jojo Ang ay may relasyon sa mga Miraflores. Ang gina-consider imaw nga adapted San Itaklan, adapted Tibyog. Oh. Dino pangutanay. Mga katudo, ayhan, desisyon da ni Jojo Ang. Ay, sa nabuo natin information, nag-gaong imaw kay Lulukong. Ang si Lulukong, waman ita ako na nung reaksyon ang mga katudo. Ha? So kung imo isipon makaroon ay kasakit pa taring ugo, pero may bagantayan karangasang kasinaryo nga hindi ko anay pwedeng isugid kinyo.
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.

0: Dong, paki-inform mo lang dong si Miss Chris Kahilig. Haayang-ayang do aton nga oras, no? Ay bangod nga ni kuratong bypass operation. Aga hinaga lang maton kami matawag ito man, no? Ay inagang-ayang taro oras naton sa Todo Birada. Ay, gusto natong masayran do update kuratong Committee of the Whole. May kang tanan sa referral system. Sarayang mga charges, no? It mga emergency cases sa transportation charges. Kagina charge. Paki-inform lang imaw dong, ha? Nga hinaga lang maton. Pasensya gid maton, madam. Pero sa'yo kong nagapamati imaw makaroon. O, kitat oras ba no, ha? Sa aton kara nga pag-ililimaw. Makaroon nga adlaw kara ita Lunes. Ako man kita nga magakililita. Hinaga, Martes nga adlaw. Sa aton nga pang Martes nga edisyon ita programang Todo Birada. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes nga gwapo kaayo. Raya man do inyong alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ng mga bansang iyon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nakakaawa naman kayo. Kayong nangunguha ng mga bagay na hindi sa inyo at nagpapayaman sa pamamagitan ng pandaraya. Hanggang kailan pa nyo ito gagawin? Ay, hasta may kwarta si Juan Paz Ancrosa. Hasta nga pwedeng manakaw ag may matakaw pa kay Juan Paz Ancros padayon sandara. Ay sakim nga eh. Ha? Hindi makontento sa nang pagpangabuhi. Ruatong pagkaunit kagag. Makaruhad lawit Lunes.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo.

0: Temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw, mainit mahidayton. Ag mahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga, Panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, natawat pribilyong nga makaginhawa pa. Dapat, angay ag bagayamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Lunes, Mayo 18 na kita. So, sobra sang Domingo na lang. Or sang Domingo gid. Daywang Domingo gid gali. Ini 14 días daywang Domingo gid. Hunyo na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Agrije Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit nagabaga. Nagaaso-aso pa. Nga mga balita sa Guwag, Sugunit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet race po lamang. Bukas sa mga linya. 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Konwa kamot pantelko na kamo sa mga yung mga baryo, sityo, punta't bukid. What pantel ko, basta importante, may cellphone signal, agload ka, kung may internet, may data ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsabling empleyado, opisyalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may respect na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa lokal? Punong-puno kita makaroon kapingid update sa patag it politika. Pero unahon tayo panyimpo. Ay mainit pa niya.

0: tiempo, mainit man atong balita. Update, halin sa pag-asa. Magkasubrang nga magabig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko, nagapekto sa Southern Mindanao. Dong Sambuanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, South Cotabato, Cotabato City, Sarangani Province, General Santo City, Davao Region. Maka-experensya banwat ko kalit-kalit nga pagwanungan, may kaibahan nga pagdugdugdug bangod kong Intertropical Convergence Zone. Samtang sa Visayas, kaibahan ng Aklan, nabiling nga Mindanao, may magakagaka nga mga pag-uunganungan pagdugdugdug bangod kong Easterlies sa Metro Manila, nabiling nga partit Luzon. Metro Manila ako nagtaliwan nga Sabado kahapon at binaha banwa bakod ko grabing bubutugan epekto it localized thunderstorm. Rohangin nagbaybayon mata sa extreme northern Luzon kasarangan sa nabiling nga partit pungsod mahina asa kasarangan. Dong temperatura base sa dita at pag-asa halin sa ng weather station sa Diliman, Quezon City gaabot sa 33.2 degrees Celsius. Maximum nga temperatura idturon sa Metro Manila. Yakaton sa Aklan, kapinya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Mas mainit pa kita ito. Airwato niyang temperatura gaabot sa 34 degrees Celsius. Delikado sa heat stroke ang dehydration. Samtang itong pinakabanaba nga temperatura karon nga gabi 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43 temperatura naton, gaabot na sa 28 degrees Celsius. May porsyon nga magagumon, may porsyon nga masilak sa kalibo, rong hangin na gahuyop, north-northeast, 6 kilometros kada oras, ang bugso nga nagabot, 13 kilometros kada oras. Okay pa man ito nga air quality, aga alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, magugag umon dong kayangitan sa kalibo. Ag pagabot alauna, alas 2 sit hapon hinduna, posible nga may pagbobo it ugan. Gani po pa matyagang bit-bit kamot pa yung kapote ay base biglang bumuhos ang malakas na ulan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero wala pong bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa Gua ag Sugod kung Philippine area of responsibility. Panaog kita sa nagapangunang balita lokal. Dayang daywang adlaw nga paglibot-libot sa Aklan ni dating Congressman Chodorico Tedjaresco. Ag dayang gulping pagwa sa publiko koreyang bagong service vehicle nga may tatak subok sa serbisyo Tito Ted Haresco. Bagong-bago banwa agin pakita un sa publiko. Ano ro ana karang botang bagon? Sin magagto si Congressman Ted Haresco ay abo na kinatabo sa nang pagbisita sa Aklan halin ko nagtariwan nga Sabado hasta kahapon adlaw nga Domingo ay may mga series of meetings sa aton nga mga opisyal ag mga political leaders nga mga kaliado ni dating Congressman Ted Haresco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Belated happy birthday anay kay former Congressman Jess Marquez kahapon. Aga belated happy birthday sa mong bunso kay Ana Gia Yohom Reyes nga nag-birthday man kahapon. Ag sa nag-birthday kahapon, happy birthday kinyo tanan. Balikan ta, dong nagkinatabo adlaw nga Sabado ag Domingo sa pagbisita sa Aklan ni Ted Haresco. Ko adlaw man nga Sabado banwa, personal nga nakita si retired Lieutenant Matias Matwakan ag Ted Haresco. Karon ipakita ko kung ano na tabo sa nang personal nga pagkita. Ag ano gidong rason banwa? Abo nagapangutana. Ano dong rason? May mga mayor ka kung gapangutana. Ano gid ba narong rason jet nga madagom? Hama nag-resign. si Matias Matuakan nga konsultant ni Congressman Joven Mera Flores. I-istorya ko kinyo kung ano rong eksplenasyon ni Matias Matuakan. Uwan mo na ilang maghambag pa ay base kung abo rong hapiton, abo rong masaktan ko sa tagagog pa kung makabuhi maut mga pamisaga. Pero isa-isay ko kinyo kung ano rong madagom nga rason hama nag-resign gid si Matias Matuakan nga consultant ni Congressman Joven Mera Flores. Sin mag-ugat da?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Tudor. Sa pihak na parte, pamati mga taga Banwat Libakaw. Mga Libakaw nun nga nagapamati. Kamuna sa Libakaw Public Market. Pamati kamo. Ay may bag-o nga political development sa Libakaw. Dayang pagwa it pangagan ni RM Zapata. Sino si RM Zapata? Ag ano? Dong plano ni RM Zapata sa 2028 eleksyon sa Banwa it Libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Haman gulpi nagwagang pangagan nga RM Zapata Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak ka parte, kahapon at hapon, may meeting na natabo sa bagay ni Antoy Solina. May pagbag-uman sa dagagat eleksyon sa barangay Linabuan Norte. Ito man kuno kahapon si Mr. Efren Trinidad sa meeting. Ay may changes, may changes kaya matabo sa binarangay eleksyon kung madayon sa November 2 sa barangay Linabuan Norte. May bagong pangagan nga gumutaw ag may ngagan nga umatras.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balik kita itmobo ay mga nangan makamanuman o ta para matawan tamatdagan nga maka-explicar dong taga Kenro ano gitarong plastada kura inquiry operation sa mubo nga kung nagtaliban niya Merkulis pinapundo ni Governor Joven Mera Flores tanan nga inquiry operation sa barangay mubo nga kinakibot ko mga inquiry operators.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Angan-angan, makamanumano ta Engineer Jan Kinital Malbes. Ruaton nga Aklan Environment and Natural Resources Officer.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Hawanan tanay ang mga mensahe. Good morning, Anay. Kay dating SBA kagawad, Buenjoy Villanueva Friends. Kahapon, matsasakay ka kahapon ita sa gakyan nga may tatak, Tito Ted Harisco. Kay Toto Ibiyap, itakinro, nga nagpamati man katon, aga si kagawad to be Chari Baltasar Yap, ginagamonitor man, si Lieutenant Matias Matuakan, nagamonitor man katon makaron. Gabriel Gomez Abal, Gabi, God bless man, good morning. Una sa Puroklos, kay Nung Dilan, at kay Antininya Laurente sa Mabini, kay Teacher Sherry, Lusada, kay Sir Eugene. Happy monitoring, good morning, Sir Eugene. Welcome to Aklan. Happy viewing.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Sa kabilogan man ko atong nga pag-ililiba rong pagpahayag ni Makato Mayor John Ligaspe ay nagbukas yun kahapon doong bagong emergency room, isolation room, admitting section, aga mga bagong pasilidad, mga touchscreen doong mga pasilidad, medical facility at St. Gabriel Medical Center ginbuksan na kahapon sa publiko. Ang dinapit niya bisita kahapon si dating Congressman Ted Harisco ito sa St. Gabriel Medical Center samtang ongoing dong pagpataas pagid ita St. Gabriel Medical Center. Aga kun mahuman, kundi may ongoing makaroon nga construction, ginsugpunan eh. Ilang palapag St. Gabriel Rondong, anom? O ginsugpunan makaroon ita pang pito, wago ag pang siyam nga palapag. So kung na mahumanda, dahil undong pinakamataas nga building iya sa Kalibo. Ruan at St. Gabriel Medical Center nga 9-story building. Pero anong design gali ka rap, pang 12, ha? 12 nga palapag. So base man ako na sa mga siyam or napugo, ruamon nga maabot, din kami kaabot 12. Ag! Dali lang man matapos yung annex building, tagdati ba yung St. Gabriel Medical Center? Tagmaisot pa, ha? Nga hospital at St. Gabriel, 56 years ago. Aba akong mag 56 years na gali, doong St. Gabriel Hospital, nga makaroon St. Gabriel Medical Center. Tagdating maisot nga St. Gabriel Hospital, kundi gin-develop makaroon. Annex building. Daya man doon kauna-unahan nga building nga may overpass. Butang bagon, magtabok ka alin sa St. Gabriel Medical Center, main building, pagto sa annex building, nga hindi kating magpanaog, kundi overpass sa third floor. So una-una man ang building banwa sa Kalibo, nga magtabok ka baya overpass.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay kahapon, imbitahan kita sa blessing. It emergency room. Nag-uistorya man kami ni Congressman Ted Harisco. Nag-uistorya man kami ni Mabit Mobo Garcia. Mahaba-haba. Ura mong istorya man. Aga, sugpunan galing namon kung ura mong istorya. Ay siyempre kahapon, blessings nabi kahapon eh. Blessings ita rin mga facilities gara ita St. Gab. So huwag kami makapahabat istorya dahil abong bisita. Pero sa basog ang mga inadlaw base kung mag-istorya kami mas mahaba pagid ni Miss Mabit Mobo Garcia about politika. Nag-istorya man kami mapigod ni Mayor James Solanoy ag ni dating SB member Jocel Rata nga igtuman kahapon ag dating SB member Winjoy Villanueva Prince. Karon ko lang galing isa-isay ang mga pinanawa ni Congressman Harisco, ang mga meeting na natabo, abanwa, ang sino-sino mga tao nga naka-istorya ni Congressman Harisco for the past 2 days sa Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawanan tanay ang mga mensahe. Good day, M. God bless. Thank you, Gid. Sir Ed Sabal, o nasa California. Good morning. Hindi yun mag-idol, jet lang ah. Aga, good morning man sa mga employees ita Ibon Multipurpose Co-op. Thank you katodong Chet Reyes. Doon lang. Di ko mag-sir. Hindi na mag-idol. Kaya Ruby Gabi. Ginagapamati mo ako nagsagat taga Ibon MPC. Hindi na mag-idol. Hindi na mag-sir. Katodong Jet lang. Perfect ko taron. Good morning, Jet. Barangay Hall, Tambak. Todo komentaryo. Good morning, Kagawad to be Oscar Chudosyo. Sa mga staff, ag barangay official ita Tambak. Una sa Barangay Hall makaroon. Agapamati ko man, Igbata Dido Reyes sa California. Kay Roger Losero Nagales. Paring Roger, good morning, Gid. Happy Monday. Thank you, Gid. Likewise, good health. Aga God bless man, paring Roger Losero Nagales. Kita ito nga, Office of the Barangay Affairs. Good day, Jet. Watching here at Iloilo Doctors Hospital. Galin ko man, matsapirmi ka timo sa Iloilo, Madam Ligaya Masinakatso. Tapirmi ka may pasyente. Oh, hopefully nga, doon mong pasyente or sinong pasyente man una sa Iloilo Doctors Hospital, magmayad yagi. Kaya Blinda Taay, magandang morning. Ah, Monday na naman. Oh, nga ni. Kay Skyler Chan, wow, long time. Ah, nga nagpabatsyag ka, Skyler Chan. Blessed Monday morning man. Kay Madam Idol Rogan Laurente, every gising is a blessing. Correct, Gid. Vince Escobal sa Laguna. Pa-shoutout yun sa mga taga-barangay Bantod. Aga happy pesta sa Banwat Batan. Kay Kagawad Sandy Sokro, nga kandidato't kapitan sa Puok, di kun magpapugong. Kuya Noel Kabubos, good morning. Listening over a cup of more coffee. Wow, Kuya Noel. Happy monitoring. Madam Bill Arsola sa Hong Kong. God bless. Happy Monday man. Kay Ruel Valenzuela TV. Good morning. Okay, good morning sa mga content creator at vloggers, ang mga klanon. JB Matore, kay Athena Elis, Giyabel, Agriner Gray, ag belated happy birthday kay Mary Maxine Matore. God bless, ag mabuhay, Radyo Todo. Thank you, kid. JB Matore, sa mga taga Old Buswang. Bujong Inday, happy monitoring man. Kay Captain Johnny Maglonso, nga nakatabid man katon. Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez, Kapitan! Araw nga masunog, Kapitan it Kabugaw Batan. Nestor Victor Rodriguez, nga nag-monitor makaroon bisan na sa malayong lugar. Kaibahan si Dr. Malo Rodriguez. Oh, good morning, kid. Nagapainit-init sa sangka lugar nga mainit. Ay una kamo nag-agto sa mainit nga lugar. Kay Jojo Hopanda, happy Monday. Kay ni Patring ng Nancy Igos ag ng Josephine de la Cruz. Kay bahan si ng Lilian Sablaon. Una sa Tinigaw ag sa magamang Jake ag Lucas Krell Ropa. Kama naman kay Kagawa Jerry Adok Itinigaw. Kay Jinky Sonyo Adok. Siyempre sa mag-asawang dating kapitan ag incumbent barangay captain. Former barangay captain Toto Lando Reyes ag incumbent barangay captain Ngawat Kontrapa Lourdes Nini Perotso Reyes. Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Una sa Sydney, Australia. Bito Gumbok Bilherdo, good morning sir. Jonathan Bismonte, good morning man. Tres Hermanos, good morning amigo. Una sa Barangay Mabilo Kalibo. Erica May de la Cruz, ayabaw. Good morning, gapamahaw. Agak pangapi si Madam Erica May de la Cruz. Kay Kagawad Tumid, Dundun Doc Cipriano, ita Pangpang Village. Belated happy birthday daw, sana nga unga, kay Ashley May Cipriano. Oy, belated happy birthday. Ashley May Cipriano na sa Mabilo Kalibo. Madam Pinidwilan de la Luna, shout out kay sa Tolentino, Rintilio, ag Mariano Family. Kay Dr. Jones sa Mabilo. Alin kay Tres Hermanos Rectoray. O, pa-shoutout live from Huyaw-Huyaw naman siya. Nag-monitor makaroon. Ag sa pamilya Ihoy. Good morning, kid. Likewise, keep safe. God bless man. Nung Edison C. Nag-monitor makaroon kay dating SB Longlong Diases. Madam Claribel Ebel Sausa. Una sa Pasig. Kinidid de la Cruz Ablaon. Good morning. Kay Jocelyn Togna Basalio, good morning man sa Togna family. Dali lang kita. Standby kayang ani dong. Easy kayang dong, easy yang. Kay Kagawad Itistansya, re-electionista, Romel Apolinario de Slate, nga daga monitor man katon. Yaman kami kung kailangan mo. Hugat lang. kung siin kita dampi. To, dayang SK at barangay eleksyon. Hotek gang. Wow. Thank you, kid. Kay Nung Boyantesa sa compound aga Angkan Itantesa Menyes Agpastrana sa Puok. Ihotek ko galing gimo Nung Boyantesa. Thank you, kid, sa pagmonitor. Ito kahapon si Sandy Socro kay Kong Ted. Agali. Imaw gali yata ang nakapuga nga to. Siya bang nakapuga itiambong? Nga kaiping ni Manog Kapitan Matistansya, kandidato't Kapitan Boboy Sabuko. Nakita ko kahapon sa Royal Suite Hotel eh. Ah, hindi lang ha. Taron ng dong, pasunoron ta dong. Pasunoron nato ni Donaron. Imaw ba rin kapuga kahapon? Si Kagawad Sandy Soko, hindi ko makita ng uyahon eh. Ang makita ko ng uyahon, uyahon ita sang kababayeng manaba. Uyahon ita sang kadating SB member nga taga Banga, uyahon ni Loverboy, uyahon ni Boboy Sabuko nga naka ball cap, uyahon ni Mayor Simonet ag uyahon ni Mabet. Imo nga akon nga makita. Losambiog nga uyahon di ko makilagay. Good morning, Jet. Tama kagid sa imong analysis nga ron. Pakita miya dong pamilya Barrios sa Puis, ag Laserna, ag kainong George, ag Mila Kimpo. Aling kay nung Loreto, Loret Barrios, o nasa Puis ni Mamakaron. Agay ng Susan Barrios. O good morning, kid, ha? Kakagawad yata si Mamila Villegas Kimpo, eh. Huwag inagapabatsyag si Mamila nga, ra. Wag na gahotik-hotik si Daddy George kung ano plano ni Mamila.